Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Andito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan natin, Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipakulaw, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan. At syempre dito sa Cavite, Laguna, Batangas hanggang sa Mindoro. At binabati po natin yung mga nanonood sa ating pong Facebook pages and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Pati na rin po ang nandito po sa Mega Manila, no? Kayo po ay nakikinig sa AWR 89.1 FM. Siyempre, ang mga numero po natin, 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Minsan po akala natin na sapat na ang pagdalo at pananalangin para maligtas, no? Totoong ang Panginoong Jesus lamang po ang makapagliligtas sa bawat isa sa atin. Pero hindi po pala natatapos doon. Mayugto po pala ng buhay ang minsan ay nakakaligtaan po natin yung pagbabahagi sa iba na tayo po ay iniligtas ng ating Panginoon. Nakasaya po sa Romans 10:9. Sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig ang Panginoong Jesus at sasampalataya kayo sa iyong puso na siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay ay maliligtas ka. Alam niyo po, ang talata po na ito ay isang pinakamalinaw na pangako ng ating Panginoon sa Biblia na ang kaligtasan ay tiyak po, no, para sa mga nagpapahayag at sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay simple at makapangyarihan at nagbabago ng buhay. Kaya naman ang pananampalataya po sa ating Panginoon ay sapat at makikinig po tayo sa kanya. Pero alam niyo po, ang resulta pala ng pananampalataya at pagtanggap sa ating Panginoon ay yung pagkilos na tayo po ay susunod sa kanyang mga utos at ipapahayag din po siya sa iba. Okay? So, ang tanong po natin ngayon, ipinapahayag mo ba ang ating Panginoong Jesus sa iba? So, sana po, no, sa ating pong buhay ay ipahayag natin ang ating Panginoon sa iba. So, tingnan po natin, no, mga kaibigan, yung teksto sa English po, no, at ang ano ba sabi sa English, Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. No, ulitin po natin. That Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. No? Talaga pong kapag ka naniwala tayo ng ating Panginoon, siya ang nagligtas sa bawat sa atin sa pamamagitan po ng pagkamatay at siya po ay nabuhay na maguli, tayo po ay maliligtas. No? Pero ang tinitingnan po natin dito, alam na natin po yon na tayo po ay maliligtas pag naniniwala tayo sa ating Panginoon. Pero huwag po tayong tumigil doon dahil sa ang

resulta pala ng paniniwala sa ating Panginoon, pananalig sa ating Panginoon, pananampalataya sa ating Panginoon ay yung pag-confess natin. Yung kasiguruduhan na tayo ay naniniwala sa kanya at tayo rin naman, no? Tayo rin naman ay daan para maibahagi ang salita ng ating Panginoon o yung kaligtasan na binigay po sa bawat isa sa atin. So meron po tayong 5 puntos, no, dito po sa ating pong teksto at gagamitin po natin yung word na saved, no? S-A-V-E-D, saved. No, yung una is speak and confess. Yan. Kailangan daw po ipahayag po natin yung ating pong pananampalataya. Okay, letter A, accept in heart. Tatanggapin po natin sa puso po natin, no? And letter V, magkakaroon tayo ng victory in Christ, no? Tagumpay sa ating Panginoon. Letter E, eternal promise, no? Walang hanggang pangako. And letter D, decide, no? Decide today. Kailangan tayo magpasya ngayon. So yan po yung 5 puntos na ating pong pagtutuunan ng pansim dito po sa ating pong teksto. So tingnan po natin yung unang puntos, speak and confess. Yan. Sabi po dun sa text, confess with thy mouth. No? Kailangan daw po pala ipahayag po natin, no, sa magitan po ng ating pong bibig, no, ang ating pong pananampalataya. Alam niyo po, nagsisimula ang kaligtasan paghayag, no? Since hinayag ng banal na kasulatan ang kaligtasan sa magitan po ng pagkabayubay sa cross ng ating Panginoon, nalaman po natin ito dahil ito po ay nabasa po natin or narinig po natin sa iba na ipinahayag sa magitan po ng banal na kasulatan, tayo rin naman, no? Tayo rin naman ay kailangan maghayag din, no, ng salita ng ating Panginoon. Kung paano po natin ito narinig sa iba, tayo rin naman ay magsasalita para yung ibang hindi pa nakakapakinig, sila rin naman ay maligtas mula po sa kanila pong mga pagkakasala. So sabi po sa Matthew 10:32, whosoever therefore shall confess me before men, no? Kung sino daw po yung kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, yun po pala, no? Yun po pala ay isa sa mga kailangan nating gawin. Yung mga responsibilities po natin, hindi po natin gagawin ito para maligtas, kundi ginagawa po natin ito dahil nanampalataya tayo sa ating Panginoon, tayo ay niligtas na ng ating Panginoon, at ito po ay ginagawa lang po natin dahil mahal natin ang ating Panginoon. This is the result that we are saved, that we confess Him to others. Kaya nga po, no? Sa buhay po natin, huwag po natin pigilan yung sarili po natin o huwag na tayong magdahilan sa mga maraming mga pagkakataon bakit hindi po natin ibinabahagi ang ating Panginoon sa iba. So 1 John 4:15, ito po ang sabi, whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, no, shall be saved. Kaya nga po, no, kung titingnan po natin dito, ang sino man daw po na nagpapahayag sa ating Panginoong Hesukristo, no? Sino ba? Tayo po yun. Tayo nananampalataya. Dahil hindi po naman pwedeng ipahayag ng iba na hindi pa nakakilala sa Kanya. No? Sino ang magpapahayag? Yung mga tao na nakakilala na sa ating Panginoon, na naniwala na sa ating Panginoon, na sumasampalataya na sa ating Panginoon. Tayo po yun, yung mga Kristiyano. Kayo po yun, no? Kapatid, mga kaibigan. Kaya nga, ang pagpapahayag po ay hindi po ito lamang sa salita, no? Ito po ay patunay na tayo po ay may katapatan, no, na nanampalataya sa ating Panginoon, na ipinapakita natin yung pananampalataya po natin sa buhay po natin. At tunay, no, na tayo po ay lumalakad ayon sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa Steps to Christ, page 58, faith must be expressed in words and actions, no? Ang pananampalataya daw po ay dapat maipahayag sa magitan po ng
pagsasalita at sa gawa. Kaya nga, kung tunay na mahal natin ang ating Panginoon, kung tunay na nananampalataya tayo sa ating Panginoon, makikita po sa ating pong actions, makikita po, maririnig sa ating pagsasalita, at makikita sa ating pong paggawa. Ano yung makikita sa atin? Yung ugali ng ating Panginoon. Kaya huwag po tayong mahiya na ipahayag po natin ang ating Panginoong Jesucristo, no? Ibahagi po natin ang ating pong pananampalataya sa iba. Ipakita po natin sa ating pong pagsasalita at sa pagsunod natin, no, sa ating Panginoong Jesucristo, na tayo ay ligtas na at iniligtas tayo ng ating Panginoon. Okay? Ang pangalawang puntos po, letter A, accept in the heart. No? Believe in thine heart. No? Kailangan po ay sumasampalataya tayo sa ating Panginoon. Ang tunay po na nananampalataya ay yung nagmumula po sa ating pong mga puso. Sa Hebrews 11:6, ito po ang sinasabi, he that cometh to God must believe. No? Kung sino daw yung lumalapit sa ating Panginoon, dapat siya ay sumasampalataya. Sabi pa sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart. No, magtiwala daw po tayo sa ating Panginoon ng buong puso. Now, hindi po binabanggit po dito na half, no? Alam niyo po, marami ang mga pagkakataon sa buhay na akala po natin yung pagiging Kristiyano po natin ay isang araw lang. Dadalo lang tayo, no? At tayo po ay pagkatapos nun ay sa buong isang linggo ay hindi na tayo kilala, no? Meron pa akong narinig na isang kapatid, no, sinasabi niya na alam mo sa aking trabaho, hindi nila alam na ako ay Adventist, no? Ako ay Kristiyano. Ibig sabihin po ba na Kristiyano pero hindi nagsasalita, paano mo mapapakilala, paano mo masasabing ikaw ay Kristiyano kung hindi ka naman nagsasalita at hindi mo binabahagi ang ating Panginoon? Alam niyo po, lagi kong naririnig na tayo daw po ay mga Seventh-day Adventist, no? Minsan, ang pagkaintindi na lang doon, Adventist lang tuwing ikapitong araw, no? Pero ang dapat po pala, 7 days Adventist. Ibig sabihin, sa buong isang linggo, dapat tayo po ay Adventist. Sa buong isang linggo, tayo po ay Kristiyano. Sa buong isang linggo, tayo po ay nagmamahal. Tayo po ay sumasampalataya. Tayo po ay nananalig sa ating Panginoon. Okay? Ang pananampalataya po ay hindi po lamang ito ay kaalaman or pang isang araw. Ito po ay personal na pagtitiwala na nagaya po ng relationship natin sa ating pong asawa, no? Hindi pwede ang relationship mo sa asawa mo ay tuwing Lunes lang, no? Wala pong ganyan. Relationship mo sa asawa mo ay maghapon, magdamag, at ito, hindi mo siya asawa 2 araw lang sa isang linggo, no? Kabilang po dito yung pagtanggap sa kanyang kamalian, pagtanggap sa kanyang ugali, no? Ganun din tayo. Tayo po ay tinanggap ng ating Panginoon ng buong buo, no? Makasalanan pa tayo, ang ating Panginoon namatay para sa bawat isa sa atin, at tayo ay tatanggap sa ating Panginoon. At hindi lang po tayo dapat tatanggap sa ating Panginoon na magiging Kristiyano lang tuwing araw ng Sabado o kung anong araw kayo sumasamba. Tayo po ay Kristiyano, no, sa buong isang linggo. No? Sabi po sa Education, page 253. Faith is trusting God, believing that He loves us and knows best what is for our good. No, ang pananampalataya ay yung pagtitiwala po natin sa ating Panginoong Diyos, yung paniniwala po natin na mahal niya tayo at alam ng ating Panginoon ang pinakamabuti sa atin. Kaya nga magtiwala po tayo ng buong puso kay Jesus. No, umasa po tayo sa kanyang kaalaman, no?
ano po eh, linangin po natin yung ating pong personal na pananampalataya. Ialay po natin ang ating pong puso sa ating Panginoon. At gawin po natin yung ikabubuti, no, ng ating pong buhay dahil tayo po ay minahal ng ating Panginoon. Okay? Ang pangatlo po ay victory in Christ, no? God had raised him from the dead. Alam niyo po, ang kamatayan, ito po ay nagiging dahilan ng kalungkutan ng napakarami, no? At ito po ay minsan kahit alam natin na tayo po ay merong buhay na walang hanggan, ay ano po eh, masakit pa rin, no? So First Thessalonians po, laging sinasabi dyan, mababasa po natin, no? Tayo daw po ay huwag magdalamhati na gaya ng iba na parang walang pag-asa, no? Ang ating Panginoon, siya po ay nabuhay na maguli, no? Siya lamang ang tagapagligtas, no? Sa 1 Corinthians 15:20, now is Christ risen from the dead, no? Ang ating Panginoon lamang ang muling nabuhay na maguli mula sa patay. Wala na pong ibang tagapagligtas ang nabuhay. Maaring yung iba, no, mga propeta, lahat po sila namatay. Maliban na lang kay Elijah, no? Si Elijah ay kinuha ng ating Panginoon at dinala sa langit, no? Si Moses ay isa sa mga nandun sa langit dahil sa nung napatay po siya, ay hindi na nakita yung kanyang bangkay, no? Sinabi pa naman po doon na ating Panginoon ay nandun sa langit. Nakita siya doon sa transfiguration, no? Ang ating Panginoon ay nakasama niya yung mga apostol, no? At siya po ay nananalangin at si Elijah at saka si Moses ay nandun sa magkabilang tabi ng ating Panginoong Jesus, no? Ang ating Panginoon, siya po ay nabuhay na maguli. Ang sabi pa sa Romans 4:25, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Ang ating Panginoon po binigay para sa atin upang tayo ligtas sa ating po mga pagkakasala. Siya po ay nabuhay na maguli. Pinatunayan po ito, no, na ang ating Panginoon na inabuhay, no, at siya po ay nagtagumpay sa kamatayan at sa kasalanan, at ang ating Panginoon ay nando sa langit at naghahanda ng dakong kalalagyan para sa bawat isa. Alam niyo po, yung resurrection ng ating Panginoon, no, ito po ay larawan ng pagkabuhay muli ng mga tao na nananalig sa ating Panginoon. Tayo po ay matutulog lang. Yung mga nangamatay sa ating Panginoon, sila po ay natutulog lang. Dahil sa pagtunog ng pakakak, sila po ay babangon. No? At sila po ay dadalhin sa langit ng ating Panginoon. Kaya mamuhay po tayo na may pag-asa at tagumpay sa ating Panginoon. Huwag po tayong matakot sa kamatayan. Bagaman ito po ay nakakalungkot, no? Ito po ay hindi pagkatalo, no? Ito po ay isang yugto lang dahil ang sabi sa banal na kasulatan, ang kamatayan po ay pagtulog. Dahil sa pagbabalik ng ating Panginoon, lahat ng nangamatay sa ating Panginoon, sila po ay gigisingin at sila ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pag-asang binibigay ng ating Panginoon. Okay? At yung letter E, eternal life promised. Thou shalt be saved, no? Ikaw ay maliligtas. Alam niyo po, yung kaligtasan ay tiyak na pangako ng ating Panginoong Diyos. Sa John 3:16, ito po sa ang sinasabi, whosoever believeth in him shall not perish, no? Kung sino daw ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak. Ito ay napakagandang pangako sa bawat isa sa atin, mga kaibigan, mga kapatid.
na tayo kapag tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon, hindi ho tayo mapapahamak dahil ililigtas tayo ng ating Panginoon, no? Lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang napakagandang promise dito sa John 3:16. Ang sabi pa sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. No? Sumampalataya ka sa Panginoon, Panginoong Jesus, at ikaw ay maliligtas. No? Kapatid, ikaw ba ay sumasampalataya sa ating Panginoon? No? At gusto mo bang maligtas? Ito lang po pala ang isa sa mga hakbang. Sumampalataya tayo sa ating Panginoon. No? At mahalin po natin ang ating Panginoon. At gagawa ang ating Panginoon sa ating pong buhay. Yung mga napaka-imposibleng gawain po natin, katulad ng pagbabago, halimbawa. No, kung ikaw ay mainitin ang ulo, no, ikaw ay mapagtungayaw, nagmumura. No, alam niyo po, itong mga bagay na ito ay nagagawa natin dahil tayo po ay makasalanan. Pero kapag sinuko natin ang ating pong sarili sa ating Panginoon, at nanampalataya tayo sa ating Panginoon, ang Panginoon mismo, Panginoong Jesus mismo, ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang mapanagumpayan natin yung mga maling ugali po natin. Alam niyo po yung pangako ng ating Panginoon, tiyak. Yung kaligtasan ay tiyak. Dahil ito po ay hindi nakabase sa gawa po natin. Ito ay nakabase sa gawa mismo ng ating Panginoon, na minahal po tayo ng ating Panginoon. Tayo ay niligtas dahil may biyaya ang ating Panginoon. There's mercy. Now, sabi sa Steps to Christ, page 21, salvation is the gift of God through Jesus Christ. Yung kaligtasan daw po ay kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. No? Tayo po ay minahal ng ating Panginoon. Kaya tanggapin po natin ang kaloob ng kaligtasan ngayon. Huwag po natin ito ipagpaliban. Yung desisyon po natin ay hinihintay ng ating Panginoon. Mamuhay po tayo na may katiyakan ng kaligtasan dahil ang kaligtasan ay nasa Diyos. No? Tayo po ay maliligtas dahil tinanggap natin si Kristo. Na marami ang hindi naniniwala sa banal na kasulatan. Marami ang hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo, no? Ibig sabihin, walang kaligtasan. Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved, no? So, magitan lang ng pangalan ng ating Panginoon, tayo po ay maliligtas. Kaya kailangan tayo ay maniwala. Kaya nga, no, ang panawagan sa atin, letter D, decide today, no, magpasya po tayo ngayon. Yung pangako po kasi ng ating Panginoon, personal po ito. Hindi po ito isa pang isang grupo, no? Like katulad ng yung tatay mo, pastor, maliligtas ka rin. Hindi po. hindi big sabihin yung asawa mo ay pastor ay maliligtas ka. Dahil ang pangako ng ating Panginoon, ito po ay personal, no? Kung ikaw ay sumampalataya, hindi po sinabi doon ay kayo ay lahat kayo o isang grupo kayo na sumampalataya o kung iyong ama, hindi po sinabi doon, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever at sino ang sumampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, personal po ito dahil sa hindi po natin pwede sabihin na yung tatay mo ay sumampalataya, yung anak ay maliligtas na rin. Hindi, kailangan yung anak ay sasampalataya. Kaya nga po, no, hindi po tayo nagbibinyag ng sanggol. Dahil sa ang sanggol, hindi pa niya masasabi siya po ay nananampalataya dahil hindi pa niya alam, no? Nagbibinyag po tayo kapag ang isang tao ay nakakapag-desisyon na, katulad ng pag ito ay 10 or 10, 12, nakakapag-desisyon na sila ng sarili po nila.
Okay? Now, sabi po sa Joshua 24:15, choose you this day whom you will serve. Ngayon ay tinatanong po tayo, piliin po natin. Ito ay isang panawagan ni Joshua, no? Doon sa mga Israelita, nung sila po ay papasok, no? Doon sa Canaan. Ang ating Panginoon, niligtas tayo, ang sabi ni Joshua, no? Kaya nga piliin nyo ngayon kung sino ang inyong susundin, no? At ganoon din tayo, tinatanong din tayo kung sino yung susundin natin. So 2 Corinthians 6:2, ito pong sabi, now is the time to accept, no? Ngayon ang araw ng kaligtasan. Alam niyo po, yung kaligtasan na inaalok sa atin ay para sa lahat. Pero nasa sa atin po yon kung tatanggapin po natin o hindi. Ang bawat isa po ay kailangang magpasya. This is personal na pagpapasya na sumampalataya tayo sa ating Panginoon at ipahayag po natin, no, ng ating Panginoon ang ating pong tagapagligtas. Alam niyo po, kailangan, no, na tayo ay magdesisyon dahil mayroong isang kanta, eh, no, na hindi natin alam kung ano yung darating sa kinabukasan, no? Hindi natin alam, kaya kung kayo ay tinatawagan ng ating Panginoon na magpasya ngayon, no? Kailangan tayo ay magpasya. Gumawa po tayo ng matibay na desisyon na tayo ay susunod at mananampalataya sa ating Panginoon. Huwag po natin itong ipagpaliban. No? At akayin din po natin ang iba na magdesisyon para sa ating Panginoong Jesus. Okay? So, ulitin po natin yung acronym SAVED, S-A-V-E-D. Ano daw po yon? S, speak and confess. No, ipahayag po natin ang ating pong pananampalataya. Letter A, accept in heart. No, tanggapin po natin ng buong puso ang ating Panginoon. No? Dahil merong promise victory in Christ. No? Merong tagumpay sa ating Panginoon. Okay? Eternal ang promise. Merong walang hanggang pangako ang ating Panginoon. Letter D, decide today. Alam niyo po dito sa Romans 10:9, ito po ay malinaw na at makapangyarihang pangako na ipahayag po natin at tanggapin po natin, no? Maniwala po tayo na merong tagumpay sa ating Panginoong Jesus. Tanggapin natin yung pangako, tayo po ay magpasya, no? Na tayo ay susunod sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang kaligtasan po ay hindi po ito komplikado, no? Ito po ay simpleng kaloob ng ating Panginoon na kanyang inaalok sa lahat, no? Wala po siyang pinipili, wala po siyang pinipiling race o yung kulay mo, lahat, kahit ano ang kulay, kahit ano ang estado mo sa buhay, kahit ikaw ay matangkad o maliit, lahat ay tatanggap ng ating Panginoon. Dahil ang sabi po na doon, sino man ang sumampalataya. Tayo po ay tinatawagan ng ating Panginoon na sumampalataya ngayon. At tayo po ay maliligtas. Ang tanong, ano ang iyong magiging tugon? Sana po ang maging tugon natin ay tanggapin natin ang sakripiso ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal Diyos na nasa mga langit, nandito po ang inyong mga anak. Nagpapasalamat na inaalok nyo kami ng isang kaligtasan na kayo lamang ang makapagbibigay. Kaya po, Panginoon, sa umaga po ito, amin pong binubuksan ang amin pong puso sa inyo at tinatanggap kayo bilang personal na tagapagligtas. Panginoon, nawa sa amin pong buhay, kayo ang manguna. At wag lang po sana naming tanggapin ang inyong salita, kundi kami rin naman ay maging bahagi para ibahagi ang inyong salita sa iba at marami rin ang maakay sa inyong banal na paanan at sila'y tumanggap sa inyo bilang personal tagapagligtas. Pagpalain po ang bawat isa ngayon at nawa ang inyong basbas ang maranasan po namin sa buong maghapon ng aming pong paggawa. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan naming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayong inaanyayahan bukas ng umaga, alas 8 hanggang alas 8:30 dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne McKee sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. And welcome to another episode of Faithcast. Ayan, kung saan ang pananampalataya po natin ay hindi lamang salita sa hangin, kundi buhay, may pag-asa at pagmamahal na ipinapasa natin sa isa't isa. Ako po si Lou Imperial.
0: At ako naman, si Rolyn Kadalig. Maraming salamat, Lou, sa iyong pagbati. Ako naman po ay pumabati po sa inyo. At pakiramdam po namin ay parang magkakasama lang po tayo dito sa studio. Ano po? Sana yan din ang pakiramdam nyo kung ano ang ginagawa nyo ngayon ay kasama po sana kami sa inyo. At masayang nag-uusap lang tayo na may pagmamahal. Ganun po ang talagang feeling bawat pag-air po natin dito sa Faithcast. Mga episodes po natin ay yun po ang aming pakiramdam. Ano po?
1: Yes.
0: At dalangin po namin na ang bawat salitang maririnig ninyo ngayon, every words we utter, embrace you, sana ito po ay magbigay ng liwanag sa inyong isipan. Ano po? Lakas ng loob at pag-asa sapagkat tiyak na may napakaganda na naman at dakilang plano ang ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. So sa iyo kaibigan at of course, sa amin dito sa studio.
1: Ayan. Kaya naman po mga kaibigan, bago tayo magsimula, nais ko pong batiin ang mga nakikinig sa atin sa AWR 89.1 FM, maging sa ating mga social media platforms na Facebook and YouTube. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating programang Faithcast. Huwag po kayong mag-atubili na i-share itong ating programa sa inyong mga kaibigan, kapus, kapamilya, kung ano-ano pa mga kaibigan para mas marami pa pong mabless sa ating usapan this morning. Ayan, Ma'am Rolyn.
0: Kaya gusto ko rin special na i-mention ang mga taong nagbibigay ng kanilang full support by tuning in and taking their time to share this page to others. Thank you, Sis Adelpha Hamito. Kung adyan ka man na nakikinig ngayon, si Sister Liberty de la Cruz, si Ma'am Clarice Beth Manlungat, and also, alam mo, Lou, ang aking kapatid, no, na si Rodeo Acejo ay nakikinig din. And dito rin po si Janet Pahe at saka si Janet Kidian, o magkaparehong Janet. Eva Tumarlas, ang aking mga balae, si Israel and Cora Aquitania, sila din po ay nakikinig sa ating AWR. Si Ma'am Imelda Estrada at sa mga likers natin, gaya ni Herbs, si Leo at saka si Andy. Hello! Huwag niyo pong kalimutan, mga kaibigan, na magbigay ng inyong mga greetings or ilagay niyo po din ang inyong mga
1: reflection
0: at para ma-identify po natin kung saan lugar din kayo, ipakilagay din po kung saan kayo lugar nakikinig ngayon nang naaabot ng aming mga boses. Ay maglagay din po kayo ng inyong mga yan, comments kasi gusto din po naming mabasa ang iyong mga iniisip tungkol sa ating mga pinag-uusapan sa ating Faithcast.
1: Kung kayo po ba ay nakaka-

0: Late sa mga usapan, no? Kaya mga kaibigan, muli kung kayo po ay may gustong iparating sa amin, pwede niyo po kaming i-contact sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. O di kaya naman mag-comment sa ating comment section sa ating Facebook page na Adventist World Radio Manila at sa main page po ng Faithcast. Kaya naman mga kaibigan, simulan na po natin ang ating usapan ngayong umaga. Tatanungin ko po kayo, naranasan niyo na po bang maharap sa isang desisyon? Mm-hmm. Mahalaga man o tila maliit lang, ano po? At kayo po ay nagdadalawang isip ng matagal kasi sabi niyo sa inyong mga sarili parang it's too big, it's too far, or it's too hard. Mm-hmm. Parang gagawin ko ba to o hindi? Susundan ko ba o mananatili lang ako dito o... minsan ba ay napagod na kayong mag-isip at wala pa rin kayong pasya? Kumbaga parang sinigang o tinola. Hindi ba, ma'am?
1: Studies or pag-aasawa.
0: Correct.
1: Parang ganun. Yeah, tama ka, Lu. Mahirap talaga na gawin ang isang bagay pag yan ay mas malaki sa kakayanan natin. Parang napakalayo na mangyayari sa atin yung ating iniisip at mahirap pang gawin. Mm-hmm. Tama yung sinabi mo na it's too big, it's too far, it's too hard. Sa akin lamang, ano po, ay maganda na sa bawat hakbang sa buhay natin ay kasama natin ang Diyos. Kasi pag hindi natin kasama sa ating mga decisions, ay sigurado na takot po tayo.
0: Yes.
1: Baka magkamali, no? Sa ating... at magsisisi tayo kung ano yung kahihinatnan ng ating mga desisyon.
0: Yes.
1: Kaya... kaibigan, ay talagang ang Panginoon ang ating kasama. At yan, nakikita natin na kung, I mean, yung kung hindi pa natin nakikita ang mga resulta ng mga iniisip natin ang ating gawin, ay takot po tayo. Kaya ang word of the day natin o paksa for today, kaibigan, ay isa na namang salita na napaka, ano to, exciting or napakaganda na salita na naman ito. Okay, so ito ang word po natin ay decisiveness o pagka-determinado. Tama ba yun?
0: Na magpasya.
1: O, na magpasya.
0: Yes.
1: Kaya alam mo, dito sa unang ano pa lang natin, no, naiisip ko na yung, or naalala ko yung isang kwento. Ito ay isang parable, Lu. Ewan ko kung totoo. Pero ang mga parables naman ay parang nagbibigay lang ng picture or to explain kung ano yung gusto natin maintindihan. May isang kabayo na talagang itong kabayo na ito, gutom na gutom. Hindi lang gutom na gutom, Lu, kundi uhaw na uhaw pa. At nung time na yon, so may nagbigay ng kanyang pagkain at tubig kasi nga gutom na gutom at uhaw na uhaw. Pero itong kabayo na ito, hindi niya alam kung ano yung pipiliin niya. Tubig ba o pagkain? So ang nangyari, matagal siyang nakapag-isip kung ano yung unahin niya hanggang itong kabayo na lang ay namatay. Sa katagalan na hindi siya makapagpili.
0: Yeah.
1: So nalito siya sa kanyang pagdi-decide at namatay na lang yung kabayo. So it's a chronic indecisiveness.
0: Grabe.
1: Ang tawag doon.
0: Para nakakalungkot naman yung nangyari sa kabayo. Mm. Mamimili na lang siya sa tubig o pagkain. So mga kaibigan, namatay siya sa starvation and dehydration. Sana pumili na lang siya kung iinom ba siya para masave ang kanyang buhay. Ano? Pag mahina po talaga ang loob natin, ma'am, ano, wala pong mangyayari sa atin, mga kaibigan. Ano nga po ba ang pagiging mapagpasya o decisiveness, mga kaibigan? Dito po sa ating usapan na po, ito ang pagkakaroon ng kalinawan at lakas ng loob na pagpili o pumili at gagawa natin ng aksyon. Mm-hmm. Lalo na po kapag nalaman natin ang kalooban ng Diyos, ang pagkilatis po na nais ng Diyos at ang paggawa ng tiyak na pasya ay magkasama. Magkasama yan mga kaibigan, ano? para makarating po tayo sa ating tamang pasya. Yeah. At upang maunawaan po natin ito, kilalanin po natin ang isang babae sa Biblia na nag-iwan po ng napakagandang halimbawa. Kilala niyo po ba ito? Ang kanya pong pangalan ay si Rebecca.
1: Ayan, ikwekwento natin itong si Rebecca. Ang kwento ay, of course, we will start from Abraham na ito ay si tatay ni Isaac. At alam nyo, si Isaac ay mahal na mahal ng kanyang tatay na si Abraham. At gusto ni Abraham na mag-asawa na itong anak niya si Isaac. Kaya ang ginawa, inutusan niya itong servant niya na pupunta sa kanilang mismo sa lugar ni na Abraham kasi gusto niya nga yung kapamilya niya din ang mapapangasawa ni Isaac. So yung servant na pumunta ay humingi po siya ng sign kung sino ang lalapitan niya. So ang sign ay papainumin siya at mabibigyan din ng tubig yung mga kamelyo ng servant na ito. At natupad ito kay Rebecca. So, yun ang ginawa ni Rebecca nung nandun siya sa balon ay pinainom niya yung servant na yon at pinainom niya din yung mga kamelyo. So, ayan, napakaganda ang kanyang halimbawa kasi nung nalaman ng kapamilya ni Rebecca na naghahanap itong servant kung sino yung mapapangasawa ni Isaac, ay tingnan niyo po yung sinabi ng kapamilya niya. Doon naka-record sa Genesis 24 verse 58. Ito po, no? Then they called Rebecca and said to her, "Will you go with this man?" Yun ang tanong. Sabi niya, hindi mo naman siya kilala. Gusto ka dadalhin sa kanyang amo na si Isaac, pero hindi mo naman siya kilala. Pero alam niya ang sagot ni Rebecca kaagad-agad. Sabi niya, and she said, "I will go."
0: Bilis nun ah.
1: Ang bilis ng pag-iisip ni Rebecca. Isipin niyo, tinawag nila ito at tinanong siya, "Sasama ka ba sa lalaking ito na hindi mo kilala?" At walang pag-aalinlangan si Rebecca. Sabi niya, "Sasama po ako." At iyong laman na maikli at tiyak at buong puso ang pagsagot ni Rebecca.
0: Yes, ma'am, tama kayo. Bago siya sumagot, syempre pinagnilay-nilayan niya yung bago po niya sa yung mga nakita at narinig niya. Of course, nag-start po yan noong nakita sila nitong servant at si Rebecca sa balon. Nakita niya na maaari kung paano pinagpala ng Diyos ang misyon ng lingkod ni Abraham. Ayan, naintindihan niya na ito ay galing sa Panginoon. Kaya nang tanungin siya, hindi na po siya nagdalawang isip, hindi na po siya nagpatumpik-tumpik pa. Ayan, sinabi niya, "I will go, sasama ako." Napakalinaw po niyang pasya at napakaganda po nitong kanyang napagpasyahan.
1: Gusto ko yung sinabi mo na si Rebecca ay alam niya na ito ay galing sa Panginoon. So naintindihan niya ito na meron yung servant na yon ay may mission. At na sabi nga ito kay Rebecca. So napag-aralan talaga
0: Ang galing ng discernment.
1: Yes. Yeah. Napag-aralan talaga ni Rebecca. Doon pa lang siguro sa mga words ng servant na ito, yung mga actions niya, siguro maamo din yung mukha. Kaya doon pa lang ay na-convince na yung sarili niya, yung decision niya na ito, mailalagay ako sa magandang kalalagyan.
0: Kaya ma'am, it's also important to pray for discernment.
1: Yes.
0: You know? At saka yung galing natin sa pagpapasya. Discernment din kailangan natin, mga kaibigan.
1: At saka talagang submission to the will of God. Kaya kaibigan, ang paggawa ng decision ay bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay yan. Pagising pa lang natin ng umaga, Lou, ay talagang everything is a choice. Kaya, yun, sa pagkain natin, sa kung ano yung gagawin natin, uunahin natin in the morning, it will really start from
0: our choices.
1: From our choices and yung kung ano yung decision na gagawin natin. Mm-hmm. Kaya mula sa maliliit na bagay hanggang sa pinakamahalagang hakbang po natin sa ating buhay, palagi tayong pumipili. Mm-hmm. Kaya kaibigan, napakahalaga na tayo ay manatiling malapit sa Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Iyan talaga upang gabayan tayo sa ating mga pagpasya.
0: Yan, totoo yan mga kaibigan. Ano? Kaya naman tanungin ko ulit kayo, sino po ba ang palagi nating kasama sa paggawa ng ating desisyon?
1: Yes.
0: Hindi po tayo nag-iisa. Ang Diyos po ay handang gumabay sa atin sa bawat sandali ng ating buhay. Ang challenge po sa atin ay kapag nalaman na natin ang kalooban ng Panginoon, sasabihin ba natin sa Diyos na, Lord, susunod ako, gamitin mo ako, gaya po ni Rebecca na naintindihan po ang gawa ng Diyos at tumugon ng may determinasyon.
1: Yeah, tama ka, Lum. Mm. Pero meron din kahirapan minsan, no? Ito ba ay kalooban ng Panginoon, itong gagawin ko na ito.
0: Mm.
1: Pero ang grounded in the Bible, napakaganda talaga na kilalanin natin ang Panginoon, kung
0: yes.
1: ano yung gusto niya para sa atin, at yun ang susundin natin.
0: Mm-hmm.
1: At pag na pinanalangin natin at nakita natin na ito ang kalooban ng Panginoon,
0: mm-hmm.
1: talagang mag-decide na tayo to respond to that call.
0: So para ma'am, dito ko nakikita yung importance ng panalangin.
1: Yes.
0: No, dito po sa pinag-uusapan natin na ipanalangin natin yung mga decision natin,
1: mm-hmm.
0: yung discernment. Kaya mga kaibigan, kung meron kayong mga malalaking dapat na pag-desisyonan. Yan lagi sinasabi sa akin ni Ate Mia. Shout out kay Ate Mia Corpusen. Ipanalangin po muna natin.
1: Kaya ano po ang hamon para sa atin?
0: Mm.
1: Na gumawa tayo ng matibay na pasya at sabihin natin, kung alam natin na ito yung kalooban ng Panginoon, Panginoon, sasama ako sa iyo at mamuhay ako na kasama mo magpakailanman.
0: Mm-hmm.
1: Magpakailanman, Lu. Mm-hmm. Hindi tayo bibitaw. Yan ang pinakamagandang desisyon na maaari nating gawin sa ating buhay, na kasama natin talaga ang Panginoon sa lahat ng ating desisyon.
0: Yan. Kaya nga po mga kaibigan, kapag kulang po tayo sa knowledge and wisdom, yan, kaalaman, lapit lang po tayo sa Panginoon, tayo po ay manalangin at hingin po sa Kanya. Ang sabi sa James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously, and it will be given to you.
1: Yes, that's really true, Lu, na God will give us wisdom if we ask from Him. So madalas na ito rin ang aking hinihingi sa Panginoon, Lu, na yung discernment o wisdom, at kung hiningi ko ito ay kailangan maniniwala ako na ibibigay niya ito.
0: Mm.
1: Kaya doon sa Proverbs 3 verses 5 to 6, napakaganda itong promise na ito, na sabi doon na trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, submit to Him, and He will make your path straight. Kaya napaka-importante yung magtiwala ka.
0: Mm-hmm. Tama yan, ma'am. Decisiveness is not impulsiveness. It is first listening to God, discerning His will, and then saying a clear, confident, yes, Lord. Rebecca did not guess. She discerned God's hand, and then she decided.
1: Yes, ayan. Mm-hmm. Tama ka. At isa pa, Lu, na every time na sasabihin natin na I will go to God, at magtiwala ka sa Kanyang leading, even when you do not see the whole way, alam mo, pag ginawa natin ito, you are walking truly in faith. And
0: yes.
1: God will surely honor your decision. Every decision that you will make, God will honor that because you followed His leadings in your life.
0: Mm-hmm. Alam niyo, ma'am, kanina, nung nag-iisip ako, sabi ko, ano ko yung testimony ang i-share ko dito? Kasi nire-review ko or nagre-reflect ako sa buong buhay ko, 31 years oh. of existence, parang napakarami kong desisyon, napakarami kong maling desisyon na ginawa.
1: Mm-hmm.
0: Pero siguro dito po marirelate ko sa sarili ko is yung paglilingkod ko ngayon sa Panginoon, mm-hmm. itong ginagawa ko ngayon. Kasi dati ang isip ko, ano ba, asan ba ako pupunta? Gusto mm-hmm. ko kasi, ma'am, fantasy ko kasi maging corporate. Oh. Sa corporate. Yun nga po, dito ako nilead ng Panginoon. So, iniisip ko, mag-corporate ba ako o itutuloy ko itong pagiging missionary ko mm-hmm. sa Panginoon? Ito pa rin po. Ito talaga. Pagiging missionary pa rin. So, dito po na kita ko ang leading po ng Panginoon sa aking buhay. No, na parang naalala ko dito yung kwento din ni Rebecca. Nang tanungin po siya, sinabi niya agad, sasama ako.
1: Mm-mm.
0: So, dito po sa buhay ko, Lord, dito ko, I will go to the being a missionary. Ayan. So, napagtanto ko po kung ito po ang tiyak na nais ng Diyos sa aking buhay. Bakit ako parang naghihintay pa na may change pa na mangyari sa buhay ko? Bakit ako nag-aalinlangan na meron pa bang another opportunity for me besides this? Mm-hmm. Kaya sinabi ko po sa Diyos, Panginoon, kung ito po ang gusto mo, narito ako. Magpapagamit po ako sa Panginoon. Kaya nandito pa rin po ang inyong lingkod, no? Gagawin ko, magpapagamit ako sa Panginoon. At alam niyo po, mula noon po ay pinagpala ako ng Diyos mm-hmm. at hindi niya po ako pinabayaan. Ramdam na ramdam ko po na kahit mag-isa na lang ako ngayon, no? Ako lahat. Ramdam ko na hindi ako pinabayaan ng Diyos. Ang natutunan ko po kapag tiyak po na galing talaga sa Panginoon itong mga nangyayari sa akin, nagpasya po ako, swing call, I will go. At siya na po ang bahala sa akin. Sana ganun din po tayo, no ma'am? Hmm. Kayo, ma'am, anong karanasan nyo dito?
1: Ayan. Pero na-touch naman ako sa karanasan mulo. No? That's really a decisiveness. Oh, alam mo pala, ang decisiveness kasi, you make your decision confidently and promptly.
0: Mm-hmm.
1: Na kahit meron kang yung tinitimbang mo ba mm-hmm. kung ano yung pipiliin mo. Sa'yo yung corporate or to be a missionary. Pag sinabi kasi nating missionary, kasama tayo dito sa ating mission or dito mm-hmm. sa union.
0: Mm-hmm.
1: So, pag i-compare natin, lalong-lalo na sa mga young professionals mm-hmm. ngayon, kung magkano yes. ang kinikita nila
0: Opo.
1: Pag nasa corporate mm-hmm. world sila.
0: Mm-hmm.
1: So, yun yung mga decisions or yung mga tinitimbang natin when we make our own decisions.
0: Mm-hmm.
1: At napakaganda na napili mo yung kung ano yung binigay ng Panginoon na trabaho Opo. Mo ngayon bilang sasabi natin kasi we are connected with our institution.
0: Mm-hmm.
1: At sabi nga, we are missionaries. Mm-hmm. Ano? So ako naman, gusto ko lang i-share sa inyo si Sister Lovely. Lovely ang pangalan.
0: Hi, Ate Love.
1: Yan, si Lovely. Siya ay isang medical missionary. Uh-huh. Alam mo, bago yan nag-medical missionary, siya ay galing din sa isang work, mm-hmm. no? Corporate, kung sinabi natin na corporate world na doon siya nag-work.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung nangyari sa kanya, napalayo siya sa Panginoon.
0: Ah.
1: So, hindi na siya active sa church. Mm-hmm. So, mayroon nag-invite sa kanya na si Divina, na isang women's ministries leader ng La Trinidad Church. Mm-hmm. In-invite niya sa mission kasi nagkakaroon kami ng mga meetings ng mga women's ministries leaders.
0: Mm-hmm.
1: So, in-invite niya doon. Pero regular yung meeting namin. So, nung nandun siya, nag-share siya ng kanyang testimony ito si Lovely
0: mm-hmm.
1: at nakita ko yung potential niya
0: mm-hmm.
1: na pwede siyang maging active din na women's ministries leader
0: mm-hmm.
1: pag ma-develop at mailagay lang sa tamang nakalalagyan ng trabaho.
0: Mm-hmm.
1: So, in short, si Lovely ay nag-decide siya talaga na mag-resign sa kanyang work
0: mm-hmm.
1: and for her to involve in the ministry. So nung nagtawag ang SSD ng mag-training for medical missionary, tinawagan ko siya. Sabi ko, Lovely, alam mo, nangangailangan ng SSD sa health ministries ng mga medical missionaries. Mm-hmm. At gusto mong mag-train, pupunta ka na sa 2 days from now, pupunta ka na sa SSD at mag-training ka doon. Mm-hmm. Alam mo ang sagot niya?
0: I will go. Wow, Ate Love.
1: So, yun yung decision. Talagang kaagad-agad siya na nag-decide. Very confident and very promptly yung pagsagot niya na gusto ko mag-train kasi gusto kong bumalik sa church as an active member of our church.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yan ang decisiveness talaga.
0: Ayan. Anako, ma'am. Yan din ang iniisip ko noon, mapapalayo talaga sa Panginoon kapag corporate or being a missionary.
1: Pero hindi naman lahat na pupunta sa corporate world ay mapapalayo sa Panginoon.
0: Yun nga lang, mahirap pong makahanap ng job na makaka-fit doon. Halimbawa, walang Saturday.
1: Yes, oo. Oo. Kasi pwede rin tayo, pag nasa corporate world tayo, pwede rin tayo na maging ilaw sa mga kanila. Pero ang risk talaga, at very challenging yung ating mga...
0: Yung environment and the people you surround yourself with.
1: Ayan,
0: kaya naman, mga kaibigan, ito na ang ating Faith Challenge of the Week. Ang ating pong challenge. Kapag humaharap po tayo sa anumang desisyon sa ating mga buhay, at tayo po ay manalangin, hanapin po natin ang kalooban ng Diyos. Magbasa po tayo ng kanyang salita, ang kanyang Biblia. Humingi po tayo ng kanyang gabay at sabihin po natin sa kanya ng buong puso, Panginoon, kung ano po ang inyong kalooban, gagawin ko, gamitin niyo po ako. Mm-hmm. Kaya naman, Ma'am Rolyn.
1: Kaya ito, meron pang pangalawa na hamon. Mm-hmm. Gawin mo na ngayon ang pinakamahalagang desisyon ng iyong buhay, kaibigan. Mm-hmm. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, tatanggapin kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Sasama Amen. Ako sa iyo at mamumuhay kasama mo
0: magpakailanman. Amen.
1: Kaya subukan nyo itong gawin sa itong ating faith challenge at makikita nyo na kapag ang iyong pasya ay naaayon sa kalooban ng Diyos, kaibigan, siya ang gagabay sa iyo. Siya ang magpapatupad at siya ang magpapala sa iyo sapagkat siya ay tapat. The Lord is faithful to you.
0: Amen. Kaya naman mga kaibigan, bago po tayo maghiwalay, tandaan po natin ito na mabuti. Ang Diyos ay hindi nagugustuhan ang isang taong nag-aalinlangan at pabago-bago ng isip. Ngunit kalugod-lugod sa Kanya ang taong lumalapit sa Kanya, humihingi ng gabay at kapag nalaman na ang Kanyang katotohanan, ang sasabihin po ay, Panginoon, susunod ako, gamitin mo ako.
1: Kaya't huwag matakot, kaibigan, magpasya ka ayon sa kalooban ng Diyos. Gaya ng story natin na si Rebecca, kapag tinawag tayo po ng Diyos, ay talagang magpasya po tayo. At sabihin po natin buong puso, I will go.
0: Yes.
1: Gamitin mo ako sa iyong ministry, sa iyong trabaho. Yan ang pinakamagandang desisyon na maaari mong gawin sa iyong buhay, kaibigan.
0: Tama. At tandaan po natin lagi, kapag tayo ay nagpasya na sumunod sa Diyos, hindi po niya tayo iiwan. Gagabayan po niya tayo every step of the way.
1: Yes. Kaya tumayo ka ng may pananalig, magpasya ka, sabihin mo, Panginoon, narito ako, gamitin niyo po ako.
0: Once again, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta ng Faithcast, sa lahat po na naka-tune in sa atin ngayon sa AWR 89.1 FM, maging sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila, pati po sa mga nanunood sa ating main page ng Faithcast. Maraming salamat po sa inyong lahat. And this is Lou Imperial.
1: And this is Rolyn Kadalig. Let's keep rolling in the loop of faith.
0: Here on Faithcast.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
0: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Roline Kadalig.
0: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
0: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
0: Dito lamang sa Faithcast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Sa ating panahon ngayon, napakahirap makipagsabayan sa bilis na makabagong teknolohiya. Papaano pa kaya tayo magkakaroon ng sapat na kapahingahan at malalim na kaligayahan sa kabila nating kaabalahan sa buhay? Ano-ano ang mga maliliit na mga pag-uugali na maaaring nating gawin araw-araw upang mapanatili natin ating kalusugan, ang ating kaligayahan, at higit sa lahat upang magkaroon tayo ng payapang kalooban. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ko dito sa simula, Usapang Senior.

Isang maligayang araw po ang aking pinaabot sa inyong lahat. Magandang umaga o anumang oras sa inyong lugar ngayon. Nais ko kayong pasalamatan at tanggapin sa ating programang Simula Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, ang senior na kaibigan sa Himpapawid, Doc Rome Barrios. At nais kong i-welcome kayong lahat, lalo tigit ang ating mga kaibigan sa International Church of SDA Evanston, Illinois, USA. Welcome everyone, and also from Naperville Remnant Philam Church in Chicago, Illinois, USA. Welcome, brethren. And also, I would like to shout out to my brother, Pastor Sam and Rina Barrios and family. Good morning and welcome. And also, I hope you're fine today. And sana ay patuloy tayo kung nasa mabuting kalagayan. At of course, nice ko rin batiin ang ating mga kaibigan. Si Luz Pusing, kumusta po? Kumusta po kayo? Lucy Kiabang, maraming salamat po sa inyong mga mensahe sa amin. Ging Gloria Martiliano, good morning. Welcome. Mary Grace Acosta Olpindo. Erlinda Basilisco, gayon din kay Gracia Dei, Ayin Asek, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua. Kumusta po kayo and welcome po sa ating program. At gayon din si Zeni Muser from Ohio, USA. Kumusta? Welcome. Beth Villapuerte from Balayan, Batangas. Okay, and also from Tangalan, Aklan, Darlene Ojerio. At

Inday Oñate, kumusta po? Remy Bayan, Eve Alcoriza, Lai Lasso, si Esther Salazar, Mateo Magro, Loida Venosa, and Feli De Leon. At of course, lahat ng ating ka-senior na members ng ating asosasyon. At nice ko rin, of course, banggitin ang ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ang mga senior citizens of Barangay Inarawan, Antipolo City. Okay, welcome po and shout out to your Barangay Captain Rick Rick Bautista. Gayun din, welcome Corazon Hernan sa from Kabading SDA Church, Antipolo City. Welcome po. At also shout out to my BFF, Patrick Gonzalez and family. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At nais ko rin banggitin ating supporter sa ating program, ang Morning View SDA Church. At nais kong pasalamatan sa inyo, kayo sa inyong pagsubaybay at higit sila sa inyong mga prayers, no? At nais kong banggitin si ang ating mga elders, si Ramil Ramirez, okay, si Ruth Galang, si Beth Sumbilio, Richard Javier, si Bren Verake, kayun din si si Ma'am Ramelia Pahilagot, kumusta po? And welcome po. At ang ating pianist, Juliet Alcaraz and Javi. Okay. And also, regards sa Henry Galang and everybody in the Morning View SDA Church. Thank you. Thank you for watching and thank you for support. And also, nice ko rin banggitin, okay, ang ating mga kaibigan from Cherobics team dito rin sa Morning View Subdivision. At sana po ay patuloy tayong magsumigla at nais kong congratulate kayo sa mga patuloy ninyong patuloy pala nating lahat, no, ng mga activities para po sa ating devotional, mga exercise at saka yung mga special session natin, no, ng Bible study at iba pa. Welcome po. At nais ko rin banggitin, ito ay pinasi-shoutout sa akin ni Doris Rimular. Okay, kumusta po Ma'am Doris? Ngayon, kumusta po kayo? At shoutout to Maria Purisima Rimular Retuerma. Wow. Ang ganda po na yung pangalan, ha? Maria Purisima Rimular Retuerma. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong pakiramdam ngayon, nasa mabuting kalagayan. Pagpalain po kayo natin, Panginoon. At samahan po, dyan lang po kayo. Huwag kayong samahan nyo lang po kami dito sa programa. At tayo po ay sabi nga, ika nga ay mabuti tayong kaibigan, mabuting kasama. Kaya kahit anong ginagawa ninyo, ay tuloy lang po kayo. Kahit kayo nasa tahanan o nasa inyong gawain o anuman, tuloy lang po. At sa lansangan, ingat lang po tayo. At ngayon po ay nais ko rin banggitin ang aking mga kaibigan from Los Baños, Laguna, Norman and Leia Licong. And their kids, Lael and Liam. Good morning and have a pleasant day. At tayo po ay mapalad at patuloy tayong tawag natin malusog na pangangatawan. Gumising na naman tayo ng panibagong araw, sa panibagong pag-asa, sa panibagong biyaya ng Diyos. Pasalamatan po natin siya. At nais ko rin banggitin natin mga kaibigan from the National Museum of the Philippines. Welcome po sa program, Bel Pabunan, si Carol Magdaleno. Okay, and also we have Lisa, andyan din si Alvin and Ina. Okay, at ang lahat
ng empleyado ng National Museum of the Philippines.

0: So, marami pa ko tayong babatiin at yan lang po kayo. Kaya nais po namin ipaalala sa inyo kung meron kayong mga mensahe sa amin, huwag kayong mag-atubiling mag-text o tumawag. No? 0917-1742-777. Yan po ay sa Globe. 0917-1742-777. At para sa Smart naman, 0968-853-6607. Again, 0968-853-6607. So, hintayin po namin at don't forget pala to visit our FB at saka YouTube. Ito po ay simultaneous to. Live po to. Kaya pwede kayong kahit sa cellphone or YouTube, pwede po. FB, pwede rin po. Kaya just please request po namin. Kami po ay maglalambing ay paki-share, paki-like, share, and subscribe. Okay? Para po naman ay marami rin tayong kaibigan na makinabang sa ating program. So, ang ating pong topic ngayon, nako, ay makabago. At ito ay ngayon, ang topic natin, pang ano to, millennial. Hindi lang po ito pang, ano, pang senior. Kasi ang pag-uusapan natin yung ating ano, kalagayan ngayon our in our technological age. At ang buhay natin ngayon ay ibig sabihin ay instant. Hindi lang instant, isang click lang. No? O pa-touch-touch lang. Ayan po yung ating buhay. Kaya napakabilis. Kaya kung magkaminsan ang tanong natin, paano pa kaya, may time pa kaya akong maging masaya? May time pa ba akong sa pamilya ko? May time pa ba? Puro bilisan, no? Napaka-busy at napaka-bilis, no, ng ating panahon. Kaya napakahalaga po yung pag-uusapan natin yung mga tiny habits. Ayan yung sinasabi ko, maliliit na mga ugali, pag-uugali. Kasi hindi natin na kailangan yung mga ibig sabihin yung mga big leaps, no? O yung mga yung ibig sabihin ay malaking mga effort na gagawin. Kinakailangan meron na tayong mga maliliit at ayan ang pag-uusapan natin. Kaya itong ating topic ngayon ay para rin sa mga kabataan natin ngayon, no, na talagang ay engage sila talaga sa ano, sa social media, no, technology. Ayan po, napakahalaga. Pag-usapan po natin yung at least limang bagay, no, na maliliit. Ay, bakit sabi natin maliliit eh? Talagang ano yan, na hindi nangangailangan ng maraming oras, no, at maraming pera o anuman, maraming gagawin. Simpleng-simple lang po ito. So, ngayon po ay, of course, let's hydrate. Uminom po tayo para po sa ating kalusugan ngayong araw na ito. Simula na po natin uminom at para po sa ating mabuting sirkulasyon, no, ng ating pangangatawan. So, dyan lang po kayo. Magbabalik po ang simula. Usapang senior.
1: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

0: Alam niyo ba na ang mga taong pinakamasaya sa buong mundo ay wala silang mga bagay na katulad nung sa inyo, siguro kung ikukumpara sa karamihan sa atin ngayon, wala silang maraming pera na katulad na ng iba sa inyo dyan. Wala rin silang magandang trabaho katulad ng iba sa inyo dyan. Wala rin silang, hindi rin sila nakatira sa malalaking bahay katulad ng sa inyo dyan ngayon. Hindi rin sila nagda-drive ng mga sasakyan, no, na mga magaganda tulad ng iba sa atin. Okay? At definitely, hindi rin sila katulad natin na maraming problema. Kasi nakita na nila yung sikreto para maging masaya. At ang mga bagay na ito ay mga tiny, tinatawag na tiny habits. Yung maliliit, hindi nangangailangan ng 30 minutes, hindi nangangailangan ng isang oras, kundi minuto lang ang pag-uusapan at nakakagawa sila ng paraan para mapanatili nila yung kanilang pagiging masaya, maligaya at malusog. Ayan po. So titingnan natin 'yan, no, na very timely to, pang technological age talaga, na kumagamit sa pag-inisip natin, pag didiscuss natin, pag inisip natin, simple lang pala, no, hindi man pala talaga mahirap at magastos ang maging maligaya. Ito po ang mga sikreto kung bakit maraming tao ang patuloy pa rin kontento sa buhay, panatag ang kalooban, dahil nakita nila yung sikreto sa ating kapanahunan ngayon, sa ating technological age. Hindi po natin na ibig sabihin na tinatanggal yung mga gadgets na yan. Ang ibig sabihin, i-maximize po natin ang paggamit. Ayan, ayan ang ating pag-uusapan ngayon. So, ang una dyan, okay, handa na ba kayo? Okay, mga ka-senior, handa na ba kayo? Makinig kayo. Kung wala yung mga apo nyo, yung mga anak nyo, ibahagi nyo ito sa kanila pag nakausap nyo sila. ang mga bagay na ginagawa, no, ng mga, ito'y pag-aaral na napatunayan na naging epektibo dahil sa ating kapanahunan ngayon, dahil sa pag-observe nila, no, sa mga buhay ng mga tao na mga masasaya at saka mga successful dahil sa mga maliliit na bagay na ito. Ang una, ayan, a 2-minute morning pause. Ayan, tuwing umaga. Oh, mahalaga po 'yun. Ang mahalaga po paggising sa umaga, no? Ano po usually ang ating ginagawa pag tayo nagigising sa umaga, lalo na 'yung mga kabataan, no, at mga office workers? Di po ba igagrab ka agad ang cellphone? Ayan daw ay wag na wag nating gagawin paggising sa umaga. Pag gumising tayo sa umaga, let's have a 2-minute pause. Ayan. Ano po ba yung 2-minute? Ibig sabihin, wag ka agad tumakbo sa cellphone, sa mga gadgets, o sa screen, sa mga iPad nyo. Mag-relax lang kayo pag-gising nyo, kasi yung inyong katawan ay hindi pa handa para harapin yung mababasa nyo sa cellphone. Kaya alam po ba ninyo, kaya pala maraming tao na pag gumising sa umaga, doon pa lang, bago pa lang, nag-uumpisa pa lang ang umaga nila, para bang pagod na, para na-stress na, no, para nang nanghihina na, dahil ayun nga, dahil tinitingnan nila yung gadget nila kagad, na yung cellphone. Sabi rito, most people when they wake up, they grab their phone, notification text, email, okay, ano pa ba, social media, okay, dapat daw in the next 7 minutes, kaya yung pagising mo sa umaga, dapat meron ka kagad na habit na gagawin. Ayan ay una, mag-relax. Pagdilat mo sa umaga, huwag ka kagad babangon. Mag-relax ka at saka you can move at mag-isip at i-refresh mo yung isip mo kagad, no? Na maghahanda pala, maghahanda ka kasi hindi ready raw yung mind mo pa na para magbasa, no? O magano o mag surf sa inyong mga iPad or ayan. Ang kailangan daw ay unang-una mag-meditate tayo. Alam niyo pa ba napakahalaga po yung morning meditation, morning prayer natin. Alam niyo, napakaganda itong payo sa atin, no? Sa umaga, wag nating kalilimutang manalangin, no? Kaagad, okay? Alam po ninyo, kaya mahalaga ang prayer sa umaga. Ito po ang dahilan. Okay, number one, prayer in the morning is so important because you meet God before you meet the devil. Oh, ano raw? Sa umaga kasi, ang mamimit mo ang Panginoon bago yung ating kaaway o yung diablo. O, hindi po ba? Napakaganda yun. You meet God before you meet the circumstances of life. Okay? You talk to God before you talk to many people. O, di ba? Napakaganda yun na nakausap mo muna ang Panginoon bago mo kausapin ang ibang mga tao sa paligid mo. Ang sumunod, why you should pray early in the morning? Because you fellowship with God before you fellowship with other people. O, di ba? And then, you hear news from heaven before you receive any breaking news. Ayan po. Napakahalaga yan kasi kumagka minsan, lalo na pagka nag-serve ka, okay, binuksan mo yung news mo sa umaga, naku, mag-a-active ka agad yung cortisol. Ayan yung stress hormone mo dahil mapapakinggan mo yung mga balita, no, na hindi kaaya-aya, no. And then sabi pa, you should pray early in the morning so you sit before God before you sit before people. Ayan, you kneel before God before you kneel down before men. Oh, you honor God before you honor people. You get into His presence before you get into the presence of people. O, di ba? And then, you feed your spirit before you feed your body. O, di ba? Mahalaga yung Holy Spirit. Okay? You call Jesus before you call all other small names. O, unang pangalan na sinasabi mo ay ang Panginoong Jesus bago mo tawagin yung pangalan ng mga ibang tao. And then you see Jesus Christ before you see yourself in the mirror. Ayan, mahalaga. Kasi mas maganda nga pa naman, ano? And then you sweep your heart before you sweep your yard. O, di ba? Ano nga raw? Yung puso mo ay nalinisan mo na bago mo linisan yung bahay mo, yung paligid mo. Ganun po kahalaga yung prayer. At alam niyo po, pagka ginawa niyo yan kagad, magpagpapalain po tayo. Gagaan natin pakiramdam. Hindi katulad nung pag-grab mo ng cellphone, lahat na mababasa mo, lahat ng notification, lahat ng mga messages, minsan unpleasant pa. Kaya alam mo kung magkami sa maraming tao na after umaga pa lang, hindi pa umalis sa opisina, pagod na dahil nakasagap na ng mga negative na mga news or mga messages, no? Kaya yun po, anong sinasabi sa atin, maliit lang yung bagay, hindi malaki. 2 minutes lang, no? 2 minute morning pause, yun. So, you have to, sabi niya, in the next, kaya mangyayari sa inyo, kaya kayo nag-aalala, bakit kaya parang pagod ako, kinakabahan ako. Bakit kaya na mukha na i-stress na ako umaga-umaga? Yun po, small habit lang po yun. 2-minute, tinatawag break, morning pause. Ayan. At ang mahalaga dyan, you pray. Diba? Pagpapala kasi yan, pagkagising mo sa umaga, nakita mo muli ang panibagong araw. Nako, pagpapala po sa Diyos yan, buhay ka na naman. Okay. Okay, so that's number one. It lowers your, sabi rito, how you start your morning has an impact on your mood for the day. Kaya kung gumising ka at sinagap mo na kagad yung mga messages na yun na mukhang dala-dala mo na yun the whole day, no? Kaya mahalaga raw, it lowers, sabi rito, your cortisol level, your stress hormones. Ayan. And take a different tune for your entire day. 2 minutes lang. Kasi yung 2 minutes na tamang pagising, no, ay buong araw ang equivalent na benefit mo. Okay, so yun. So, dapat daw, first, sabi na yun doon, your mind first instead of letting the world chase for you. Ibig sabihin, no one talks about it. So, kailangan anuhin natin, sanayin natin. Maliit na habit lang. 2-minute morning pause. Huwag po tayong igagrab agad natin ang ating mga gadgets. Okay? Manalangin tayo at mag-relax at magkakaroon tayo ng magandang buong araw. Okay? Ayan po. Tiny habits or little habit lang. Okay? Ang pangalawa nating habit daw, tiny or little habit na, ay ito yung tinasabi na gratitude snapshot. Oh, di ba parang tsuk? Oh, gratitude snapshot. Ano po ibig sabihin ng gratitude? Pagsasalamat, no? Kaya yung pong pagising mo sa umaga at magpasalamat ka, napakagandang habit yan. Snapshot lang yan, hindi mo na isusulat. Wala ka namang dapat gawin, kundi magpasalamat, sambitin mo lang, no? At sabi rito, and in 5 seconds, you stop for 5 seconds, and maybe a snapshot, pasalamat ka. Okay, so salamat ka sa buhay mo, pasalamat ka sa paligid mo, okay? And then, tutulungan ka. So, the gratitude snapshot is actually, your brain is, you are retraining your brain, no? Sinasanay doon natin ating brain to notice the good stuff. Okay, the more you do it, snapshot, retrains your brain, starts scanning for positivity. So, may isip mo, puro positive, o yan, automatically, o di ba, operate, sabi ganong, what's wrong and what's not good, okay? Hindi mo na yung maiisip kasi lagi ka nagpapasalamat. Wala ka kasi pag nagpapasalamat po tayo, ang hinahanap natin yung mga mabubuting bagay. Kasi hindi naman natin pasasalamatan siguro kung hindi mabuti yun. Kaya magiging positive thinker tayo, titrain natin yun. Kaya yung snapshot na morning, o yung isasabing ganun eh, gratitude snapshot, gawin po natin ugaliin po natin yung lagi. Lagi tayong matutong magpasalamat. Ang totoo naman ay kapag pala marunong tayo magpasalamat, lalong dumadami yung blessings. Kasi pagka tayo nagpapasalamat, ibig sabihin, tayo ay may faith, no, na hindi tayo pinababayaan at meron pang tayo inaasahan, no, na ibig sabihin, alam natin na meron pang darating, 'di ba? Nagpapasalamat tayo. Ganun ang ganun po yung tao mapagpasalamat. Kaya kung tutusin, wala man tayong dapat hindi ipagpasalamat. Kahit nga yung mga minsan ay tingin natin ay negative na mga experiences, actually there's no such thing as ano as negative ano sa buhay kapag tayo marunong magpasalamat. Kasi minsan yung mga negative o yung mga experiences natin na tingin natin unpleasant ay nagiging ano po yun, blessings. Kaya sabi nga nila eh, paano raw sumagot ang ating Panginoon sa ating mga prayers? Una, oo, hindi, wait, kumaga minsan matuto ka, o lesson, no? Tinuturuan tayo ng leksyon. Kaya yun po yung dapat nating sanayin na pag-uugali na lagi tayong magpasalamat. That snap, gratitude snapshot ang tawag doon. Yung una natin, okay, our, anong tawag natin, 2-minute morning pause. Ito naman, snapshot gratitude. Oh, di ba? Napakasimple lang yan. Konting bagay lang, kung maliit lang yan. Pero pagka sinanay natin, magiging ano yan, mapapabuti tayo, gaganda ang ating, masasanay tayo at magiging habit na natin yon. Okay. Ang sumunod naman, okay, one person compliment. Oh, one person compliment. Ibig sabihin, every day, eto raw, mag-ano raw tayo, maghanap tayo ng pagkakataon na magpasalamat tayo sa isang tao. Kahit isa lang. Wala na pong, hindi kailangan marami. Basta, kapag may ginawa sa'yo o nakita mong napasaya ka, pasalamat ka. Lahat ng kabutihan na naramdaman mo, pasalamatan mo ang tao. Kaya napakahalaga daw na everyday meron tayong pinasasalamatan na tao. Lalo stranger o sino man na nakausap natin, ay salamat na pinaalalahanan niyo ako. Salamat po sa ano, sa reminder. O, di ba? Pasalamat. Sanayin daw natin yung one person compliment. Every single day, give one generous compliment or genuine compliment to a person. Oh, that's it. One person, one compliment done. Okay? At hindi ano ha, totoo, dapat genuine. Hindi yung pakitang tao lang or surface lang na compliments. Dapat totoo, something specific, no? Like you always make people feel welcome. O yan. Yung mga tao rin na, ano, na ngayon mo lang nakilala o kaya dumating sa bahay mo o kinausap ka, magpasalamat ka. O di ba? Napakahalaga yun. That's a rare quality raw. Dahil like a stranger, you have something really great, okay, great energy about o may maganda siyang na nasabi sa iyo, na itulong sa iyo, compliment. Sanayin daw po natin every day at least one, okay, one person compliment. Ayan po yung tatlo na nakita na natin, no? 'Di ba? Maliliit lang na bagay po 'yon, pero pagka po ginawa natin 'yung araw-araw ay madidevelop na po 'yung ating ano, masayang pakiramdam sa masayang buhay, no? Yung ano natin, yung gratitude snapshot o kaya yung 2-minute morning, okay, the morning pause, o oh, yan naman. And then we have the gratitude snapshot. Oh, ayan. Okay. So yan po yung tatlo. So meron pa po ang iba. Huwag po kayong alis. Magbabalik po ang simula. Usapang senior.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios at pinag-uusapan po natin yung mga maliliit na mga pag-uugali. Sabi nga ay tiny or little habits na pwedeng nating gawin araw-araw para tayo ay magkaroon ng masaya, no? Ng tunay na kaligayahan. Madidevelop po natin yan kahit kaano tayo kaabala sa buhay natin. Maliliit lang po itong mga habits na to o mga gawain na para nating madevelop po yung ating positive thinking at saka yung happiness natin. Lagi tayong masaya, no? At ang number 4 na po tayo, ang sabi rito, the 10-minute move. O yan, 10-minute, no? Kanina 2-minute, ngayon 10-minute na, no? Hindi lalampas sa 10 minutes yung ating mga little habits na ito. Ito yung sinasabi nating exercise. Exercise makes you happy. Ayan. Hindi kailangan tayo pumunta sa gym o magbuhat tayo ng mga weights. You don't need an hour, only 10 minutes, okay, every day kung maaari, no? And go for a walk, okay, stretching your body, okay? And then dancing one more or nobody while nobody's watching. Sabi rito, kasi meron nga akong kilala na habang nagluluto, okay, nagsumasaya, umiindak, oh, 'di ba? Napakahalaga yung movement po, 'di ba? You have to use it or lose it, no, bago mawala. Kaya dapat 'wag natin pabayaang maging tumigas ang ating mga katawan. Kinakailangan ginagalaw. So 10 minutes lang po 'yon, 'di ba? Napakagandang 'yon, habit 'yon, small habit na magpapasigla na ating pangangatawan. Sabi, may study na ginawa, published in Lancet Psychiatric Journal, people who exercise even a small amount had 43% fewer days of poor mental health compared to people or those who don't exercise at all. Ayan, biruin mo, for 10 minutes lang eh, mahabang benepisyo po ang may dudulot niya sa ating kalusugan, sa ating pangangatawan. Ayan po. Kaya alam na natin na kailangan igalaw natin ang ating katawan. So it's not just about physical benefit. When you complete a 10-minute movement session, your brain registers it as win. Ayan. Diba? Bakit ba 10 minutes ka lang nakapag lakad ngayon o nakapag-exercise, panalo ka pa rin because you accomplish something. Okay? At kapag nagawa natin yan lagi, no, yung sense of accomplishment natin, makikreate tayo ng momentum. No? Yan. At ang ating katawan ay masasanay at magiging masigla tayo araw-araw. Yan. Napakaganda. 10 minutes lang. Okay? Small or little habit na mahalaga. Ang sumunod na habit, ito'y pala, ang tinatawag nating, okay, intentional unplug. Habit number 5, intentional unplug. Ano ibig sabihin ito? Pagputol, disconnection ng mga, sa mga gadgets. Ayan, okay. So, hindi naman tayo against gadgets, no? Pero, ang sinasabi rito ay every single day, kahit na hanggang 15 minutes, ay ugaliin daw po natin na i-unplug natin ating cellphone, yung ating sarili, no, sa ating cellphone, sa ating mga gadgets, sa ating mga tablets, sa ating mga iPad, pati sa TV. Papahingahin daw po natin ang ating brain. Okay, tandaan natin noon.
Kasi when you completely disconnect from all screens, your phone, laptop, no tablet, no TV, 15 minutes to be fully present in the real physical world around you. So your brain permission to your, it's your, ano raw, pinapahinga natin ang ating utak. Ayan. Ibig sabihin, nakakahinga yung utak natin, hindi na crowded dahil pinapahinga natin. Ang ibig sabihin, total unplug. Ibig sabihin, kahit na ikaw nag-work at ginagamit mo computer, mag-break ka kahit 15 minutes. Huwag tuloy-tuloy buong araw. Wala ka ng ano, pahinga. Kaya napakahalaga po yun, no? Unplug. Lalo na sa gabi. Lalo na sa gabi before going to bed. At least 2 hours before going to bed, wala na dapat mga screens. No? Kasi yun yung nakaka-distract sa ating pagtulog. Ayun po yung mahalagahalagahan niya. Kaya wala, bawal ang TV, bawal ang screen. Kasi yung blue light ay kalaban ng atin sa pagtulog. Kaya dapat nakapahinga na yung ating ano, mga mata at ang ating brain. So you start to notice things, you start to, kapag kasi nag-unplug tayo, ito pa maganda, no? Pag tayo pinutol natin, dinisconnecta natin ang ating sarili, no? Sa mga gadgets o sa mga technology, sabi rito, you start to notice sounds and sights around you. Ayan, marami ka na napapansin. Aba, napansin mo na bigla yung, aba, ang ganda pala ng araw, oh, di ba? Naku, naririnig ko yung huni ng mga ibon, oh, di ba? And then, yung feeling nung, ano, nung hangin na dumadampi sa balat ko, na pepreskuhan ako. Pati yung pagkain ko, naku. Ayan nga po ang problema, eh, kasi lalo na yung mga kabataan ngayon, I experienced that sa aking mga grandchildren. Nasasanay sila habang kumakain, hawak-hawak ang gadget o nanonood. Para bang hindi nila iniintindi yung kinakain nila. Hindi ko nga alam kung nalalasahan pa nila. Hindi dapat talaga, lalo na pag kumakain, dapat talaga walang mga screens, walang mga gadgets para yung nutrients nararamdaman mo at saka yung sarap ng pagkain, okay, di ba, na nalalasahan mo. And then you start experiencing your life instead of just scrolling through it. Okay? Dapat magkaroon tayo ng 15 minutes daily. Ha? Tanda natin yan. Ano yan? Intentional unplug. Ano ibig sabihin? Pagputol o pagdisconnecta, no, ng natin sa technology. Ayan po. Para marami tayong para maging malusog at na ano ang ating nakapagpahinga ang ating kaisipan. Nakahinga siya, nakahinga. Okay? At ang finally, okay, ito na yung huli nating advice, no, na maliit na bagay, gabi-gabi, sabi rito, gawin daw natin yung nightly brain drain. Oh, a brain dump. Ah, okay. Yung itatapo natin para ba yung basura, no? Gabi-gabi daw linisan natin ang ating mga isip. Alisin natin yung mga nandiyan sa isip natin. Paano gagawin 'yan? Sabi, this is what happens to people at night, oh. Usually ganito, lalo na yung mga taong yung mga personality A, yung mga talagang very active at saka very enthusiastic sa kanilang passionate sa kanilang gawain sa trabaho. Sabing ganun, they close their eyes pag umihiga and then their brain turns into a circus. Ayan, dami na dumarating sa isip. Oh, di ba naranasan niyo na ba yun? Suddenly, lahat ng mali. Ay, naku, bali ang ginawa ko pala. Naku, nalimutan ko pala. Mayroon pa pala akong gagawin. An unfinished task, sabi nga doon. Tapos,
Naku, nakakahiya. May ba't ba ganun nangyari sa akin? Ang dami nang napuno na yung isip, pati na yung mga iba, andan, tumatakbo na, ang layo na ng tinakbo ng isip mo, eh matutulog ka na. So, ano nangyari? The sleep becomes a battle instead of a rest. Di ba? Naging ano na, nagkagulo na yung isip mo, na parang nagigera na, dapat nagpapahinga ka, di ba? So, naranasan niyo ba? Nako, marami nakakaranas yan, kaya nahihirapan sila matulog, naka-insomnia, na-stress dahil bago matulog. Pero merong magandang ano, may magandang payo dito na pwede nating gawin. Pagka ganun daw po ang inyong naging karanasan, ito po ang dapat yung gawin. Okay, ito sabi rito, before you go to bed, 5 minutes, that's all you need. Ha? 5 minutes before going to bed. Hindi sinabing 30 minutes o 1 hour. 5 minutes lang. Grab a piece of paper or open the notes or apps of your phone and just during every and sabi nga doon and everything put down everything in your from your brain out everything out of your brain ayun isulat nyo no ayun pinakamaganda pala kasi ako naranasan ko yan na kumakamisan may maganda akong idea nako ito yung aking gustong isulat o gagawin bukas ang problema ko hindi na maalis sa isip ko, ayaw ko kasi malimutan, di ba? Kaya ang pinaka-best daw, kumuha ka ng papel, isulat mo lahat. Hindi mo pagkaganda yan, basta isulat mo. Hindi mo kailangang, ano tawag dyan, magandang pagkasulat. Basta isulat mo lang. Basta yung thoughts mo, ilagay mo lang dyan, naka-enumerate lang yan. At hindi mo na rin kailangan i-prioritize, ano ba, mauna, wala. Basta sulat lang na sulat. Ang ibig sabihin yun, alisin mo lang sa isip mo. Don't try to solve anything. Minsan kasi pag sinusulat mo, gusto mo na rin, ano, may mga sinasabi ka na solusyon. Huwag na muna. Huwag na basta isulat mo lang. No? And then, ang mahalaga lang, ilabas mo yun sa iyong isip, sa iyong ulo, o sa iyong brain. No? Kaya, makakapahinga ka na. So, when you write it down, you're telling your brain, it's okay na, no? Gusto ko na matulog. And you don't need to held up onto it anymore. Hindi mo na kailangan isipin. Basta nasulat mo na, bukas mo na, bukas mo na titingnan. Kaya sabi dito sa isang research, Baylor University, found that people who wrote down their to-do list before bed fall asleep an average of 9 minutes faster than those who didn't. Oh, di ba? Kapag hindi mo kasi sinulat, matatagal lang ka talaga matulog. Baka hindi ka pa nga makatulog eh. Mabuti nga kung makatulog ka, no? Kaya yung mga nagsusulat daw, mas mabilis nakakatulog. Ayun. Napakagandang ano, tip po yun, no? Para sa mga occupied yung mga isip bago matulog at maraming planong gagawin. ito po yung mga payo sa atin, no, na sa ating panahon ngayon, no, na technological age ay talagang mabilis ang lahat, pero tinuturuan pa rin tayo ng maliliit na habits, no. At ano nga yung una natin, yung 2-minute morning pause, o yun, titigil tayo, manalangin kayo at saka mag-relax lang muna kayo. Huwag muna kayo magbabasa, mag-grab na inyong cellphone. At saka yun, sinasabi, the gratitude snapshot. Araw-araw po, at least one tao na makausap nyo, magpasalamat kayo or whatever compliments you want to give, no? At least one, okay? Ang pangatlo naman, ang sinasabi sa atin, one person compliment. Ayun naman pagpuri, no? Ibig sabihin yung compliment, purihin yung tao, no? Ayun, sanayin po ninyo, maliliit na bagay, no? And then, pagkatapos nun, ang pwede nyo pang gawin ay yung 10 minute, of course. Ito yung hindi dapat mawawala kasi talagang physical natin to eh. Physical health natin to. 10 minute move
or exercise. Ayan. At sumunod, tinuturuan tayo na intentional unplug o yung paghiwalay o pag-disconnect natin sa mga technology, 15 minutes a day. Okay? Para naman makita mo naman yung mga paligid mo, makita mo naman yung magagandang bagay sa iyong kapaligiran at malasahan mo rin yung mga kinakain. hindi ka sabay na kumakain, nagtatrabaho. And then finally, ito yung nightly brain dump. Ayun, sanayin daw po natin gabi-gabi bago tayo matulog, alisin na natin yung mga umuukupa ng ating isip, lalo na yung mga problema at lalo na yung mga hindi magagandang karanasan. Oh, di ba? Kaya dapat i-drain na natin, i-dump na natin daw or isulat natin. So, yan po yung ating mga little habits or tiny habits o maliliit na mga pag-uugali na makakatulong sa atin para tayo ay mapanatili natin ating kaligayahan. Ayan po yung sikreto ng mga masasayang tao sa buong mundo na hindi naman sila mayaman, hindi rin naman sila sikat, hindi naman sila successful, pero dahilan sa dinidevelop sa kanilang paggawa ng mga maliliit na bagay na ito ay nadidevelop yung kanilang mabuting pag-uugali, no, na magiging ano nila rin yon, kanilang magiging tool nila, no, yung kanilang magiging weapon din nila sa kanilang buhay, no, na para magkaroon ng masaya, maligaya, at higit sa lahat mapayapang buhay kapakipakinabang. So sana po marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. Huwag po kayong alis, magbabalik po ang simula, usapang old age.

Welcome back po. Purihin ng Panginoon at tayo'y dumako na sa ating prayer time. At tayo po lahat ay mananalangin. Inanyayahan ko po kayo na sumandali tayong tumigil para po sa ating pananalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin ang iyong dakila, pangalan, magpakailanman. Narito po ang bawat sa amin ngayon na nakatunghay sa programang simula at kami po'y lumalapit sa inyong banal na harapan sa pamagitan ng panalangin na ito at nais po namin idulog sa inyo ang mga kahilingan na aming mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, mga mahal sa buhay na humihingi ng inyong basbas, ng inyong kagalingan at hindi sa lahat ng inyong pagtusto sa aming mga pangangailangan. Maraming salamat po sa pagkakataon na patuloy niyo binibigay sa amin upang kami makalapit sa inyo. At kami po ay nananampalataya at kami po ay patuloy nananampalataya na kailanman sa inyong pangako sa amin na kailanman ay hindi niyo kami iiwanan magpakailanman hanggang sa katapusan sa libutan ito. Sa oras na ito, Ama, narito po ang mga pangalan na aming mga mahal na mga kaibigan na nais namin ihingi ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Ang aming kaibigan si Tess Hael ng AUP, nadalangin po namin na patuloy niyo siyang bigyan ng mabuting pakiramdam at higit sa lahat patuloy na kagalingan upang sa gayon ay patuloy niyang maranasan ang inyong pagpapala at patuloy niyang maihayag ang inyong kadakilaan sa kanya. Tulungan din ninyo, Ama, ang kanyang tahanan, ang mga tao na mahal sa buhay na patuloy na nang aalaga sa kanya. Tulungan ang lahat ng mga manggagamot, ang lahat ng mga gamot na kanyang ginagamit, Ama. Yata gubili namin sa inyo, kayo nakakalam kung ano ang makakabuti para sa kanya. Tulungan din ang iba pa namin mga kaibigan na may mga karamdaman, si Lydia Elijah, si Ayi Viray, ang magkapatid na si Samantha Jordan Ocasla, ang baby ni Lai Buwan Delaja. Nadalangin din namin ang aming mga kaibigan na humihingi ng total healing, si Maricar Bartolome, si Lucy de Guzman. Pagpalain din, Panginoon, si Willine Lorenzo, Gemma Molina, ang aming kaibigan si Patrick Gonzalez. Patuloy siyang bigyan ng mabuting pangangatawan at patuloy siyang pagpalain sa lahat ng kanyang mga gawain, mga negosyo, at tulungan din ang kanyang tahanan, pamilya, at bigyan sila ng mga pagpapala. Hinihiling din namin naman na samahan po ninyo ang gawain ng church building project sa Poblasyon Bustos, Bulacan. Alam po namin na ang gawain ito ay inyong gawain at ito ay upang magpatayo sila ng kanilang bahay-sambahan at nang sagay marami pang mga tao ang makalapit sa inyo, mapagpuri at hindi sa lahat makapagdinig o makarinig ng inyong mga plano, lalo tingit na inyong kaligtasan. Tulungan din ang iglesia ng Bayoyong Basista SDA Church sa Pangasinan. Hinihiling namin naman na patuloy niyong pasiglahin at muling maraming salamat sa pagbangon muli ng iglesia ito. Tulungan ang kapatiran, ang mga naumuna na maging masigla ito at maging daan upang marami pang mga kaluluwa ang makalapit sa inyo at higit sa lahat magkaroon ng kaligtasan na inyong pinangako sa bawat sa amin. Tulungan ang lahat ng aming mga kaibigan ngayon na nakatunghay sa programang ito. Kayo nakakaalam, Ama, ng aming mga kalagayan, pangangailangan, kaya natagubilin namin ang lahat sa inyo.
at wala po kami ibang hantungan, wala po kami ibang kaligtasan kundi kayo lamang. Marami pa po kami nais ihiling sa inyo, subalit kayong nakakaalam na ang mga kalagayan, dalawin po ang bawat sa amin at pagpalain at tulungan kami na patuloy kaming mamuhay ng naaayon sa inyong banal na panukala at kalooban. Hinihiling po namin ng lahat at inaasahan namin ng inyong kasagutan, hindi dahil kami matuwid, kundi alang-alang sa matamis sa pangalan namin tagapagligtas na si Jesus. Amen. Pagpalain po tayo natin, Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon sa ating pagsasama-sama sa araw na ito. Sana po ay marami tayong natutunan at tandaan po natin na ang ating Panginoon ay laging kasama natin sa lahat ng ating paglalakbay sa ating buhay. At ang pinapayo sa atin ay lagi lang tayong tumawag sa Kanya, sapagkat sabi ng ating Panginoon, ang lahat na tumatawag sa aking pangalan ay maliligtas. So maraming salamat po, lalo tigit sa ating mga kaibigan, ating mga kaibigan na tumutulong sa likod ng ating programang Simula Usapang Senior. Si Pastor Nerio Caranza, thank you very much. Andy Joaquin, Jonah Bayog, maraming salamat din na Wilmer Estrito, Irina Sidao, Reza Nabor, thank you very much. At higit sa lahat, kayo pong lahat, sana po ay huwag niyo pong kalilimutan tuwing Webes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rom Barrios na malaging at papalala sa atin na ang biyaya at awa ng Diyos ay bago araw-araw. Kaya lahat po tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Hanggang sa muli, God bless everyone.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po'y patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat at aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman

kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Noong ako ay pastor sa Clark sa mga Amerikano, merong mag-asawa ang kanilang anak ay namatay, kaisa-isang anak. Kaya malungkot ang mag-asawa sapagkat kaisa-isang anak namatay. Hindi sila lumabas sa kanilang tahanan sa loob ng isang linggo. At pagkaraan ng isang linggo, isang hapon noon, sila ay nagliwaliw sa labas. Nakasara ang mga pintuan, nakaswitch off ang mga ilaw. Subalit noong alas 10 ng gabi, ay dumating ang mag-asawa, nakaswitch on ang mga ilaw. At nung buksan ng main door, umasok sila sa kanilang bahay, meron silang narinig na batang naglaro sa kwarto ng dati nilang anak na isang linggo nang nailibing. At nung buksan ngayon yung pinto ng dating kwarto ng kanilang anak, isang linggo nang nailibing, nandoon ang kanilang anak. At pagkatapos ang sabi ng bata, kiss me mama, kiss me mama. At noong lalapitan sana ng babae o yung nanay ang kanyang anak sapagkat kiss me mama, ang sabi ngayon ng lalaki, no, that's the devil. Biglang naglisik ang mata ng bata. Lumabas sa bintana, hindi na nakita. Sino yon? Sino yon? Kaibigan, deadly delusions. Nanupat ang ating pinag-aaralan kapag hindi natin nalaman ang turo ng Biblia, ito ay magbibigay sa atin ng maling paniniwala. Ang tanong ngayon, kapag ang tao ay namatay, saan napupunta ang tao? Ang sabi ng ating Biblia sa mga awit 146, versikulo 4, ang hininga niya ay pumapanaw, siya'y nanunumbalik sa kanyang pagkalupa, sa araw ding yaon ay mawawala ang kanyang pag-iisip. Sa makatuwid kapag ang tao'y namatay, babalik siya sa kanyang pagkalupa. At pagkatapos ngayon, ang wika ng Biblia, wala na siyang isip. Sa makatuwid, hindi totoo yung sinasabing pagka ako'y namatay, kukulamin kita, wala nang alam ang tao, wala na siyang isip. Kung papaano kapag tayo tulog, tayo ay walang alam sa ating kapaligiran, ganun din ang tao, kaibigan, na namatay. Ecclesiastes 9:5-6, ito ang sabi ng pantas na lalaki. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Anong sabi ng Biblia, kaibigan? Wala nang alam ang patay. Kaya nga, ang taong namatay, babalik ang kanyang katawan sa lupa at ang kanyang hininga ay babalik sa Diyos. At ang sabi pa sa atin, kung ating pagpapatuloy, Ecclesiastes 9:5-6, maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ang kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Kaya, kaibigan, mawawala, wala na silang alam. Ano bang turo ng ating Biblia? Ang turo ng Biblia kapag ang tao'y namatay, parang siya'y tulog lang. Ang turo ng Biblia, kaibigan, ang kamatayan ay parang tulog lang kapag si Kristo ay dumating, bubuhay niya ang mga taong namatay kay Kristo sa buhay na walang hanggan at ang mga taong hindi nanampalataya sa isang paghatol. Kaya ang sabi sa atin sa mga awit 13:3, iyong bulayin at sagutin mo ako, O Panginoon kong Diyos, liwanagan mo ang aking mga mata, baka ako'y matutulog ng tulog ng nakamatayan. Kaya ang sabi, tulog na kamatayan. Maliwanag sa ating Biblia, kaibigan, ang sinasabi. At ang sabi pa rin sa 1 Hari 2:1, ang mga araw nga ni David na ikamamatay ay nalalapit at si David ay natulog nakasama ng kanyang mga magulang
at nalibing

0: sa bayan ni David. Ano sabi? Natulog si David at inilibing. Kung siya ay buhay at siya tulog lang at hindi siya patay, mahirap naman siya ililibing mo, buhay siya. At noong ang ating Panginoon ay nasa lupa, nabalitaan niya ang kanyang kaibigan na si Lazaro ay namatay. Anong sabi ng ating Panginoon? Ayon sa San Juan 11:11-14, si Lazaro na aking kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y paroroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Kaya nga, hindi alam ng mga alagad na yung gustong sabihin ng ating Panginoon. Sapagkat ito yung sabi. Sinabi nga ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, ay siya'y gagaling. Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Sinalita nga ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Kung ating pagpapatuloy sa 14, datapwat sinasapanta nila, ang salita ay ang karaniwang pagtulog. Nang magkagayon nga ay sinabi sa kanila ni Jesus nang malinaw, si Lazaro ay patay. Kayong sinasabing natulog, si David, siya namatay at inilibing siya kasama ng kanyang mga magulang. At noong nakita ni Martha ang ating Panginoon, sapagkat dumating ng ating Panginoon, sinabi sa kanya ni Jesus, magbabangon muli ang iyong kapatid. Bakit sinabi ito ng ating Panginoon? Kasi sabi ni Martha, o nga, babangon siya pero hindi ngayon. Ang gustong sabihin ng ating Panginoon na ang tao, bagamat siya'y mamamatay, magkakaroon siya ng eternal life na kapag siya'y nampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, si Martha ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya'y magbabangon muli sa pagkabuhay na maguli huling araw. Kaya nga itong tugon ng ating Panginoon sa 24-25 ng John chapter 11, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Kaibigan, noong binuhay ng Panginoon si Lazaro, anong sabi ng Panginoon kung siya'y nasa langit na? Sana kung nasa langit na siya, sinabi ng Panginoon, Lazaro, bumaba ka. Kung hindi, sinabi ng ating Panginoon, kung ating pagpapatuloy ang chapter 11 na aklat ng San Juan, sinabi ng Panginoon, Lazaro, lumabas ka. Bakit sinabi ng Panginoon, lumabas ka? Kasi si Lazaro ay nasa libingan. Kaya nga, ang ating Panginoon, ang kanyang sinabi, si Lazaro ay natutulog lang at ginising siya ng Panginoon at siya ay binuhay ng Panginoon at sinabi ng Panginoon nung binuhay siya, Lazaro, lumabas ka, hindi sinabing Lazaro, bumaba ka. Kaya nga, mga kaibigan na nakikinig, si Lazaro ay binuhay ng ating Panginoon. Kung tayo rin ay manampalataya sa ating Panginoon, sa kanyang muling pagbabalik, tayo ay bubuhayin ng ating Panginoon. Ang sabi sa Job 14:21, ang kanyang mga anak ay nagtataglay ng karangalan at hindi niya nalalaman at sila'y ibinababa ngunit hindi niya nahantala sila. Kaibigan, katulad ng aking sinabi kanina, kung ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw ay nakikita tayo at sila'y buhay na sa langit. What if kung ang kanyang anak ay nakitang sinagasaan ng isang truck at namatay ang kanyang anak? Ano ang pakiramdam mo kung sakasakali ikaw ay nasa langit at nakita mo na ang iyong anak na siya'y namatay? O kaya ang anak ay nasa eroplano at pagkatapos ngayon ay bumagsak ang eroplano, nakita mo ang anak mo ay namatay. Kaya nga, sila'y nasa libingan, tulog sila. At kapag dumating ang ating Panginoon, gigisingin sila sa kanilang pagkakatulog. At ang sabi sa atin sa mga awit 115:17, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon ni sino mang nabababa sa katahimikan. So, wala nang alam ang taong namatay. Kaya nga, yung nakita ni John the Beloved ay isang vision noong ang sabi, sumisigaw ang mga kaluluwa, kaibigan. E ang sabi sa Colossians 3:4, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos, kaibigan. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag at mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Ang ibig sabihin, pagka dumating ang ating Panginoon, kaibigan, bubuhayin tayo kung tayo ay mamatay sa lupang ito, kaibigan. At yung sinabi ng ating Panginoon sa isang kriminal, dalawang kriminal sa pagitan ng ating Panginoon, yung isa'y nasa kanan, yung isa'y nasa kaliwa. Yung nasa kaliwa, sinabi niyang kung ikaw ang anak ng Diyos ay bumaba ka sa yung krus at pagkatapos, isama mo kami. Pero ang sabi naman sa gawing kanan, sinanampalataya sa ating Panginoon, ang sabi niya ay isama mo ko sa iyong paraiso o sa iyong kaharian. Kaibigan, hindi sa panahon na yon siya'y binuhay ng Panginoon nung siya'y namatay. Pero nang kausap ang Panginoon, buhay pa siya sapagkat ang ating Panginoon nung Friday, siya ay namatay, Sabado, nasa libingan, at araw ng Linggo, siya'y bumangon sa mga patay. Katunayan, unang nagpakita kay Maria Magdalena ang ating Panginoon. At ang sabi sa ating Biblia, sa 1:20-17, sinabi sa kanya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang iyong inahanap? Siya sa pagkaalam yaoy ay nagsabi sa kanya, Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya, sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay at akin siyang kukunin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Maria, lumingon siya at nagsabi sa kanya sa wikang Hebreo, Rabboni, na ang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa Ama. So, kung papaano ang isang handog ay pinipresent sa Diyos, yung handog si Kristo na noong siya'y nabuhay, kinakailangan pupunta muna sa kanyang Ama upang ipresent ang handog na yon. Kaya sabi kay Maria, huwag mo kong hipuin sapagkat hindi pa ako umakyat sa aking Ama para ipresent niya ang handog at siya mismo ang handog, kaibigan. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, akyat ako sa aking Ama at iyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos. Kaibigan, hindi sa oras na yon tinanggap yung sinasabing buhay na walang hanggan, namatay pa nga siya eh. At ang ating Panginoon, namatay pa nga siya. Pero yung pangakong yon, pagka dumating si Kristo, ay kanyang tatanggapin o kanyang mararanasan yung buhay na walang hanggan. Parang tayo ay tumanggap ng tsyeke. Ang ating tsyeke ay post-dated. Hindi mo pwedeng gamitin ang tsyeke sa oras na yon. Nangangailangan ka pa ng ilang mga araw na kapag ka ang date ng tsyeke ay dumating, dun pa lang pwedeng ipapalit ang tsyeke na maging pera, kaibigan. Kaya nga, nung sinabi sa Lucas 23:43, at sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Yun ding oras na yon, tinanggap yung pangako. Pero kaibigan, pagka siya ay dumating ang ating Panginoon, bubuhayin siya sa isang buhay na walang hanggan at makakasama siya sa langit na bayan. At ating pagpapatuloy sa 23:43, sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ang sabi ng ating Biblia sa 1 Corinto 15:55, saan naroon o kamatayan ang iyong pagkatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tipo? Kaya kapag ka dumating ang ating Panginoon, binuhay lahat ang mga patay kay Kristo, wala nang kapangyarihan, kaibigan, ang kamatayan. At sabi nga sa versikulo 57, datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagkatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Apokalipsis 20, versikulo 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Kaya kapag ka si Kristo ay dumating na sa kanyang ikalawang pagparito, kaibigan, makikita natin siya sa lapap. Yung mga taong namatay kay Kristo, ang wika, bubuhay ng ating Panginoon sa isang buhay na wala hanggan. Yung mga tao namang hindi nanampalataya sa isang buhay o bubuhayin sila sa isang kaparusahan, kaibigan. Pero yung mga taong mga banal, bubuhayin sila. Kaya ang sabi, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli, kaibigan. Ating bang pipiliin na tayo manampalataya sa ating Panginoong, kaibigan? Sapagkat kapag ka si Kristo'y dumating sa ikalawa, ito yung pinaka-sentro ng aklat ng Apokalipsis, yung Kristong nangako na siya'y muling babalik, kaibigan. Yun ang ating pag-asa. Dadalhin tayo sa langit na bayan. Kaya ang sabi nga sa atin sa aklat ng Hebreo, naghanda ng tahanan ng ating Panginoon sa mga taong maliligtas, na doon ay wala ng kamatayan, doon ay wala ng sakit. At ang sabi ng ating Panginoon sa aklat ng San Juan 14:1-3, ang wika, huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Manampalataya kayo sa Diyos. Manampalataya kayo sa akin. Ang wika ng ating Panginoon, ako'y pupunta sa Ama. Maghahanda ng tahanan para sa inyo. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, gusto ko kung saan ako naroon, kayo rin ay dumoon. Kaya ang sabi sa atin sa 1 Thessalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. 17, kung magkagayon tayong nangabubuhay, nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga lapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailan, kailan paman. Kaibigan, what a great day. Yung mga mahal natin sa buhay, kinuha ng kamatayan. Yung mga bata ay ibibigay sa mga magulang na maliligtas. Nais ko nang dumating ang Panginoong, kaibigan. Sapagkat ang aking mga mahal sa buhay, ang aking mahal na ina at tatay, ay kinuha ng kamatayan. Sa karunungan ng Diyos, ang kapayapaan ang pinagkaloob sa kanila. Subalit pagka dumating ang Panginoon, ako'y naniniwala, kaibigan, kasama silang bubuhay ng Panginoon sa isang buhay na wala hanggan. What a great day! What a great reunion! Kukunin tayo ng ating Panginoon sa magitan ng mga anghel niya. Yan sabi sa 22:5 ng Apokalipsis, at sila'y magahari magpakailan kailanpaman. O napakadakilang mga araw, kaibigan, magahari tayong kasama ng ating Panginoon. Merong isang lalaki, ang pangalan niya ay si Mr. Thomas Dorsey. Ang lalaking ito, kaibigan, ay nagbibigay ng kaaliwan sa maraming mga tao sa umagitan ng pag-aawit at pagtugtog. Ang taong ito ay napakahusay na composer din. At noong isang gabi na siya ay patungo sa kanyang konsyerto, ang sabi ng kanyang may bahay, huwag ka nang umalis, baka ako'y manganganak na. O ang sabi ni Thomas Dorsey, kanya sandali lang ako. Pagkatapos ng aking konsyertong wika, ako ay sasakay ng tren at ako ay makakauwi na sa ating tahanan. Kaya siya nagkonsyerto, nagbigay ng kaaliwan sa maraming mga tao noong gabing yon. Subalit pagkatapos ng kanyang konsyerto, merong sulat na inabot sa kanya, ito'y galing sa doktor ng kanyang asawa. At ang sabi ng sulat, Mr. Dorsey, Gusto kong sabihin sa iyo ang isang mabuting balita, ang iyong asawa'y nanganak ng isang lalaki, ang wika niya, at ang batang ito, sa aking tingin ang wika ay may kalusugan. So bakit? Ang sabi, Mr. Dorsey, gusto kong sabihin sa iyo, noong nanganganak ang iyong misis, siya ay namatay. Dali-daling pumunta sa ospital upang tingnan ang kanyang asawang namatay at ang kanyang anak. Subalit nung siya nasa pintuan pa lang ng ospital, sinalubong siya ng doktor ng kanyang asawa na nagpaanak. Mr. Dorsey, kinalulungkot kong sabihin sa iyo, ang iyong anak ay pumanaw din. Malungkot ang lalaking ito. At hindi na muling tumugtog ng kanyang piano. Sa mga araw na nakalipas, mga linggo, mga buwan, subalit isang araw ang lalaking ito'y napaharap sa isang piano at tumugtog at nakapag-compose ng isang awit ang lalaking ito. Kaibigan, gusto kong basahin ang kanyang awit na kinompose na merong pamagat na Praises Lord. Ang sabi ng awit, Praises Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I am tired, I am weak, I am worn, through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, praises Lord, lead me home. When my way grows drear, praises Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call. Hold my hand, lest I fall. Take my hand. Praises Lord, lead me home. Napakagandang awit, kaibigan. Nang lalaking ito na pagkatapos na siya ay nagkaroon ng isang malungkot na karanasan, meron pa rin Diyos siyang pinaniwalaan na hindi na magtatagal na kapag dumating ang ating Panginoon kasama ang kanyang asawa at ang kanyang anak, nabubuhay ng ating Panginoon. What a great day, kaibigan, kay Mr. Thomas Dorsey. At gayon din sa ating lahat, what a great day na hindi na magtatagal, kaibigan, ng ating Panginoong Jesus ay muling babalik. Ang sabi nga ni Apostol Pablo kanyang sulat kay Tito, a blessed hope, walang iba kundi ang pangalawang pagparito ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa aklat ng Apokalipsis, kaibigan, ito magtatapos ang ating pag-aaral. Ang sabi sa huling kapitulo 22, versikulo 7, ang sabi, ako'y malapit nang dumating, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng propesiya ng aklat na ito. At pagkatapos inulit ng ating Panginoon kay John na samantalang siya'y nasa lugar ng Patmos, ang mahalagang pangako, ang wika, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. At pagkatapos ang sabi ng Panginoon 13, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. At pagkatapos sa versikulo 20, ang wika ng ating Biblia, ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y malapit nang dumating. At nung binanggit ng ating Panginoon for the third time, kaibigan, ang mahalagang pangakong iyon, ang sabi, ang katugunan ni John, dumating ka nawa, Panginoon, o yung dumating ka, amen, pumarito ka nawa, Panginoong Jesus. What a great promise sa atin na muling darating ang ating Panginoon. Lahat ng ating mga kahirapan sa buhay, kaibigan, ay mawawala. Lahat ng ating mga naging karandaman aalisin ng ating Panginoon. Sa ating karandaman kung minsan merong nawawala ng buhay. Pero napakahalagang pangako ng Panginoon, bubuhayin ang lahat na namatay kay Kristo. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Isa na namang mahalagang paksa ang ating napag-aralan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan sa araw na ito. So, itinuturo po ng Bible na sa mga huling araw, magiging matindi ang pandaraya. Kaya't kailangan po natin maging mapanalangin at talagang grounded in the Bible, mga kaibigan. Ang tangi pong pansangga natin laban sa delusyon ay ang pagkilala natin sa Panginoon at ang pagsunod sa Kanyang katotohanan. Bagamat marami pong ang malilinlang, ipinapangako po ng Diyos ang mga mananatiling tapat sa Kanya ay Kanyang iingatan at gagabayan hanggang sa wakas. Sana po ay maging kaisa tayo doon. At kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. So mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan at may dalang mensahe sa atin na kay Jesus mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: Mga ginigiliw naming mga tagapakinig, sana po tayo ay nasa kondisyon at ating pakinggang mainam ang ating pong pag-aaralan. At ngayon po ay muli nating makakasama ang aking darling sa pag-aaral. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama po naming banal, to kami po'y lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri sapagkat ikaw muling makakasama namin. Salamat po sa pagkakataong ito na muli kaming makakapag-aral ng mga bagay na magbibigay sa amin ng bagong pag-asa at higit na kagalakan at kapayapaan sa aming pamumuhay. Iyo po nawang ipagpatawad ang aming mga pagkukulang at pagkakasala at nakikiusap po kami ng iyong banal espiritong muli ang siyang manguna at gumabay sa aming pag-aaral. Aming pong dalangin na patuloy nawa na ang kapayapaan ay iyong ipagkaloob sa amin. Iyong patuloy na gabayan ang aming mga kapulisan at mga kasundaluhan at ang mga namumuno na mamahala sa aming lokal na pamahalaan hanggang sa nasyonal. Patuloy po nawang ingatan at gabayan upang ang iyong katuwiran at pag-ibig ang siyang mangibabaw. Ito po ang aming samuthiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Narito tayo magtatalakay na at nais nating tanungin si Mami, ano ba ang iyong hinandang pag-aaral?
2: Ang ating pong tatalakayin ay ang ating professional lecturer ay si Rowena Antimano. Isa po siyang neurobiologist.
1: Mm-hmm.
2: Noon pong ang pamagat po nito ay The Bonding Brain. Late 1900s po nung ito'y matuklasan ng ating mga authority na meron pong isang hormone na in charge sa pagkakaroon ng malapit na bonding ang anak at ang ina.
1: Mm-hmm.
2: Ito po yung tinatawag nating oxytocin. Ito pong oxytocin na ito ay nadidevelop at bumababa sa womb ng ina at ipinapasa sa utak ng kanyang anak sa kanyang tiyan. At ito po ay kapag mataas ang iyong estrogen, lalo po itong natitrigger at lalong nagiging malakas at mabisa ang pagdadala ng oxytocin sa utak ng kanyang anak. At ito po ay naikukonek sa utak ng anak through umbilical cord.
1: Mm-hmm.
2: At kapag po ang bata ay lumabas na o naipanganak na natin, ito po namang oxytocin na ito ay naipapasa sa ating baby sa pamamagitan ng breastfeeding.
1: Mm-hmm.
2: At kapag ganito po ang sitwasyon ng mag-ina na nagbe-breastfeeding kayo, sa loob po ng 3 taon ay na-develop ninyo sa inyong anak ang malapit na relasyon sa atin o sa inyo bilang ina.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon po, ang mga batang sagana sa breastfeeding o talagang sa gatas ng ina, sila pinakain kung sila ay infant pa, ito pong mga batang ito ang most probably ay mga sharp or rather matatalino pagdating sa paaralan. Sapagkat masyado na pong nagiging problema ang ating society, lalo na po sa ating mga kabataan, na hindi po natin na-realize na from the start ay tayo palang may kagagawan.
1: Mm-hmm.
2: Mga magulang. Kasi po tayo mga magulang, iniisip natin ay extra time to earn money. Kaya po ang tatay, ang nanay nagtatrabaho. Minsan pa nga kapag hindi talaga sapat ang kinikita sa Pilipinas, pareho pa silang aalis, parehong aalis ng bansa para magtrabaho sa ibang bansa.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga po, ang mga anak natin ay nandiyan,

0: Bakit hindi pa rin maganda ang kanyang kinahinatnan? Ito po mga minamahal na mga magulang ang maaaring tayo ay nagkakamali. Sapagkat sabi po dito, emotional bonding or attachment is established during the first 3 years of human life.
1: Mm-hmm.
0: Ay ngayon po, di po ba sa ating gobyerno, kung tayo ay nagtatrabaho, tayong mga nanay, meron lang tayong 1 month leave, maternity leave. Pero parang balita ko po, parang in-extend na yata. Kasi sa loob po ng panahong yan, sa first 3 years of human life, diyan po nadidevelop ang emotional bonding ng mag-ina.
1: Para yung establish yung kumpiyansa ng bata sa kanyang sarili.
0: Okay. Ay dahil nga po sa sitwasyon nating mga Pilipino, na both parents are working and only a month to stay with the baby, aalis na ang nanay sa bahay, magtatrabaho early morning, aalis na siya, tulog pa yung baby. At minsan nga, pagdating niya, tulog na naman ang baby.
1: Uh-huh.
0: Ang nag-aalaga ay ang yaya o kung sino mang pagkakatiwalaan sa kanyang anak. Kaya ito po ang isang napakalaking kabiguan sa simula pa lang.
1: Uh-huh.
0: Sa simula pa lang po ng buhay ng bata, ay hindi na po natin na ibibigay yung tamang pangangalaga para ma-establish ang relasyon natin sa ating mga anak. Parang tayo po ay nakatutok lang ang ating panahon o ating isipan sa kung ano yung maibibigay nating kaginhawahan at yung mga bagay na kailangan ng ating mga anak. Subalit yung mahalaga, the most important na maibibigay natin sa ating mga anak ay ating nakakaligtaan at hindi natin naaalaala, hindi natin nabibigyan ng pansin. Kaya kung nagkakaroon man po tayo ng kabiguan ngayon sa ating mga relasyon, sa ating mga anak, dito po siguro tayo nagkulang sa foundation ng kanilang pag-iisip upang maging establish ang relasyon nila sa atin. Subalit, hindi po natin kayo binibigyan ng sisi. Sapagkat, dahil nga po sa kahirapan ng ating buhay, kaya tayo po ay, kumbaga, sinasabi nating no choice. Wala tayong alam na pupuntahan kung paano natin maitataguyod ang ating pamilya. Kaya po, napipilitan tayong iwanan ang ating mga anak. Mga minamahal na mga magulang, lalo na po ang mga mas mapalad po yung mga nagsisimula pa lang na magpapamilya o sa ngayon ay buntis o ngayon pa lang nagsisimulang magkaroon ng mga anak o anak. Kung ito po ay inyong naririnig, itong ating lecture na ito ay sana po ay mabigyan nating pansin na ang pinaka-importanting parte ng buhay ng ating mga anak ay yung sila ay ipinagbubuntis natin at yung kanilang 3 taon na paglabas sa ating sinakupunan.
1: Okay, so salamat po. Napakaganda ng ating tinalakay. At sana po yan ay inyong pakatandaan at bigyan natin ng pansin ang panahon na ating ipinagkakaloob sa ating mga anak sapagkat yan po ay tunay na napakahalaga. At ngayon po tayo ay magpapatuloy sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Mayroon pong dumating sa aking katanungan na ang sabi po, Pastor, napapansin ko palagi na lang ninyong nababanggit ang kautusan. Maliligtas ba ang tao sa pagsunod sa kautusan? Di po ba ang sabi, we are saved by grace, not by law? So napakaganda po ng katanungan. Salamat po sa katanungan. Ang sabi ay, parati raw nating nababanggit yung kautusan at ang tanong niya, maliligtas ba ang tao sa pagsunod sa kautusan? So, hindi ba sinasabi sa banal na kasulatan na we are saved by grace? So yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Ano ang relasyon nito sa ating mga pinag-aaralan, lalong-lalo na dito sa aklat ng Apokalipsis? Ha? Ano nga ba ang kahalagahan ng pananampalataya? Yan ang titingnan po natin. Kapag ka inyo pong binuksan ang inyong banal na kasulatan sa Apokalipsis 12 na atin po naman pinag-aaralan ay makikita po ninyo kung gaano kahalaga yung ating pananampalataya. At makikita po natin na ang tao talaga ay maliligtas dahilan sa pananampalataya. Ang sabi po sa Apokalipsis,

12:7. At nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Ngunit hindi sila nagwagi ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. Ang bandaraya sa buong sanglibutan, siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapangyarihan ng kanyang Kristo sapagkat itinapo na ang tagapagparatang sa ating mga kapatid na siyang nagpaparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. At siya ay kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. Kaya't magala kayo o mga langit at kayong mga naninirahan diyan, kahabag-habag ang lupa at dagat sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking puot, palibhasa'y alam niya na maikli na lamang ang kanyang panahon. So dito po ay ating pag-aaralan. Ano ba yung bahagi ng pananampalataya? Pansinin po ninyo na ang sinasabi rito, nagkaroon ng digmaan sa langit. Anong uri po ba yung digmaan doon sa langit? Digmaan kung sino ang karapat-dapat maghari. Hindi naman po sila physical na nakikipagdigma, kundi yung karapatan kung sino ang marapat na maghari. Ang Diyos ba o si Satanas? Sino ba ang tama, ang Diyos o si Satanas? Sapagkat tayo pong mga tao ay nagkasala, tayo ay kinakailangang pagharian ni Satanas sapagkat siya yung sinunod. Kaya araw at gabi, itong si Satanas walang ibang ginagawa kundi magsumbong kung papaanong ang tao ay patuloy na nagkakasala at patuloy na lumalabag sa kautusan ng Diyos at ang sinusunod ay ang kanyang mga suwestiyon. So ibig sabihin, ang may karapatang maghari ay ang si Satanas at ang Diyos ay dapat hindi na nakikialam. Subalit ang wika, dinaig siya, ha, itong si Satanas, ang dragon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Sa oras ng pagsubok, may kaagapay ka. Kapag ang puso nangangailangan, may karamay ka. Kasama si Pastor Robert Dulay, maghahatid sa pag-asa at kalinga sa ating programa. Ito ang AWR 360 Cares.

Magandang araw po sa ating lahat. Nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 at ngayon po, panibagong araw, panibagong pagkakataon ng ating pong paglilingkod. Ang Adventist World Radio 360 nandito po tayo sa bansang Indonesia, specifically dito po sa isla ng Manado. Ano po? Manado, dito po sa North Minahasa Mission. Tayo po ay naglingkod ng weekend po dito kasama ang ating mga kapatiran, kasama ang ating pong mga volunteers, kasama rin po natin dito yung GC Ensemble, ano po, na naglingkod po sa atin buong weekend. Nakasama po natin yung paglilingkod, sa paglilingkod po dito sa bansa po ng Indonesia, dito po sa Manado. At ang Adventist World Radio, nag-join po tayo ng Harvest Celebration. So mga kababayan, ngayon pong araw ng linggong ito, ano po, binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw. Pero gayon pa man, bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ko sa isang maigsing panalangin bago po natin masaksihan ang mga kaganapan at mga paglilingkod na ginagawa po natin dito po sa lugar na ito. Tayo po'y manalangin. Banal na Diyos, na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat. Kami po'y nagbabalik loob sa inyo at tumatawag kami sa inyong pangalan. At nais po namin samahan niyo po kami sa aming pong paglilingkod na gagawin ngayong maghapong ito. At salamat po sa panibagong buhay at sa panibagong pagkakataon ng paglilingkod. Maraming maraming salamat po sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. At ngayon po live po tayo. Dito po tayo sa bansang Indonesia, especially po dito sa lugar po ng Manado Territory. Ano po, Manado, Indonesia. At ang Adventist World Radio ay katatapos lang po ng ating pong harvest celebration dito po sa lugar na ito. At tayo po ay nagkaroon ng pangaral at nagkaroon po ng interaction sa lahat po ng ating mga kapatiran at mga iglesia po dito sa lugar, at kasama po natin ang mga church officers. At alam niyo po mga kababayan, ngayon pong araw na ito, special sapagkat meron silang tinatawag na sports festival na ginagawa nila ito every 2 months to take care of their young people, women's ministries, lahat ng mga kapatiran, lahat ng mga pastors magkakasama sa isang special event. Kaya po sa araw na ito mga kababayan, ay samahan niyo po kami na atin pong tingnan at tunghayan po ano po ang mga kaganapan po dito po sa Manado, Indonesia. Specifically dito po tayo sa North Minahasa Mission. At kasama po natin dito ang atin pong leadership. At ngayon po may mga i-feature po tayo, may mga kakausapin tayo para po malaman natin at mabalitaan ano po yung mga caring ministries o pangangalaga or nurturing ministries na ginagawa ng ating iglesia, ng ating church dito sa lugar na ito, para naman pangalagaan ang ating mga kababayan, ang ating mga kabataan, ang miyembro ng ating iglesia. So, mga kababayan, so mamaya po kakausapin po natin ang ilan sa kanilang mga kapatid, ano, sa ilang mga participants po dito. Meron silang singing contest, meron silang football, meron silang basketball, badminton, table tennis, iba't ibang mga sports na one day affair, ano po, one whole day affair, kasama ang buong pamilya, kasama ang buong iglesia. Kaya napakaganda po ng programang ito, and we are featuring this because this is all about caring, this is all about nurturing, pangangalaga sa atin pong mga kababayan. Kaya maraming salamat. Salamat po, samahan niyo po kami sa isang oras po ng ating paglilingkod. Magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares pagkalipas po ng mensahe na atin pong mapapakinggan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, ang amin pong panalangin na wa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon at katotohanan mula sa banal na kasulatan. Ako po si Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong makakasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Muli, atin pong makakasama ngayon ang isa sa mga pastors from Manila Center Seventh-day Adventist Church na si Pastor Glenn Lagabon. Welcome po once again, Pastor Glenn.
2: Thank you, Brother Edison.
1: Yan, at bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan at mga kapatid, akin pong inunyahan ang bawat isa na tayo po yung manalangin. Let us pray. Panginoon, muli salamat sa panibagong buhay at kalakasan. Salamat sa panibagong araw na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Amin pong inihiling ang inyo pong pamamatnubay sa amin pong pakikinig. Gayunin po sa amin pong pag-aaral ng inyo pong salita. Pangunahan niyo po si Pastor Glenn ang sariling Panginoong Diyos. Makita po namin ang inyo pong katwiran, ang inyo pong kaluwalhatian sa pamamagitan po ng mga mensahe na kanya pong ibabahagi sa bawat isa po sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo na manatili sa inyong pakikinig o panonood sa ating programa at huwag din pong kalimutan na mag-like, mag-share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook pages. Una po ang Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. At ang tema po ng ating pag-aaral sa sharing ito is What Must I Do to Be Saved? At sa araw na ito, ang ating pag-uusapan is about the sin problem. Atin na pong ibigay yung atin pong atensyon, yung atin pong pakikinig sa atin pong tagapagsalita. Pastor Glenn?
2: Thank you, Brother Edison. Muli, isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat at sinasamahan mo kami sa pag-aaral ng banal na kasulatan, lalong-lalo tungkol sa paksa o sa temang What Must I Do to Be Saved? Ang ating paksa ngayon ay pinamagatang The Sin Problem. Pag ikaw ay may nararamdaman o napapansin sa iyong pangatawan na may problema, maaaring sabihin mo may mga signs and symptoms of a problem or of a health issue. Pupunta ka sa isang magagamot at titingnan niya ng magagamot, signs and symptoms, at gagawa siya ng diagnosis. Maaaring magbibigay siya ng gamot o magbibigay siya ng payo. Pero ang isa pang mahusay na doktor ay lalalim pa ang kanyang pag-aaral tungkol sa inyong nararamdaman. May mga laboratory test pa yan, mga

lubog, bugbog ng kasamaan dahil sa kasalanan at tayo ay lubog sa kamatayan. Oh, siguro narinig mo yung Charlie Kirk. Binaril, assassinated. Nagpapaliwanag lang, sumasagot sa mga tanong, medyo advocacy. Pero binaril dahil siguro hindi sumasang-ayon sa kanyang kasagutan. Ganyan ang ating mundo, puno ng kasamaan na ang dulo niyon ay kamatayan. Pero para natin maunawaan pa, kasi ang tutumbukin natin talaga ay yung kaligtasan. Pero ano ba ang pinagmumulan ng kamatayan? Ano ba talaga ang pinakaugat niyan? Ibig natin ikonekta ang kamatayan sa tinatawag nating sin salvation connection. Hindi natin maunawaan ng lubos ang kaligtasan kung hindi natin maunawaan din ang kasalanan. Dapat maunawaan natin ang koneksyon ng sin at ng salvation. Alam natin na may kamatayan. Ramdam natin yan sa paligid. Araw-araw may namamatay. Pero hindi lamang yan ang ating tutumbukin ang aralin. Sapagkat sabi nga nila, there are only two certainties in life, death and taxes. Lalo kung nasa US kay siguro. Siguradong may tax ka. Kaya sa buong mundo, death is certain. Pero ano ba ang pinagmumulan yan? Ano ba ang ugat ng kamatayan? Sinagot yan ni Pablo sa Romans chapter 6 verse 23 na sinasabi yan, "For the wages of sin is death." Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So basically, ang kamatayan, ang ugat niyan ay ang kasalanan. Kung walang kasalanan sana, eh walang kamatayan. Dahil may kasalanan, may kamatayan. So nauuna lagi ang kasalanan. At yan ay magdadala sa isang tao sa kamatayan. At yan ang nangyari sa ating buong mundo. So, maliwanag na ang kamatayan ay nagmula sa kasalanan o ang sanhi ng kamatayan ay ang kasalanan. Lilinawin ko muli, no? Sin leads to death. Sin leads to death. Kaya huwag tayong maglalaro ng kasalanan. Let us not play around with sin. You can play around with piano, no? You say you play the piano. But when you play with sin, remember that sin leads to death. Ang kasalanan ay parang isang toxic poison na 999 toxic poison. Sigurado, sin leads to death. Small sin leads to death. Medium-sized sin leads to death. Big sin leads to death. Lahat yan. Basta may poison ng sin, it always leads to death. Kaya, gusto mo bang maligtas sa kamatayan? Kailangan maligtas ka muna sa kasalanan. At ang kasagutan ay matatagpuan sa Mateo 1:21. "She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins." So Christ saves us from death by saving us from sin. Kasi kadalasan gusto lang natin maligtas sa sakit, sa paghihirap, sa kamatayan. Pero may mas malalim pa dapat tayong hilingin na tayo ay maligtas sa kasalanan. So Christ saves us from death by saving us from sin. Kasi yun talaga naman ang
Masa

0: Sabi mong misyon ni Jesus. Bakit siya pinangalanang Jesus? For he will save his people from their sins. Kung mapapansin mo dito, hindi sinabi sa Matthew 1:21 na for he will save his people from death. Tinumbok agad ang misyon ni Jesus. Iligtas tayo, yung kanyang bayan, mula sa kasalanan. Sapagkat ang ugat ng kamatayan at paghihirap at kasamaan sa mundo ay kasalanan. Kasalanan. Mabuti na lang, mayroong Hesukristo. Mabuti na lang, may ibinigay na solusyon ang ating Diyos Ama. Pinadala si Jesus para iligtas tayo mula sa kasalanan. Kaya masasabi mong napakahusay na doktor. Napakahusay na doktor itong si Jesus. Talagang great physician because he not only treats the signs and symptoms and the manifestations, but he goes for the root cause. Sin. Kasalanan. Alam naman natin kung paano nagpasimula at kung saan nagpasimula ang kasalanan dito sa mundo. Babalikan natin sa Genesis, ano? Sa Garden of Eden, masasabi natin beautiful garden, perfect garden. Diyan nagpasimula. Alam natin ang kwento. Diyan sa perfect setting, nagpasimula. Dito sa earth, ano? Kasi meron pang sa heaven eh. Kung si Lucifer nagrebelde sa kanyang Diyos. Pero dito sa lupang ito, nakapasok lamang si Lucifer nung natukso niya at napatumba niya si Adan at si Eva. Ano ang sinabi ng Diyos kay Adan at kay Eva? Binigyan ka na ng magandang tahanan. Si Adan binigyan ng napagandang asawa. Perfect ang setting. Perfect ang kanilang katawan. So, ang hiling lang ng Diyos sa kanila, ito lang ha, pwede mo nang kainin lahat ng prutas o seeds dito sa hardin na ito. Malaking hardin na yon, hindi yung sabi mong parang Rizal Park size. Puro halos isang malaking bansa na yung Garden of Eden. Sabi, you can eat anything here except the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Sabi niya pa, huwag kayong lalapit yan at huwag kayong kakain ng prutas na yung pinagbabawal ko. Napakasimple lang naman ang kahilingan ng Diyos. Biro mo, binigay niya na lahat kay Adan at si Eva at kay Eva. Tapos may isa lang siyang hiling. Don't eat this. Don't even come near to that. Pero anong nangyari? Nung siguro abala si Adan o natutulog, ay lumayo si Eva, lumapit sa puno. Nakipag-usap doon sa hayop o sa serpent na nandun. So dalawa ka agad ang na ano niya. Delikadong ginawa niya, lumapit siya sa pinagbabawal, sa teritoryo ng kaaway. At ano pa, nakipag-usap, nakipag-negotiate. Doon siya nahulog sa patibong ng kaaway ng serpent. Sasabihin natin naloko si Eva. She was deceived. But nilabag niya yung isang utos na huwag lalapit eh, no? Huwag kakainin. Tapos kinain niya. Well, naniwala siya sa serpent na magiging she will be like the gods, knowing good and evil. Mas binigyan niya ng timbang yung sinabi ng serpent kaysa sinabi ng Diyos. Ano ba sinabi ng Diyos? Pag kinain mo yan, you will surely die. Diba? Napakalalim na pa. Bigat na sinabi ng Diyos. You will surely, hindi lang sinabing you will die. You will surely die. Still, binaliwala yun ni Eva at kumuha at kinain ang prutas. Tapos, binigyan niya pa si Adan ng kanyang asawa. Kinain din ni Adan. Doon, humanity fell when Adam ate the fruit. So diyan pumasok ang kasalanan. Bumagsak si Adan at si Eva. Sila sana ang pinuno nitong mundong ito. Sila ang prince and princess nitong mundo ito. Pero nung sila'y naniwala sa serpent, kay Lucifer, buong mundo nahulog sa kasalanan. At ang naging prince of this planet since then has become the serpent, Satan. Kaya nakakalungkot yung nangyari sa kanila, no? Masasabi mong, oh, dahil sa iyo, dahil sa inyo, dahil sa inyo. Doon, nalipat-lipat na yung kasalanan na yan. All of us fell into sin. Kaya dyan sa pangyayari dyan, nagkaroon din ng death. First death, anong nangyari? Pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Nakalungkot. Pero mo, kung ikaw, si Adan at si Eva, at Eva, in a perfect setting, although inalis na sila sa Garden of Eden, pero makita mo ang iyong sariling anak, pinatay, o nalaman mo sarili mong anak, pinatay ang iyong sariling anak din. That's very painful. To lose a child is very painful. But to know that one of your child, one of your sons has killed his own brother, parang doble. So, bigat na pakiramdam mo kay Eva, no? Siguro sinisisi nilang nang gusto ang sarili nila. Anong pinagmulan yan? Dahil sa kasalanan. Bakit nagpasimula ng magpatayan ng tao? Nang dahil sa kasalanan. Bakit nagkaroon ng kamatayan sa mundo? Dahil sa kasalanan. Yeah, what is sin? What is sin? Usually, ang pagkakaunawa natin o pagkakilala natin sa kasalanan ay sin is a behavioral problem. Behavioral. Nakikita mo. No? Nakikita mo. Halimbawa, katulad sa 1 John chapter 3, verse 4, sabi niyan, sin is lawlessness. Okay, merong batas. Pero hindi mo sinusunod yung batas o tinabi mo ang batas o binaliwala mo ang batas. Behavioral yun. No? So, madaling maunawaan dahil nakikita. Nakikita. Ito ang dapat gawin. Hindi ginawa. No? Ito ang hindi dapat gawin. Yun ang ginawa. So, sin as a behavioral problem. Kitang-kita natin yan sa mga nangyayari sa paligid natin. Kahit sa loob ng ating pamilya. Kahit sa komunidad. Kahit minsan sa iglesia, magkakapatid. Kahit minsan sa ating bansa. Sa mga gobyerno, kahit saan. Basahin mo sa newspaper, pakinggan mo, panuorin mo sa mga internet, di ba? Lantaran yung manifestations of sin. Behaviorally. Yun ang pinakamadaling pangunawa natin. Kasi para sa atin, what is sin? It is disobedience or transgression of the law. May batas? Pag hindi sinunod ang batas, kasalanan. Kumbaga sa atin, hindi ka sumunod sa batas, violation. Hindi ka sumunod sa batas, crime. Pero sa ating Bible, that is disobedience. Kasi yung disobedience, ibig sabihin niya, may tinutumbok yan na ano eh. Kung law, may lawgiver. Kaya, yun ang connection doon. So, behavioral. Behavioral. Halimbawa, gamitin natin halimbawa yung 10 utos sa Exodo 20. May 10 utos dyan, ano? Pag hindi mo sinunod ang isa, nagkakasala ka. Diba? If you disobey one, you break the law. Therefore, you sin. Yan ang pinakasimpleng pangunawa. Pag sinabi ng Diyos na huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, pero sumamba ka sa ibang Diyos, ano yun? Malinaw. Behavioral. Halimbawa, huwag kang magnanakaw. Eh, nagnakaw ka. Kinuha mo yung hindi para sa'yo. Nangupit ka. Naging dishonest ka. Eh, disobedience, yan. You have broken the law. Yan ang madaling pangunawa na sa kasalanan. Breaking the law. Violating the law. Sa atin, batas, it's a crime. It's a violation. Sa ating spiritualize, ating pananampalataya, pag hindi sinunod yung utos ng Diyos, we break the law, we call it sin. And sa panang Bible, call sin by its right name. So itong behavioral thing na ito ay matatawag nating sin of commission. May two sides yung sin na behavioral, ano? The sin of commission. 1 John 5:17, all wrongdoing is sin. Ginawa mo yung mali. Oh, doing. You committed the wrong thing, it's sin. Huwag papatay, pumatay ka. Huwag magnanakaw, nagnakaw ka. Huwag mangalunya, nangalunya ka. Sin of commission yun. Behavioral pa rin. Behavioral. Yung hindi dapat gawin, ginawa mo. Yan. Katulad na pagpatay, no? Yan. Wala naman sa agul tayong naman pumapatay, no? Lamok lang pinapatay natin. O ipis. Buti walang kautosan. Pinagbabawal yan. Pero sa lupang ito, may mga batas na huwag papatayin yung mga certain types of animals or species. Yan. Pero itong behavioral problem ito na sin, sin as a behavior problem, ay may isa pang side. Hindi lang sin of commission, pero yung sin of omission. Katulad sa James 4:17, so whoever knows the right things to do, but fails to do it, for him it is sin. Ulitin ko. Whoever knows the right things to do, but fails to do it, for him it is sin. Alam mo ang dapat at tamang gawin, pero hindi mo ginawa. Para sa iyo, yan ay kasalanan. Diba? Pag sinabi ng Diyos, do not kill. Ang ibig sabihin nun, anong gagawin mo? Positively, support life. Tumulong ka na mabuhay ang tao. Tulungan mo ang sarili mo mabuhay. Tulungan mo ang pamilya mo mabuhay. Diba? Pag hindi mo sila tinutulungan, you're omitting something that should be done. Katulad ng honor your father. Diba? Pag hindi mo ginawa, ang tawag dyan, kasalanan yun. No? Kasalanan yun. Marami nagugutom. May humingi sa'yo ng tulong. May karamdaman. Nagugutom, pagpaaral, kahit inumin lang ng tubig, eh hindi mo tinulungan, meron ka namang kakayahan, tumulong. Itong neglect and indifference, ito'y bahagi ng sin of omission. Yes, we are not killing them, but we are not helping them. No? We are not killing them, but we are allowing them to be hungry, to be thirsty, to be homeless, This sin of indifference. Malaki yan. Sin of omission. Maraming nagkakaroon ng problema dyan. Mga sabihin, oo, hindi naman ako lumalabag. I don't violate the law of God or the land. But, they're not doing the positive thing. Another angle to sin is this relational aspect of sin. It's not only a behavioral problem, but it is a relational thing. Sabi nga sa Romans 14:23, whatever does not proceed from faith, it is sin. Whatever does not proceed from faith is sin. Now, the word faith is a relational thing. Relasyon yan. Pag hindi nagmumula sa iyong relasyon sa Diyos, ang iyong ginagawa, yan ay kasalanan. So, ang mas malalim na kasalanan, o ang mas malalim na level ng kasalanan, itong relational problem ng sin. Ano ba itong ibig sabihin relational problem? Katulad ng paglaban, rebellion, no? O humihiwalay ka na, o dumistansya ka na, o wala ka ng pakialam. Dahil dyan, humiwalay ka, let's say sa Panginoong Diyos, humiwalay ka sa Kanya, in a sense, you are separating yourself from Him. That is sin. Hindi mo siya kailangan. Tapos mamaya, lumalaban ka na sa Kanya. Lumalaban ka na. Yeah, this separation from God, which is sin, this rebellion against God, which is sin, will lead you to a life of sin. Hindi maganda ang karanasan dyan. The life of blindness, spiritual blindness, the life of bondage, the life of powerlessness, the life of death. Anong life of death? Ibig sabihin, mamamatay ka. Mamamatay ka. Alam mo ang mga tao naman, hindi naman kaagad biglang namamatay. Ibig sabihin, dadaan sila sa paghihirap. No? You undergo stages of pain and suffering, your body will undergo that and you die. So, a life of sin ultimately leads to death. Anong pinagmumula ng death? Sin. To solve the death problem, we first need to solve the sin problem. And the sin problem is solved through Jesus Christ. Kaya kaibigan, hayaan natin lutasin ni Jesus ang kasalanan ng ating buhay. Kasalanan sa ating buhay. Lumapit tayo sa Kanya at hilingan natin siya na iligtas tayo hindi lamang sa kamatayan, kundi iligtas tayo mula sa kasalanan. Manalangin tayo, O Panginoon, save us not only from death, but save us from our sin. Free us from sin. Cleanse us from sin. This I ask in Christ's precious name. Amen.
1: Amen. Maraming salamat po sa ating tagapagsalita kay Pastor Glenn na nakakuha na naman tayo ng mga katotohanan at kaalaman na atin pong mapapakinabangan. Kaya po mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Kaya din po sa ibang programa pa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. At muli po, inyo po kaming samahan ulit. Bukas, ako po si Brother Edison Aciberos Jr. na nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos, laging may pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Magandang gabi po mga kaibigan. Welcome sa isa na naman pong episode ng Radio Clinic, gabay sa kalusugan kaagapay sa buhay, ang inyong programa kung saan tinatalakay po natin ng mga mahalagang isyu sa kalusugan upang tayo pong lahat ay mapanatiling ligtas at malusog. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa Adventist World Radio 89.1 FM. Ako po si DJ Iris na laging nagpapaalalang walang mashihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Noon. At ako po ang inyong makakasama ngayong gabi. Ngayong gabi po mga kaibigan, isang mahalagang paksa po ang ating tatalakayin. At yan po ang basics ng hypertension, o mas kilala po natin bilang high blood. Marami po sa atin ang pamilyar sa salitang ito, di po ba? Lalo na po sa mga may edad, sa ating po mga lolo, lola, tito, tita. Madalas po itong paulit-ulit natin na naririnig, di ba po? Pero alam niyo po ba na pati mga kabataan na po ngayon ay maaari na pong magkaroon nito dahil po sa ating lifestyle, dahil po sa ating stress, at dahil na rin po sa ating mga kinakain. Ang hypertension po mga kaibigan ay tinaguri ang silent killer. Yes po, yan po ang nickname ng hypertension o high blood. Isa po itong silent killer dahil madalas ay wala po itong sintomas. Ngunit, maaari po itong magdulot ng iba't ibang komplikasyon or sakit. Isa na po dyan ang stroke, atake po sa puso, at iba pa pong serious complications. Kaya ngayong gabi po mga kaibigan, bibigyang linaw po natin ang mga batayang kaalaman tungkol po sa high blood. Paano nga po ba ito naiiwasan? Paano po ba ito ginagamot? At ano po ang mga maling akala na dapat po nating itama? At para tulungan po tayo na mas maunawaan po ang ating paksa ngayong gabi, makakasama po natin ang isang respetadong doktor na si Dr. Bienvenido R. Tamano. Siya po ay nagtapos mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila or PLM. Nagtapos po siya sa College of Medicine. Isa po siyang fellow ng Family and Community Medicine at specialist sa diabetes, hypertension at lifestyle medicine. Siya rin po ay isang active consultant sa Tagaytay Medical Center at Hospital ng Tagaytay. At kasalukuyan po mga kaibigan, siya din po ang chairman ng Department of Family and Community Medicine ng AUP College of Medicine. Bago po natin ibigay ang oras ngayong gabi kay Dr. Bien, nais ko lamang pong batiin ang ating mga tagapakinig. If kayo po ay nasa biyahe, nasa bahay, nasa trabaho, o di po kaya nanonood sa aming live dito po sa aming Facebook page na Adventist World Radio Manila, if may mga katanungan po kayo tungkol sa ating paksa ngayong gabi, maaari nyo po itong i-text or itawag sa amin numerong 0918-9447-891. Ulitin ko po, 0918-9447-891. Pwedeng-pwede din po kayong mag-comment sa aming Facebook at YouTube page na Adventist World Radio Manila. Huwag nyo pong palampasin ang pagkakataong ito na magtanong at matuto dito lamang po sa Radio Clinic. Good evening, Dr. Bien.
2: Good evening, Iris.
1: Yes po.
2: At good evening din, magandang hapon sa lahat ng ating listeners dito sa AWR, sa Radio Clinic. Muli po, isang magandang hapon sa inyo lahat. At it is a privilege and a joy on my part na maging guest muli ng Radio Clinic upang talakayin natin ang isang napaka-importante, napaka-relevant, public health concern na topic tungkol sa hypertension. Karamihan sa atin,

0: Na Adventist World Radio Manila. Ngayong gabi, kasama po natin si Amelia Coralde. Magandang gabi din po sa inyo, Sister Amelia. Kasama din po natin, Doc Ben, si Sister Rebecca Robles de Liar at si Sister Bella Magsino. Magandang gabi din po sa inyo at maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay dito po sa amin sa Adventist World Radio 89.1 FM. If kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na hypertension o mas kilala po natin bilang high blood, pwedeng-pwede po kayong mag-text or tumawag sa aming numerong 0918-9447-891. Ulitin ko po. 0918-9447-891. Pwede rin po kayong mag-comment sa aming Facebook page na Adventist World Radio Manila. At si Doc Bien po mismo ang sasagot ng inyong mga katanungan ngayong gabi. Doc Bien, ano nga po ba ang hypertension? Ano po ba yung sakit na hypertension o mas kilala po natin bilang high blood?
1: Yeah, isang napakagandang tanong na magandang liwanagin natin. Katulad po ng sinabi ni DJ Iris, ito ay silent killer na tinatawag, no? Ang isa pang pangalan nito ay high blood pressure or high blood, no? Ang nangyayari sa high blood, ito ay isang chronic medical condition, ibig sabihin matagalang karamdaman or condition natin kung saan ang puwersa ng dugo sa loob ng ating arteries ay tumataas ang pressure, no? At ito, pag ito ay consistently na mataas, ito ay ang nagiging resulta ay tumataas ang ating blood pressure at ito ay inire-record as yung tinatawag na systolic and diastolic blood pressure elevation. Ang pagiging high blood ay isang public health concern. Ano po, kasi napakarami sa atin, hindi lang mga Pilipino, kundi ang mga tao globally ay apektado ng hypertension. Noong 2021, dito lang sa Pilipinas, mayroong tinatawag na pression study at nakita nila na 37% ng mga adults ay may hypertension. At mas mataas ang porsyento sa mga older individuals na 60 and above, kung saan 69% are hypertensive, no? In other words, 4 sa 10 adults ay hypertensive sa dito sa atin sa Pilipinas. Kaya po ito ay isang napaka-importanting concern. Ang hypertension kasi ay nagli-lead sa mga fatal complications, nakamamatay na mga komplikasyon.
0: Ayun, mga kaibigan, napakalino po ng explanation ni Doc Bien ngayong gabi kung ano nga po ba ang high blood or hypertension o mas kilala po bilang silent killer. Yan po ay isang kondisyon kung saan ang pressure po ng ating dugo, no, ang pressure po ng dugo sa mga ugat ay mas mataas po kesa sa normal. Isa po ito, no, na nagdudulot ng mga deadly diseases gaya na lang po ng sabi ni Doc Bien. Isa na po dyan ng sakit po sa puso, stroke at iba-iba pong complication sa ating kalusugan. And Doc Bien, pwede po bang paulit ng ratio? 4 out of 10, tama po ba?
1: Tama po. 4 yes. out of 10 adults are hypertensive kasi sa pag-aaral dito sa Pilipinas.
0: Grabe po, ano, mga kaibigan, sa 10 tao po na makikilala po natin, 4 sa kanila ang may high blood pressure. Ganyan po yan kalaganap. Dito lang po yan sa Pilipinas, no, Doc, yung pag-aaral po na yan.
1: Oo, dito lang yan.
0: 4 out of 10. So, Doc Bien, ano po ba ang mga classifications ng hypertension? May iba't ibang klase po ba to?
1: May iba't ibang klase ang hypertension. Unang-una ay yung tinatawag na primary or essential hypertension. Pag sinabi nating primary or essential hypertension, ito yung hypertension na wala tayong ma-identify na specific cause. So, ang incidence ng ganitong klaseng hypertension ay more than 90%. So, karamihan ng kaso ng hypertension ay nabibilang sa tinatawag na primary or essential. Meron din namang mga secondary forms of hypertension, no? Yung may mga yung hypertension na dahil sa

0: iba't ibang kondisyones. Meron din tinatawag na gestational hypertension. Isang hypertension or pagtaas ng blood pressure sa panahon ng pagbubuntis. Sa panahon ng pagbubuntis, dalawang klaseng hypertension ang pwedeng mangyari. Yung tinatawag na pre-eclampsia at eclampsia. Siguro sa ating mga listeners na mga nanay na nagbuntis, ay meron sa atin, iba sa atin na nagkaroon ng ganitong klaseng kondisyon sa panahon ng pagbubuntis. Meron din tinatawag na isolated systolic hypertension. Ito naman ay isang klase ng hypertension na common sa mga maiedad na kung saan ang systolic blood pressure ay napakataas, subalit yung diastolic BP ay mababa o normal. Bukod dito, ang hypertension ay kinaklasify or kinakategorize ng American Heart Association at saka ng World Health Organization sa mga kategoryang number 1, pwedeng normal, number 2, elevated blood pressure, number 3, stage 1 hypertension, number 4, stage 2 hypertension, at number 5, yung tinatawag na hypertensive crisis, kung saan ang BP ay napakataas, sobra sa 180 over 90. Minsan 200 over 120 or 220 over 120, ganun po. Ang normal na BP, by the way, ay below 120 over below 80. No? Yung below 120 over below 80. So yun pong 120 over 80, sa ngayon, sa categorization nila ng WHO at ng American Heart Association, ay tinatawag na pre-hypertension. Hindi na po siya normal, no? Medyo strict yung categorization ngayon. So pag ikaw ay may BP na 120 to 129, tapos ang iyong diastolic ay 80 or below, ang classification na rin yan ay elevated BP na rin.
1: Ayan. So, base po sa mga explanation ni Doc Bien ngayong gabi, mga kaibigan, meron po at ibang-ibang klase or classifications po ng hypertension o ng high blood. And Doc Bien, bakit po ba important na alam po natin ang mga different classifications ng hypertension?
0: Importante na alam natin parang warning sa atin na stable ang BP natin or malapit na tayong maging hypertensive talaga or kailangan nating mag-seek ng professional help or kailangan nating magpa-ospital na kung napakataas ang ating BP, kasi ang napakataas na blood pressure can trigger a cardiovascular and cerebrovascular event katulad ng stroke or myocardial infarction or atake sa puso. So importante ang monitoring ng blood pressure natin. No? Kahit wala tayong nararamdaman, sabi nga ni DJ Iris kanina, ito ang hypertension can be very asymptomatic. Silent nga po, silent killer. Minsan walang-walang nararamdaman ang pasyente. Marami akong pasyente sa clinical practice ko na 200 over 100 na ang BP, and yet asymptomatic pa rin. Walang nararamdaman. Although most of these patients ay may nararamdaman, pero may portion pa rin na wala silang nararamdaman. So importante po na alam natin ang ating levels, and therefore yung monitoring ay dapat nating ginagawa regularly.
1: And pati din po yung mga gamot na Doc Bien, iba-iba po ba yan? Like, nakadepende po ba sa classification ng hypertension?
0: Oh yes, oo, tama yon. Ang classification ng hypertension ay magdidikta sa practitioner as to anong klaseng medication ang nababagay sa pasyenteng may slightly elevated BP, may stage 1 BP, or stage 2 hypertension, or hypertensive crisis. Pati yung dose ay malalaman natin kung ano ang akmang dose kung alam natin ang blood pressure level ng ating pasyente.
1: Ayan, mga kaibigan, napakalinaw po no, na pinakilala sa atin ngayong gabi ni Doc Bien kung ano nga po ba ang hypertension, no, mas kilala po natin bilang high blood. Siya po ay nagbigay din no, ng mga classifications po or iba't ibang klase ng hypertension o di po kaya ng high blood. Nabanggit din po mga kaibigan ni Doc Bien na out of 10 Filipinos, 4 po sa kanila ang may high blood. Bago po tayo magpatungo sa mga risk factors at mga sintomas po ano, ng high blood or ng hypertension, nais ko lamang pong batiin, Doc. Meron po tayong mga nadagdag na live viewers sa ating Facebook page na Adventist World Radio Manila. Ngayong gabi, kasama po natin si Bella Magsino. Magandang gabi po sa inyo, Sister Bella. Nandito rin po si Erlinda R. Dalumpines. Magandang gabi po sa inyo. At si Benita Verzola. If kayo po ay may mga katanungan patungkol sa ating paksa ngayong gabi na hypertension o di po kaya high blood, pwedeng-pwede po kayong mag-comment sa aming Facebook page na Adventist World Radio Manila. Pwede rin naman po kayong mag-text or tumawag sa aming numerong 0918-9447-891. Doc Bien, ano po ba ang mga risk factors, no? Yung mga bagay po na maaring magtulak para magkaroon po ng hypertension ng isang tao.
0: Opo, yun po ay tinatawag ng mga risk factors, no? Mga bagay o kondisyon na pwedeng magtulak sa atin para maging high blood or hypertensive tayo. Ito po ay kinaklasify natin sa dalawa. Number one, yung tinatawag na non-modifiable risk factors. Pag sinabi pong non-modifiable, wala tayong gagawa. Talagang parte na ng ating pagkatao itong mga risk factors na ito. No? So sa mga non-modifiable na wala na tayong magagawa dahil andyan na, number one po ay alam na natin yung pag-edad. No? The aging process. Kasi habang umiedad po tayo, hindi naman natin mapipigil ang pag-edad natin, tumataas po ang tendency or ang potential na tumaas ang ating blood pressure. Number two is family history or the genetic factor. Halimbawa, ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, especially yung mga immediate family members natin may high blood, most likely or possibly, magkakaroon din tayo noon kasi ho merong tinatawag na influence ang family history. Number three ay yung tinatawag na race or ethnicity. Ang South African people or race ay isa sa pinakamataas ang potensyal na maging high blood at marami sa kanila, no, ang talagang hypertensive. And next to them are South Asians. Tayo po yun, no, sa Asia, no, ay tayo ay isa sa mga very at risk na mga tao dahil tayo ay nasa ganitong klaseng ethnicity. Ang sex din po, no, ang mga lalaki ay mas maagang nagkakaroon ng hypertension versus mga babae, no. Ang mga babae naman, postmenopausal, diyan po sila halos nag-uumpisa na magkaroon na ng hypertension din, lalo na kung sila ay matataba. Yun naman po mga modifiable risk factors or mga kondisyon na maaaring may magawa tayo, no, para hindi tayo maging high blood ay number one, yung pagiging obese or overweight natin or yung ating timbang, no. Kasi pag mataas ang ating timbang, binibigyan natin ng mabigat na workload ang ating puso na naglilid po sa hypertension. Yung ating intake ng salt, kung mahilig tayo sa palaging maalat ang ating mga pagkain, mga bagoong, patis, toyo, ano po ang salt intake, high salt intake will increase the blood volume. Nag-ano din po siya, nagkukos din ng water retention sa katawan natin at nagpo-provoke ng hypertension. Pag tayo po ay sedentary or inactive, wala tayong regular exercise program, no? Isa din siya sa mga kondisyon na pwedeng magtulak sa atin sa pagiging hypertensive. Unhealthy diet, no? Kung ang ating dieta ay mataas palagi sa unsaturated fats, sa mga processed foods, sa mga trans fats, no? Ang excessive alcohol intake, no? Pati ang smoking, ang paninigarilyo ay napatunayan na nagkukos ng damage sa ating mga ugat at pwedeng magtulak din sa pagiging hypertension. Ang chronic stress, very stressful na buhay, no, ay isa sa mga malaking factors sa ngayon, lalo na sa panahon natin, na very stressful ang buhay, karaniwan na walang mga other risk factors, pero just because of the level of stress, nagiging hypertensive. Poor sleep, no? Poor sleep pattern, hindi nakakatulog ng maganda. May mga other medical conditions din na pwedeng magtulak sa pagiging hypertensive ng isang tao. Halimbawa, meron kang diabetes, or meron kang kidney disease, or mataas ang iyong mga cholesterol or mga triglycerides and bad cholesterol, yung mga lipids, pwede pong mag-contribute siya sa pagtulak sa atin na maging hypertensive. Isa pa ay ang mababang potassium intake. Kung ang ating pagkain ay napakababa sa potassium, ay pwedeng-pwedeng tumaas ang ating sodium sa ating katawan or sa ating dugo na magkukos ng hypertension. More or less po yon ang mga factors na ating mababanggit. Again, meron pong non-modifiable, pero yung modifiable factors dapat ay magawa natin ng paraan or ng solusyon para tayo ay makaiwas sa kondisyon na ito, ang hypertension.
1: Ayan, mga kaibigan, dalawa po ano ang risk factors ng hypertension na na-explain po ngayong gabi ni Doc Bien. Isa na po dyan, ang non-modifiable or mas kilala po natin na mga factors na hindi po natin kayang baguhin. Kasama na po dyan ang edad, pag tayo po ay natanda na. And minsan nasa lahi din po yan at ethnicity, at minsan din po sa kasarian, no, mas prone po ang mga lalaki kaysa sa mga babae, dahil ang mga babae po mas prone sila sa hypertension after ng menopause. Yung iba naman po is namamana po na sakit. Yung isa naman pong klase or isang risk factor naman po ay ang modifiable. In other words, kaya po natin yan kontrolin, no, if tayo po ay may self-discipline at self-control. Gaya na lang po ng pagbawas ng mga maaalat na pagkain, mga kaibigan, mag-exercise, ano, para hindi po tayo obese, you know? Lalo na po yung mga naninigarilyo at mga umiinom po ng alak. Naku, napakalaki po yung risk factor para magkaroon po ng high blood. Isa na din po ang stress, naku. And mataas po na cholesterol at kulang po sa tulog. Ngayon, Doc, wait lang po. Meron po tayong tanong galing po sa Facebook. Basahin ko lang po, Doc Bien, ha? Sabi po, ang tanong po is from Sister Amelia Coralde. Sabi po niya, good evening po, Doc. Ako po ay 62 years old na po. Nagiinom po ako ng maintenance na Losartan 50. 50 milligrams po ba ito, Doc?
0: Oo, 50 yan.
1: Ang tanong ko po ay ito, 110 over 80 na lang po ang aking BP. Magiinom pa po ba ako ng maintenance? Salamat po, Doc.
0: Napakaganda pong tanong. Kayo ay naka-maintenance medication na 150 milligrams ng Losartan. Kung iniinom nyo po yan ng araw-araw, na dapat naman talaga ay araw-araw nyo iniinom, kasi maintenance medication nga po yan. At kung ang inyong BP ay nag-a-average ng 110 over 80 or even 110 over 70, kailangan pong ipagpatuloy yan. Ang 110 over 70 or 110 over 80 ay napakagandang level po ng blood pressure, kasi ang goal po natin ay maging below 120 and below 80 milligrams yung diastolic. Kaya po maganda ang BP nyo ay dahil sa inyong iniinom na medication ng na Losartan. Kaya dapat lang pong ipagpatuloy po yan. Tama po yun. Tuloy lang.
1: Ayan. Sana po nasagot ni Doc Bien ng malinaw ang inyo pong katanungan, Sister Amelia Corralde, at maraming salamat po sa pagpapadala ng inyong tanong. If kayo po ay may mga katanungan patungkol sa ating paksa ngayong gabi na hypertension o mas kilala po natin bilang high blood pressure, pwedeng-pwede po kayong mag-text or tumawag sa aming numerong 0918-9447-891. Pwedeng-pwede din po kayong mag-comment sa aming Facebook at YouTube page na Adventist World Radio Manila. Doc Bien, ano po ba ang mga symptoms, no? Mga sintomas po ng high blood? Kasi kilala po natin siya bilang silent killer po, ano? Hindi natin nafe-feel. Pero ano nga po ba ang mga sintomas ng hypertension o ng high blood?
0: Magandang tanong din yan, ano? Mga symptoms, sabi nga natin kanina, maraming malaking porsyento ng ating mga pasyenteng may high blood can be asymptomatic, no? Walang nararamdaman. At ito ang dahilan kung bakit maraming pasyente ang hindi nagsisik ng professional help or medical consult kasi nagre-rely sila sa kanilang nararamdaman. Saka lang sila pupunta sa doktor pag may nararamdaman na silang sakit ng ulo, nahihilo, mabigat ang ulo, may feeling na pagiging imbalance at bumibilis ang tibok ng puso, no? Karaniwan 'yun ang mga sinyales or symptoms ng pagiging hypertensive. Madaling mapagod sa kanyang effort, no? Madaling mahapo dahil mataas ang BP. So ang pinakakaraniwan ay pagsakit ng ulo, pagsakit ng batok, pagkahilo, pagpalpitate or bumibilis ang tibok ng puso, at madaling mapagod or madaling mahapo, no? Pero maraming pasyente natin ang asymptomatic. So hindi maganda na porque asymptomatic tayo ay hindi tayo magkakaroon ng early screening. Dapat nagpapa-blood pressure tayo, blood pressure measurement every now and then to check on the blood pressure level natin. Whether tayo ay normal or nandun tayo sa tinatawag na pre-hypertension or mataas na pala ang BP natin, para mag-seek po tayo ng professional help. Kasi po, the earlier, mas maaga tayong mag-seek ng professional help, mas maiiwasan natin ang mga komplikasyon na pwedeng mangyari sooner or later dahil sa hypertension.
1: Ayan, so napaka-importante, Doc, ng early screening. Nabanggit niyo po ang early screening, ano? Saan po ba pwede pumunta ang ating mga listeners, Doc, para po sa early screening? Available po ba to sa ating mga barangay o saan po sila pwede pumunta?
0: Tama, napakaganda ring tanong niyan. Pero dito sa practice ko kasi, no offense sa ating mga nurses, sa OPD, hindi namin masyadong ipinag kakatiwala or I mean, of course, yung mga nurses natin sa outpatient, sila yung nag-BP, pero we make it a point to double check, no? We as doctors, I can speak personally in my practice, talagang biniverify ko or kinoconfirm ko. Ako mismo ay palaging may dalang blood pressure apparatus na hindi yung digital, kundi yung manual BP apparatus, no? Kasi the manual BP app is more reliable than the digital or the yung mga rechargeable or battery-operated blood pressure apparatus. So, pwede naman pong pumunta sa barangay health center, sa ating mga rural health center or municipal health centers, or pinakapalapit na healthcare facility. Pero be sure na ang nagbi-BP sa inyo ay trained at sanay na mag-check ng blood pressure. Kung family member lang ang nag-check, dapat talagang trained. Ano ho? Kasi minsan nakakalito yung pagdinig sa first loud sound sa pag tayo ay nakikinig ng tibok through the stethoscope, ay minsan nagkakamali tayo. Minsan kailangan ulit-ulitin para makuha talaga yung tunay na blood pressure. So medyo may challenge tayo dyan, ano? Kailangan kasi ang nag-BBP ay sanay, skilled, ano, para makuha yung tunay na reading, the accurate reading of the BP.
1: Ayan, para po sa ating mga listeners ngayong gabi, huwag niyo pong antayin na kayo po ay may maramdaman, ano, na related po sa high blood pressure. Napaka-importante po na kayo po ay magpa-early screening na banggit po ni Doc Bien, na pwede pong kayo magpunta sa pinakamalapit niyo po na healthcare provider, kasama na po dyan ang ating mga barangay health center. So Doc Bien, paano po ba? Ano po bang magagawa ng ating mga listeners, ano, para maiwasan po ang hypertension?
0: Maraming pwede tayong gawin, ano ho, para maiwasan natin ang hypertension, no? Kung wala pa tayong hypertension, isa na yung kasasabi lang natin, early screening is the first step.
1: Yes.
0: Regularly, kailangan magpa-blood pressure reading tayo para ma-determine natin kung ano ang ating talagang blood pressure. Ngayon, ano-ano ang pwede nating gawin, no? Going back dun sa risk factors na identify natin kanina,
1: yes, yung
0: ito po
1: yung
0: mga risk
1: doc,
0: factors,
1: no?
0: Na tutulak sa atin para tayo maging hypertensive. And therefore, ang pag-iwas ay to address all those risk factors. Kung tayo ay overweight, dapat tayo ay maging conscious about being overweight, makabalik tayo sa tamang BMI. Ang tamang BMI po para sa Asia Pacific ay BMI na nirecommend is 22 or 18.5 to 22.9 BMI para sa Asia Pacific, no? Ayun ang tamang BMI. Madali pong kumpyutin ang BMI kasi ito ay weight in kilograms divided by height in meter squared. Makikita nyo na yan. Tapos, downloadable naman po yung categorization ng BMI na Asia Pacific Standard. So, kailangan po ay makabalik tayo sa tamang timbang. Number two, dapat ay i-moderate natin yung ating salt intake kung tayo ay mahilig sa maaalat. Ang recommendation actually is below 2,300 milligrams per day ang salt consumption natin. Preferably, 1,500 milligrams lang daw. Ngayon, ang equivalent po noon ay almost 2/3 teaspoon ng salt. Yun ang recommended consumption natin ng salt every day. No? Ngayon, sa ehersisyo naman, kailangan ay mag-exercise tayo ng 1,500 minutes per week. So that is about 30 to 1 hour per day over 7 days, 5 to 7 days. Kailangan po ay moderate intensity ang exercise at aerobic na tinatawag. Ang example ng mga ganitong klaseng exercise ay brisk walking, pwede rin po ang Zumba or dancing, pwede rin ang swimming or paglalaro ng tennis na doubles or bicycling or treadmill, pwede rin ang stationary or moving or gardening ay pwede rin po. Marami pong mga forms of exercise na pwede nating gawin. Subalik pag nag-exercise tayo, dapat nating i-monitor ang timbang kasi po pag nag-exercise tayo pero wala namang benepisyo ang ating timbang, ay kulang na kulang po ang exercise na ating nagagawa. Healthy diet, kailangan din po. Ano ho? Kailangan iiwas tayo sa mga processed foods, sa mga fast foods, sa mga foods na may trans fats and saturated
1: dyan,
0: fats.
1: Guilty po ako dyan, Doc.
0: O, kailangan daw ay plant-based, nutrient-dense foods, high in fiber, no? Legumes, lentils, beans, no? Yung mataas sa fibers at as much as possible gawin nating plant-based. Pag-iwas sa paninigarilyo, pag-iwas sa pag-inom, yung mga umiinom po ng alak, may recommendation tayo na dapat ay umiinom lang tayo in moderation. No? Ang moderate na pag-inom, although sa mga Adventist po ay preferably mas maganda hindi tayo umiinom. At kung hindi naman tayo Adventist, I would advise na mas maganda rin po ang lifestyle na walang alcohol. No? Ano pa ba? Poor sleep. Kailangan nakakatulog tayo ng sapat gabi-gabi. Ang advice po ay 7 to 8 hours of quality sleep. No? Quality sleep yung talagang hindi gising, tulog, or yung tinatawag na probinsya na, sa probinsya na tulog manok. Kailangan mahimbing ang tulog, restful at 7 to 8 hours. No? Tapos, consumption of mga potassium-rich foods. No? Kasi sabi natin kanina, pag mababa ang ating mga potassium containing foods na nakakain, ay pwedeng tumaas ang BP natin. So, ang example po nito sa mga prutas ay yung melon, yung pakwan, kiwi, what else, banana. Ito po yung mga matataas sa potassium. Dapat laging part po ng ating diet. Sa mga, ano naman po, sa mga gulay, meron tayong mga tomatoes, mga spinach, what else, broccoli, sweet potatoes, etc. Talbos sa kamote, mataas po ito sa potassium, which should be a part of our diet. Uh-huh. Ano pa ba? I think yon ang mga basic na mga paraan upang maiwasan natin ang hypertension and its complications. At kung mataas ang ating mga lipids, like nakita natin ang ating mga cholesterol level, no? Pag tayo nagpapa-blood chem, ang taas ng ating LDL, VLDL, triglycerides, total cholesterol, dapat po ay ma-address ito at ma-normalize natin.
1: Ayan, Doc. At kami po ay nakatanggap ng tanong sa aming numero po. Ano? Ito po ay galing kay Edwin ng San Pedro, Laguna. Ang tanong po niya, Doc Bien, hello po, Doc. Pwede rin po ba makita ang hypertension sa pamamagitan ng mata? Or meaning po, sa mata pa lang pwede na makita na nag-hypertension na po?
0: Hindi po reliable yun. Ano? Hindi po reliable na ophthalmoscopy ay magre-reveal ng hypertension. Ang pag-examine ng mata ay magre-reveal ng karaniwan na complicated hypertension, komplikasyon ng hypertension. Pag meron ng tinatawag na retinopathy, yan po ay nakikita sa pamamagitan ng mata. Pero yung mga beginning hypertension, nag-uumpisang hypertension, hindi natin makikita sa pamamagitan ng pag-examine ng mata. I think merong mga tinatawag na mga other, mga alternative or mga complementary practitioners na minsan, or mga albularyo na sinasabi na titingnan lang ang mata ay makikita na kung high blood o hindi. Hindi po totoo yun. No? Napakahirap i-determine kung isang pasyente ay high blood na o hindi sa pamamagitan lang ng pagtingin sa mata, much more so kung walang ginagamit na ophthalmoscope.
1: Ayan. Salamat po, Brother Edwin, sa pagpapadala po ng inyong katanungan ngayong gabi. At sana po ay nasagot po ni Dr. Bien ng malinaw ang inyong pong katanungan. And Doc Bien, nabanggit niyo po ano, na super important po talaga ng lifestyle modification para po maiwasan ng hypertension, lalo na po sa ating mga listeners and sa ating po mga viewers ngayong gabi. Napaka-importante po ano, to have self-control and to have self-discipline and to modify our lifestyle, kasi minsan po tayo po mismo ang nagkukos na tayo po ay magkaroon ng hypertension o di po kaya ng high blood. And Doc Bien, paano po ba ginagamot ang hypertension?
0: Ang hypertension ay isa sa pinakakaraniwang kaso namin sa primary care. No? Ang daming pasyente, it's every single day. Napakarami ng pasyenteng kukonsulta sa isang doktor dahil may hypertension. No? Ang paggamot ng hypertension initially ay through non-pharmacologic management, no? Walang gamot. Pero kung ang blood pressure level ay medyo mataas na at kulang ang non-pharmacologic aspect or lifestyle management, ay sasamahan natin ng pharmacologic management. Kung ang hypertension or blood pressure ay tinatawag na parang nag-uumpisa pa lang, no? At ang pasyente naman ay very willing na mag-exercise, mag-weight loss, at mag-modify ng kanyang diet, no? At magkaroon ng healthy lifestyle, it's okay na healthy lifestyle muna ang initial management natin. Pero karaniwan na maraming mga pasyente na very difficult to convince, no, na mag-exercise, magbago ng dieta nila, nahihirapan na makatulog, at ang stress ay ganoon kataas, ang level ng stress sa kanilang trabaho. So most of the time ay isinasabay natin ang pharmacologic management. Maraming klase ng gamot na pwede nating ibigay depende sa level ng blood pressure. Meron tayong tinatawag na mga calcium channel antagonist, merong mga tinatawag na A2RB, merong mga centrally acting na mga medications, mga beta blockers, at meron pang tinatawag na mga diuretics na nagpo-promote ng pag-ihi ng pasyente. All kinukombine ito ng mga doctors, no, para ma-achieve yung tamang goal sa panggagamot. Pero para sa akin, sa primary care, ang panggagamot ng hypertension, for it to be really complete, no, and founded, ay kailangan meron talagang non-pharmacologic aspect. Kailangan ang isang healthcare provider, ang isang doktor, ay skilled, no? Skilled in terms of prescribing healthy lifestyle. So, siguro bago sa inyo yung healthy lifestyle prescription. Ano? Hindi lang po kasi gamot ang piniprescribe. Piniprescribe din natin ang exercise. Piniprescribe din natin ang diet or healthy diet. Piniprescribe din natin ang sleeping hours. No? Ina-unprescribe natin ang mga unsaturated fats or mga pagkain na hindi dapat kainin. So napaka-importante ho ang skill ng isang primary care provider ng isang doktor in terms of hypertension management. And along with that, kailangan mahusay ang doktor na pumili ng akmang gamot para sa klase ng hypertension ng isang pasyente.
1: Oler, meron po tayong listener na tumawag po sa atin dito sa Adventist World Radio 89.1 FM para personal po kayong tanungin ngayong gabi. And maririnig po natin. Naririnig na po ba?
2: Opo, opo.
1: Ayan, good evening po sa inyo. Pwede po ba kayong magpakilala?
2: Ako po si Roger. Opo, opo. Roger de Guzman po.
1: Roger de Guzman daw, Doc. Sir Roger, maraming salamat po sa pagtawag sa amin ngayong gabi. Ano po ba ang inyong katanungan kay Doc Bien?
2: Hindi naman po kataas ang blood pressure.
1: Sir Roger, pwede pong pakihinaan yung radyo po.
2: Pangit po naman po ako, Friday lang po. 160 over 100
1: daw po, Doc Bien, ng kanyang BP.
0: 150 over 100. At wala
2: Opo.
0: Siyang medications na maintenance, ganun ba?
2: Opo.
0: Napaka-importante na magkaroon ka ng medication for now, no? Tingin ko kailangan ay gamutin. Kailangan ka magkaroon ng gamot.
2: Yung Lasartan.
1: Lasartan daw po, Doc Bien.
0: Ah, nakalusartan. Ilang milligrams ng Losartan?
2: 30 po.
1: 30 milligrams daw po, Dok.
0: Ah, pero walang 30 milligrams ang losartan. 50 lang at saka 100.
2: Ah, 50. Yung kul... 30 po yun na kasi. Ah, 50. Yung kulay pink po.
1: Color pink daw po na gamot, Dok Bien. Ano po ba yung color pink
2: na gamot? 50 po nga tayo yung kulay pink.
0: Baka 50 yan, ano? In case na 50 milligrams and yet ang BPI 150 over 100, ibig sabihin ay poorly controlled ang blood pressure and losartan 50 milligrams may not be enough. Hindi sapat, no? Kung sa akin ka magpapakonsult, bukod sa losartan na iniinom mo sa umaga pagkakain ng almusal, bibigyan din kita ng isang klase ng gamot sa gabi naman pagkakain ng hapunan.
2: Opo.
0: Pwede kang uminom ng amlodipine or filodipine. Pwede tayo mag-start sa 5 milligrams. No? So, losartan na 50 milligrams sa umaga. Tapos, amlodipine or filodipine na 5 milligrams sa gabi. Tapos, pag iniinom mo na yan, ng regular, yung dalawang klaseng gamot na yan, ituloy mo lang ang monitoring mo para malaman mo kung naaabot mo na yung goal na 120 over 80 or a little lower than that.
1: Sir Roger, sana po eh nasagot po ni Doc Bien ang inyong katanungan ngayong gabi. Maraming maraming salamat po sa pagtawag at kami po ay natutuwa na marinig po namin kayo ngayong gabi.
2: Okay po.
1: Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, Sir Roger.
2: Salamat din po.
0: Welcome po.
1: Ayan. If kayo po ay may mga katanungan, katulad na lang po ni Sir Roger ngayong gabi, pwedeng-pwede po kayong mag-text or tumawag sa aming numerong 0918-944-7891. At si Doc Bien po mismo ang sasagot po ng inyong mga katanungan. Pwede rin naman po kayong mag-comment sa aming Facebook page na Adventist World Radio Manila. At ngayon po, Doc Bien, ano, medyo we are running out of time. And for our last question po this evening para po sa ating mga listeners and sa mga viewers po natin, ano po ba ang pwedeng mangyari pag napabayaan po ang hypertension? Ano po ba yung mga complications na maaari pong mangyari?
0: Ang pinakakaraniwang komplikasyon ng napabayaang blood pressure or yung tinatawag na uncontrolled hypertension over a period of time ay pwedeng magresulta sa cardiovascular complication katulad ng tinatawag na MI or myocardial infarction or atake sa puso. Number 2, pwede ring mauwi sa heart failure dahil lumalaki ang puso. So nauwi sa heart failure, no, nahirapan ang puso, or LVH or left ventricular hypertrophy, yung tuloy-tuloy na paglaki ng puso, no. Meron ding tinatawag na cerebrovascular complication. Pwede ring magkaroon ng stroke dahil sa taas ng BP, may ugat halimbawa na dahil sa taas ng BP ay nakaputok. Meron ding tinatawag na dementia or yung matagalang pagkalimot, no, dahil sa hypertension. Meron ding aneurysm pwedeng mangyari dahil sa napabayaang BP, no. Ang aneurysm ay pagkahiwa or pagkalaslas ng isang ugat at pwedeng mag-uwi sa malakihang hemorrhage, no? At pwede rin naman na yung tinatawag na hypertensive nephropathy or pagkasira ng kidney function, no? Kaya merong mga pasyente na nadadialysis dahil sa pinabayaang hypertension. Hindi lang yung may diabetes ang nadadialysis. Kahit walang diabetes pero napabayaan ng hypertension over a long period of time can result to nephropathy or kidney failure, no? Meron ding hypertensive retinopathy or pagkabulag, no? Pagkasira ng mga ugat sa mata na nauuwi sa paghihirap.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ibinigay sa atin ni Jesus ang eksaktong detalye ng kanyang ikalawang pagparito. Ano ang sinasabi pa ng Biblia tungkol sa ikalawang pagdating ni Jesus? Siya'y babalik sa mga ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian at makikita ito ng bawat mata. Doon ay maaari pa rin tayong pumili. At sa pagpili kay Jesus, pinipili natin ang lahat ng bagay na mahalaga.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa 12th bahagi ng seri ng pag-aaral ng Salita ng Diyos na may temang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ang ating pag-aaral ngayon ay nakatuon sa pagiging tapat na katiwala ng pag-asang hatid ng 2nd pagdating ni Kristo. Kaya't samahan si Pastor Laudemir Gatus sa pagtuklas sa kahangahangang plano ng Panginoon para sa iyo, ang isang matagumpay at masaganang buhay sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa kanyang mga salita. Para sa ating pagsisimula, iniimbitahan ko kayo na manalangin. Dakila po naming Diyos sa amin pong pag-aaral ngayong gabi. Samahan niyo po kami bilang po mga katiwala. Kami po ay naghihintay sa inyong pagbalik. Tulungan kami na amin pong maunawaan ang bagay na ito at magiging kasiyahan po sa amin na sa 2nd pagkakataon, kayo po ay babalik at makikita po namin. Salamat, Panginoon, sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

May dalawang negosyante, isa mula sa United States at ang isa mula sa Russia. Sila'y nakaupo sa isang restaurant at naghihintay ng pagkain. Habang naghihintay ay napag-usapan nila ang mga problemang kinaharap ng mundo ngayon. Sa ngayon ay may pandaigdigang kahirapan at gutom. May libu-libong batang nagugutom araw-araw. Ang imoralidad at ang pagkawatak-watak ng tahanan na nagreresulta sa paglaki ng mga bata nang walang pag-aalaga ng mapagmahal na magulang. Ang alkoholismo at pag-aabuso sa droga ay sumisira sa isipan at kalusugan ng bata.

walang pagatubili na sumagot ang Amerikano. Maraming Amerikano ang naniniwala na isa lang ang solusyon. Isang hari na bigla ang Russian sa pahayag ng Amerikano. At ang wika niya ay namangha ako nang marinig ng isang Amerikanong nagsabi na ang kanyang bansa ay nangangailangan ng isang hari para malutas ang mga problema nito. Ang haring iyon ay tiyak na kailangang maging isang pambihirang individual. Tahimik na sumagot ang Amerikano, "Tama ka, siya'y isang pambihirang nilalang at malapit na siyang ayusin ang lahat ng problema sa mundo." Ang tinutukoy ko ay ang haring si Jesus, ang pag-asa ng lahat ng mga matapat na katiwala. Mga kaibigan, sa mga huling araw ng ministeryo ni Jesus dito sa lupa, inihulan niya ang kanyang kamatayan sa kanyang mga alagad. Palibasay, nakitang kailangan nila ang kaaliwan at pag-asa sa darating na pagsubok. Ibinigay ni Jesus ang kapanapanabik na pangakong ito dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 14. Ang talata ay 1-3. Ang wika, "Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paruroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon." Ang mga tagasunod at katiwala ng pag-asa ni Jesus ay nananabik na umasa sa katuparan ng pangakong ito. Si Apostol Pablo, na sumulat mula sa kanyang selda ng bilangguan, ay nagsabi dito sa Tito, Kapitulo 2, ang talatay 13, "Inihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo." Di nagtagal nang paparating na ang berdugo. Si Pablo ay matagumpay na nagpahayag. Dito sa 2 Timoteo, Kapitulo 4, ang talatay 7 at 8, ang wika, "Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya, kaya't mula ngayon ay nakalaan sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita." Maaring harapin ni Pablo ang espada ng berdugo nang may kumpiyansa sa araw na iyon dahil nananampalataya siya sa pangako ni Kristo na siya'y babalik. Sa pagharap natin sa paparating na madilim na mga oras ng kasaysayan ng mundo, ito'y magiging isang malaking mapagkukunan ng lakas para alalahanin na ang pangako ni Jesus sa kanyang mga alagad ay para din naman sa atin. Si Jesus ay babalik para sa kanyang mga tapat na katiwala. Ang pangakong iyon ay ang tanging pag-asa ng mundo para sa kaligtasan at kaligayahan. Sa pagkaalam na tatangkain ni Satanas na gayahin ang kanyang pagdating, ibinigay sa atin ni Jesus ang eksaktong detalye ng kanyang ikalawang pagparito ayon sa Biblia. At dito sa aklat ni Mateo 24, ang talatay 24, ang wika, "Sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maari pati ang mga hinirang." Kung hindi natin alam kung paano sabihin ang pagkakaiba, kung paano makita ang huwad, maaari tayong malinlang ng isang impostor

sa pag-aakalang ito'y si Jesus. Si Jesus ay hindi nagsasalita tungkol sa ilang malamya na panlilinlang. Si Satanas ay nagsasalita tungkol sa di ka panipaniwalang mga pagpapanggap. Napakaingat na binalak at may sakatuparan na halos ang buong mundo ay malilinlang. Nakita nyo, ang mga impostor na ito ay gagawa ng mga himala. Magpapagaling ng mga may sakit at magbibigay ng mga supernatural na demonstrasyon para i-back up ang kanilang mga sinasabi. Kaibigan, mag-isip tayo sandali. Ipagpalagay na lamang na binuksan mo ang telebisyon ng isang gabi. At ang tagapagbalita ay naguulat na si Kristo ay dumarating. Na siya'y nasa Manila na nagpapagaling ng mga may sakit, gumagawa ng mga himala, nagsasalita ng mga salita ng pag-ibig at kapayapaan at pagkakaisa ng Kristiyano. At nakita mong libo-libo ang nagpupunta doon para makita siya. Ang iba'y lumuluhod sa kanyang harapan at tinatanggap ang kanyang basbas. Tanong eh, ano ang gagawin mo, kaibigan? Mabilis na sumakay sa bus, papunta ng Maynila? Magmadaling lumabas para makita siya at yumukod at sambahin siya? Maaring ito ang gagawin mo kung hindi mo alam ang itinuturo ng Biblia tungkol sa pagdating ni Kristo. Sapagkat ganito ang sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Mateo Kapitulo 24, ang talata'y 26. Kaya kung sasabihin nila sa inyo, tingnan ninyo, siya'y nasa ilang, huwag kayong lumabas. Tingnan ninyo, siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Sinabi ni Jesus na huwag tayong pumunta para makita ang impostor. Bakit? Baka malinlang tayo sa kanyang mga milagro at karisma. Maari siyang magturo tulad ni Kristo. Maari siyang magpagaling tulad ni Kristo. Maari ang kanyang tunog ay tulad kay Kristo. At ang tuksong mag-aalinlangan sa kasulatan ay maaring napakalaki. Sinasabi ni Jesus muli sa Ebanghelyo ni Mateo sa Kapitulo 24, ang talata'y 24, na ang impostor na ito ay magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan anupat ililigaw kung maari pati ang mga hinirang. Huwag tayo mangahas na magtiwala sa ating sariling mga pandama. Sa nakikita natin, sa naririnig natin, paano natin malalaman kung ito'y isang impostor? Ang Biblia ang tanging ligtas na gabay natin sa paggawa ng desisyong ito. Kaibigan, ang maraming katanungan ng mga tao sa panahong ito, ano ang sinasabi ba ng Biblia tungkol sa ikalawang pagdating ni Jesus? Una, ito ay isang nakikitang pagdating sapagkat ito'y pinahayag sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 24, ang talata'y 27, sapagkat gaya ng kidlat na nanggagaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Hindi mo na kailangang sabihin ang pagdating ni Kristo na lalaman ng lahat ng tungkol dito. Makikita mo siyang dumarating. Dahil dito sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 1, talata 7, ganito ang wika. Tingnan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata. Oo, makikita siya ng bawat mata. Ang mga mata ng matanda, ang mga mata ng kabataan, ang mga mata ng mga bulag, ang mga mata ng naligtas at maging ang mga mata ng makasalanan dahil sila ay magluluksa sa pagdating ni Jesus. Sinabi mismo ni Mateo sa kanyang Ebanghelyo, Kapitulo 24, ang talata'y 30, ganito ang wika, pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit.
at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulat ng langit na may kapangyarihan at may dakilang kaluwalhatian. Si Kristo ay hindi biglang lilitaw sa ilang malalayong lungsod o tahimik na lumabas sa isang flying saucer. Siya'y babalik sa mga ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian at makikita ito ng bawat mata. Sa ikalawa, ayon sa banal na kasulatan, ito'y magiging isang dramatiko maririnig na pagdating. Sa pagdating ni Jesus ay may kooperasyon ng lahat ng kalikasan. Makinig sa sinasabi ng aklat ng Apokalipsis, ang kapitulo'y 16, ang talata'y 18 hanggang 20. Ganito ang wika ng mga talata. At nagkaroon ng mga kidlat, mga tinig, mga kulog, at malakas na lindol na hindi pa nangyari kailanman mula nang magkaroon ng tao sa lupa. Isang napakalakas na lindol, ang dakilang lungsod ay nahati sa tatlo at ang mga lungsod ng mga bansa ay bumagsak. Naalala ng Diyos ang dakilang Babilonya at binigyan niya ito ng kopa ng alak ng kabagsikan ng kanyang puot at tumakas ang bawat pulo at walang mga bundok na matagpuan. Hindi mo maaring itago ang isang lindol na sikreto. Walang nakagagawa nito. Isang pumapatag sa lahat ng bundok at nagiging sanhi ng paglaho ng bawat isla. Subalit kaibigan, ito pa ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang pagdating ni Kristo ay hindi lamang isang nakikitang pagdating. Ito'y isang maririnig na pagdating. Maririnig ng lahat. Tatagos sa lahat ng panawagan ng Diyos at ang tunog ng trompeta na ang mga namatay kay Kristo ay gigising at lalabas mula sa kanilang mga libingan. At ang wika sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika, unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika, Kapitulo 4, ang talata'y 16. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Nakikita mo ba kung gaano kaimposible para kay Satanas na gayahin ang tunay na pagdating ni Kristo? Hindi ito si Jesus maliban kung nakikita mong nangyayari ang lahat ng mga bagay na ito. Anong maluwalhating araw na iyon? At tandaan, hindi si Jesus kung hindi magbukas ang mga libingan at ang ating mga mahal sa buhay na natulog sa Kanya ay hindi iniyahon mula sa kanilang maalikabok na libingan. Ngayon, pansinin kung ano ang nangyayari sa matuwid na namumuhay sa ikalawang pagdating ni Kristo. Muling ipagpapatuloy po natin ang pagbasa dito sa aklat ni Pablo sa 1 Tesalonika, dating kapitulo at talatang 17. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay agawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ang tapat ng mga tagasunod ni Jesus ay naabutan kasama ng mga nabuhay na maguli para salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Napakasayang reunion para sa maraming pamilya. Sinasabi sa atin ni Pablo na may iba pang mangyayari pagdating ni Kristo. At dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 15, ang talata'y 51 hanggang 53. Ganito ang sabi. Makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sadlit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta. Sapagkat ang trompeta ay tutunog
at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira. At tayo babaguhin sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Ibibigay ng Diyos sa bawat tagasunod ni Jesus ang kanyang kaloob ng pag-ibig, ang buhay na walang hanggan. Ang lahat ng iba pang mga kaloob ay walang kabuluhan kung wala ang kaloob na ito ng immortality. Ngunit may iba pang ibibigay ang Diyos sa kanyang mga anak dito sa lupa. Dito sa Pilipos, sulat din ni Pablo, sa Kapitulo 3, talatang 20 at 21 ang wika, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula roon ay inihintay naman natin ang tagapagligtas. Ang Panginoon Kristo na siyang nagbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatiyan ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang may pailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Isang katawan na katulad kay Kristo. Wala ng sakit, wala ng kirot, wala ng karamdaman. O ano pang balita ang mas nakalulugod dito? Ano ang magiging itsura ni Jesus pagdating niya? Ito mga kaibigan ay kailangan nating malaman. Naisip din ito ng dalawang anghel pagkatapos ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Gumugol siya ng ilang oras kasama ang kanyang mga alagad na ibinabahagi ang kanyang mga huling tagubilin sa kanila, na tinitiyak sa kanila ang kanyang pagmamahal at presensya hanggang sa katapusan ng mundo. Dumating na ang oras para umakyat si Kristo sa trono ng kanyang Ama. At habang siya'y nakatayo na nakaunat ang mga kamay sa pagpapala, dahan-dahan siyang umakyat paroon sa langit. Ang mga disipulo ay nakatayo na nakatingin sa itaas. Pinipilit ang kanilang mga mata para sa huling sulyap sa kanilang Panginoon. At bigla-bigla, ayon sa gawa, 1:10 ang wika. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya ay papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit na nagsasabi, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit." Ang parehong Jesus. Si Jesus na may laman at buto. Si Jesus na may bakas ng pako sa kanyang mga kamay at paa. Si Jesus na may sugat sa kanyang tagiliran. Ang parehong Jesus na nagsasalita at lumalakad at nananalangin na kasama ng mga alagad. Ang parehong Jesus na umalis sa mga ulap ay babalik sa parehong paraan. Magiging mahirap para sa isang impostor na i-duplicate ito. Hindi ba, mga kaibigan? Ikatlo na gusto kong maintindihan ninyo sa pagparito ng ating Panginoon. Ito'y magiging isang maluwalhating pagdating. Sapagkat dito ang tala sa Mateo, Kapitulo 25, ang talatay 31, ang wika, "Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya yupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian." Hindi siya babalik ng mag-isa. Kapag siya'y dumating, siya'y sasamahan ng lahat ng mga banal na anghel. Mapupuno ang kalangitan ng kaluwalhatiang hindi mailarawan. Katulad ng naganap sa isang pangyayari sa panahon ni Jesus, nang igulong ng isang anghel ang bato mula sa libingan ni Kristo. Ang mga gwardiya ng Roma ay natulala. At iyon ang kaluwalhatian ng isang anghel lamang. At isipin ang kaluwalhatian ng 10,000 ulit
ng 10,000 at 5,000 mga anghel na sasama kay Jesus. Malalaman natin na ito'y isang impostor kung hindi siya'y darating sa mga ulat ng langit kasama ang lahat ng mga banal na anghel at sa bawat mata na nagmamasid. Mga kaibigan, inilarawan ni Juan na tagapaghayag ang kapalaran ng mga nawaglit, ng mga hindi naging tapat na mga katiwala. Dito sa Apokalipsis, Kapitulo 6 ang talatay 14 hanggang 17 ang wika. Ang langit ay nahawi na gaya ng isang balumbong nilulon. At ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinalalagyan. Ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang malalakas at ang bawat alipin at ang bawat malaya ay nagtago sa mga yungib, sa mga bato at sa mga bundok, at sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang pagkapuot at sino ang makakatagal. Sila'y nawala at alam nila ito. Nakakalungkot isipin na hindi sana ganito ang kanilang kahantungan. Kaibigan, magiging totoo ang araw na iyon. Kung tayo'y nalinlang o hindi tayo handa sa pagdating ni Kristo, mawawala sa atin ang lahat. Dito, kaibigan, walang replace, walang rerun, wala na talagang mas mahalaga sa mundo kaysa sa pagiging tapat na katiwala ng pag-asa na handang salubungin si Jesus pagdating niya. Napakarupok ng makalupang kayamanan na ating pinahalagahan ng gusto. Isang lindol, isang buhawi, isang bombang nuklear, isang diagnosis ng doktor, isang nagbabantang tawag sa cellphone mula sa isang estranghero sa gabi, ang ating seguridad ay masisira. Iyon mga kaibigan ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo sa mga katiwala ng Diyos dito sa Colossians 3:2, ang wika, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sabihin niyo sa akin, bilang katiwala ng Diyos, mayroon pa po bang mas mahalaga kaysa sa pagiging handa na makilala si Jesus? Ngayon ay maaari pa tayong magdesisyon. Ngayon ay maaari pa rin tayong pumili. At sa pagpili kay Jesus, pinipili natin ang lahat ng bagay na mahalaga. Saan ka pupunta at anong ang iyong gagawin pagdating ni Jesus, kaibigan? Kapag ang lahat ng kalikasan ay nasa kaguluhan, ang lupa ay nanginginig, ang mga bundok at mga isla ay naglalaho, ang mga lungsod ay gumuguho. Kapag lumitaw ang isang maliit na ulap sa abot tanaw, lumalaki, lumiliwanag sa bawat sandali hanggang sa malaman ng lahat sa mundo ang nakasisilaw na bagay na ito sa kalangitan? Ang lahat ng mga anino ng lupa ay mawawala. Ang kalwalhatian ay makakabulag. Habang papalapit ang ating Panginoon dito sa lupa, ang bawat mata ay tumitingin kay Kristo, hindi bilang isang taong may kalungkutan, ngunit bilang isang makapangyarihang mananakop. Wala nang koronang tinik, kundi may korona ng kalwalhatian. At kasama niya ang mga hukbo ng langit, lahat ng mga banal ng hell. Walang panulat ng tao ang maaring maglarawan ng eksena. Walang mortal na pag-iisip ang sapat para maisip ang karilagan nito. Ayon dito sa aklat ni Apokalipsis o ni Juan sa Apokalipsis, Kapitulo 19, ang talatay 16, ang wika. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit.
at sa kanyang hita, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang sagupaan ng mga armas at ang kaguluhan ng labanan ay tumahimik. Ang masasama ay nananalangin na bumagsak sa kanila ang mga bato sa halip na tumingin sa mukha niyang kanilang tinanggihan o binaliwala. Isang malikas na sigaw ang tumatagos sa hangin at isang trumpeta ang tumutunog. Bumukas ang mga libingan. Ang mga matuwid na patay ay bumangon sa mga libingan. Ang matuwid na pamumuhay ay dinadala kasama nila upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid at dinadala sa mga mansyon na inihanda ng ating Panginoon para sa isang bakasyon na tumatagal ng 1,000 taon. Kaibigan, may mas nakasisiya pa kaya kung handa tayo? Hindi nyo ba nararamdaman ang excitement samantalang ini-imagine ang maluwalhating araw na ito, ang pagbabalik ng ating Panginoon? Mga minamahal kong mga kaibigan, nakapwa-katiwala ng Diyos ng pag-asa. Handa ka na ba sa pagdating ni Jesus? Bakit hindi magpasya ngayon na maging bahagi ng masayang bilang na iyon na magpapahayag? Katulad ng sinasabi dito sa aklat ni Isaias, mga kaibigan, sa Kapitulo 25, ang talatay 9, ang wika, ito ay ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinintay siya. Tayo'y matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. Ang Panginoong Jesus ay nag-aanyaya sa atin. Katulad ng sinabi sa aklat ng Mateo, Kapitulo 25, ang talatay 34, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariyang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan.

0: Bilang katiwala ng pag-asa, kaibigan, ay may pag-asa tayo kay Kristo na inilaan sa atin. Sa kabila ng ating mga nararanasang pighati at kaguluhan sa mundong ito, si Jesus ay muling darating at bibigyan kanya ng pag-asa sa lahat ng iyong mga kabiguan at kaguluhan. Halika at patuloy nating ingatan ang pagkakatiwala sa atin ng pag-asang na kay Kristo Jesus. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal na Diyos, Ama naming banal na nasa mga langit, salamat po muli sa mga pahayag ng inyong mga salita. Natunay nga po na kami bilang katiwala ng pag-asa, panghawakan naming mabuti ang pag-asang ito hanggang sa pagparito ng aming Panginoon. Nang pagparito ng aming Panginoon ay ang pagkatapos ng lahat ng suliranin dito sa lupa, lalo higit ang suliranin po namin sa kasalanan. Naway pagpalain po ninyo ang mga nakinig at nagpasya, naingatan at maging tapat na katiwala sa pag-asang iniaalok po ninyo sa kanila. Ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen.
1: Tama, kaibigan. Ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin ang pag-asang hatid ng maluwalhating pagbabalik ni Jesus para sa lahat ng tumanggap sa kanyang inaalok na kaligtasan. Ngunit nasa sa iyo ang pagpapasya. Nais mo bang tumugon sa panawagang maging tapat at mabuting katiwala ng Diyos? Ngayon na ang pagkakataon upang magdesisyon, kaibigan. At para sa ating pag-aaral bukas, tunghayan ang mga katotohanang nakapaloob sa pagiging katiwala ng pagpapanibagong buhay sa pamamagitan ng pagpapabautismo. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa 12th gabi na ating pag-aaral. Ako po inyong lingkod, Dan Ribricarte. At ito, ang Tanging Pag-asa Season 4, Katiwalang Mahal ng Diyos. Magandang gabi po at pagpalain kayo ng Panginoon.
0: Tinatawag ng Diyos ang bawat isa sa atin bilang katiwala na manindigan sa publiko. Hindi tayo maaaring lumagay sa gitna. Ang buong tao ay dapat ilubog dahil ang buong tao ay nagkasala. Dapat ba akong maghintay hanggang ako ay maging perpekto para mabautismuhan? Panahon na ngayon para mangakong sundin si Jesus ng buo sa bautismo ayon sa banal na kasulatan.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Minsan ba'y naisip mo kung bakit maraming iba't ibang mga denominasyon o relihiyon? Saan ba sila nagmulang lahat? At paano natin mahahanap ang totoo? Parang nakakalito, di po ba? Mga kaibigan, mahal ka ng Diyos at ayaw niya na ikaw ay malito. Kaya sa kanyang salita ay ginawa niyang napakasimple ang mahalagang mensahe ng kaligtasan. Gusto niyang malaman natin kung gaano niya tayo kamahal. Kaya para maunawaan natin ang kanyang mensahe, ipinadala niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Ipinadala niya ang sarili niyang anak para ipakita sa atin ang kanyang tunay na karakter. Ang paraan ng pamumuhay ni Jesus, ang mga katuruang ibinahagi niya, ang relihiyong itinaguyod at itinatag niya, ang pinakamalinaw na representasyon ng pag-ibig at karakter po ng Diyos. Dadapuat sa kasama ang palad, nakalimutan ng mundo ang relihiyon na itinuro ni Jesus at kung paano siya namuhay. Ang karakter po ng Diyos ay madalas na maling na ilalarawan, kahit na ng mga Kristiyano sa ngayon. Subalit, hindi dapat na tayo ay mabigo sa laganap na kalituhan ng relihiyon. Sa mga sandali pong ito, sama-sama po nating pag-aralan ang salita ng Diyos para sa mga kasagutan. At nais kong magsimula tayo sa pagbasa ng Biblia sa Amos, Kapitulo 3, Versikulo 7. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Ngayon ay tutuklasin natin ang pinagmulan ng kalituhan sa relihiyon na nakikita natin sa paligid. Hindi po mahalaga ang iniisip ko o ang iniisip mo. Ang mahalaga ay kung ano ang sinasabi po ng Biblia. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, ito ang papaniwalaan ko. Simulan natin ang pag-aaral sa huling aklat ng Biblia, sa aklat ng Apokalipsis. Sa kapitulo 6 po ng Apokalipsis, mababasa natin ang tungkol sa apat na mga ngabayo o four horsemen. Bawat isa sa apat na mga ngabayo ay kumakatawan sa iba't ibang panahon sa kasaysayan ng Kristiyanong Iglesia. Sa pag-aaral ng magkakaibang panahong ito na inilalarawan ng Biblia, maintindihan po natin ang pag-unlad ng iba't ibang mga iglesia na nakikita natin sa paligid natin ngayon. Una, sa Apokalipsis 6, 1 at 2, ganito po ang sinasabi. Pagkatapos ay nakita kong buksan ng kordero ang isa sa mga pitong tatak at narinig ko ang isa sa apat na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, halika. Tumingin ako at nakita ko ang isang kabayong puti at ang nakasakay doon ay may isang pana. Binigyan siya ng isang korona at siya'y humayong lumulupig at lumupig. Noong unang panahon ng kasaysayan po ng Iglesia Kristiyana, ang Iglesia ay inalarawan bilang isang manlulupig na pananampalataya. Ito po ay nakasakay sa isang puting kabayo na sumisimbolo sa isang dalisay na pananampalataya. Maaari talagang kapanapanabik na mabuhay noong unang siglo pagkatapos na umakyat si Jesus sa langit. Dahil po noong panahong iyon, ang mga alagad ay puno ng labis na lakas ng loob at pananampalataya sapagkat sila'y nagkaroon ng pagkakataong lumakad at makipag-usap kay Jesus. Nakita nila ang kanilang nabuhay na maguling Panginoon. Napanood nila siyang umakyat sa langit.
naniniwala sila sa kanyang pangako na siya ay babalik. At buong puso silang naniwala sa kanyang mga salita. Kaya po kapansin-pansin na talagang ibinahagi nila ang mabuting balita, ang tinatawag nating ebanghelyo, na mayroong buong kasiglahan, kataimtiman sa buong mundo. Kaya nga po ang sabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas, Kolosas 1:23, "Kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilo sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, akong si Pablo ay naging ministro ng ebanghelyong ito." Ang Apostolic Church po ay isang lumalagong iglesia. Sa Gawa 5:14, "At marami pang mga mananampalataya sa Panginoon, kapwa lalaki at babae, ay nadagdag sa kanila." Itinatala po ng Biblia na libo-libo ang mga nabautismohan at ang iglesia ay nagpatuloy sa paglago. Sa Gawa 2:47, "Sila ay nagpupuri sa Diyos at kinaluluguran ng lahat ng mga tao. Idinagdag ng Panginoon sa kapulungan araw-araw ang mga naliligtas." Sa pamamagitan po ng bautismo, ang mga lalaki at babae ay nagiging bahagi ng katawan ni Kristo na kanyang iglesia. Ang pananampalataya ng apostolikong iglesia ay isang dalisay na pananampalataya na di nababahira ng tradisyon ng tao. Sa tuwing binabantaan ng mga leader ng mga Hudyo, ayon sa Gawa 5:29, si Pedro at ang mga apostol ay sumagot at sinabi, "Kailangan naming sundin ang Diyos kaysa ang mga tao." Nagkaroon sila ng dalisay na pananampalataya dahil nakasama nila si Jesus. Pinaniniwalaan nila ang pinaniniwalaan ni Jesus. Ipinamumuhay nila ang ipinamuhay ni Jesus. Ang ganitong uri po ng pananampalataya ang kailangan natin ngayon. Isang simple, dalisay na pananampalataya, ang pananampalataya ni Jesus. Isang pananampalatayang masigasig sa pagkakalat ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kapitbahay at sa buong mundo, gaya ng ipinagutos ni Jesus sa atin, dapat nating gawin. Ganito po ang dalisay na pananampalataya ng mga tagasunod ni Kristo noong unang siglo.

o bang alisin sa lupa ang kapayapaan upang magpatayan ang isa't isa? At binigyan siya ng isang malaking tabak. Ito po ay kumakatawan sa isang pananampalatayang nabahiran ng dugo. Alam natin na makalipas ang AD 100, nagsimulang labis na usigin ang mga Kristiyano sa emperyo ng Roma. Marami po ang pinatay. Ang iba naman ay ginawang panoorin or entertainment sa malalaking kolisyum ng Roma. Ito po ay tunay na nakapapangilabot sa panahon para sa mga Kristiyanong iglesia. Subalit, ang iglesia pa rin ay lumago. Sinabi po ng isang historiador ng iglesia noong panahon na ang dugo ng mga Kristiyano ay nagtila gaya ng binhi. Sa pagkamatay ng mga tao at pagbubuwis ng kanilang buhay para kay Jesus, mas dumami ang pumapalit sa kanila at nagiging mga tagasunod ni Jesus. Ang mabuting balita ng kaligtasan ay kumalat sa buong emperyo ng Roma. Kaya nga po, ang pulang kabayo ay kumakatawan sa isang pananampalatayang nabahira ng dugo. Ito ay kumakatawan sa Kristiyanong Iglesia mula noong AD 100 hanggang AD 323. Ang pangatlo pong yugto ay yung tinatawag na black horse o itim na kabayo. Ngayon nang binuksan ni Jesus ang pangatlong tatak, ang ikatlong era ng Kristiyanong Iglesia, sa Apokalipsis 6:5, ganito po ang sinasabi. Nang buksan niya ang ikatlong tatak, narinig ko ang ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika." Nakita ko ang isang kabayong itim at ang nakasakay rito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. Ang itim na kabayo pong ito ay kumakatawan sa isang nakompromisong pananampalataya. Isinulat ni Pablo sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 20, Versikulo 29-30 ang ganito. Alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. Lilitaw mula sa inyo na rin kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Ito po ay nakakalungkot na panahon sa Kristiyanong Iglesia. Isa itong panahon kung saan nakompromiso ang pananampalataya. Nang ang paganismo ay inihalo sa Kristiyanismo. Dadapuat ito po ay inihula na ni Propeta Daniel na mangyayari. Tingnan po natin ang Daniel 8:12. Dahil sa paglabag, ang hukbo ay ibinigay sa kanya kasama ng patuloy na handog na sinusunog. Ibinagsak nito ang katotohanan sa lupa at ang sungay ay patuloy na nagtagumpay sa ginagawa nito. Ang una pong pangunahing katotohanan ng nawala sa panahong ito ay ang pag-unawa sa kaligtasan. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus, may kaligtasan. Ang pananampalataya kay Jesus ay unti-unting pinalitan ng panlabas na pagsunod sa mga sakramento at iniaatas ng simbahan. Ang kaligtasan ayon sa Biblia ay isang libreng regalo. Kailangan itong maging isang regalo dahil tayo pong lahat ay nagkasala at hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Nararapat tayong mamatay sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit inialok tayo ng Diyos ng isang libreng regalo ng buhay na walang hanggan. At para matanggap ang regalong ito, dapat lamang nating gawin ay anyayaan si Jesus sa ating mga puso. Pagkatapos ay patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at bibigyan ng kapangyarihang mapagtagumpayan ang ating dating makasalanang mga gawi. Binigyan niya tayo ng isang bagong puso at lakas para magawa nating makalakad sa kanyang mga yapak. Ngunit nakakalungkot sapagkat ang simpleng pananampalatayang ito kay Jesus ay nakompromiso ng
palitan ng simbahan ng

0: tinuturo ng Biblia sa mga hinihiling at tradisyon ng mga tao. Na kahit na malayang nag-aalok si Jesus ng kapatawaran, sinabihan sila ng simbahan na kailangan niyang magbayad para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Sinasabi ng Biblia sa 1 Juan 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan na tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Subalit ang mga Kristiyano ay sinabihang kinakailangan pa raw nilang pumunta sa isang tao para ikumpisa lang kanilang mga kasalanan. Hindi sila tinuruang lumapit ng may buong loob, direkta sa trono ng Diyos sa pananalangin. At tinanggap ng mga tao ang mga katuruang ito na gawa ng tao sapagkat noon ay wala silang mga Biblia na mapag-aaralan para sa kanilang sarili. Ang salita ng Diyos ay talagang pinagbawalan sa mga karaniwang wika ng mga tao. Bago ang pag-imbento ng printing press, kahit maliit na bahagi ng Biblia ay napakahirap hanapin. Ang pananampalatayang Kristiyano ay napasama dahil lang sa pagtanggap ng mga tao sa mga sinasabi sa kanila na dapat nilang paniwalaan. Ang isa pang katotohanan sa Biblia na nakompromiso ay may kinalaman sa pagsamba sa nilikhang bagay kaysa sa manlilikha mismo. Ang sabi po ng Diyos sa 10 utos sa Exodus 20:4 at 5, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa 3 at 4 na salinlahi ng mga napopuot sa akin. Nang makalimutan at baliwalain ang utos na ito, lumabas po ang paggamit ng mga imahe at mga ribulto sa pagsamba at mismo sa simbahan. Ang pangatlong katotohanan sa Biblia na nakompromiso sa panahong ito ay may kinalaman sa 4 na utos at sa araw ng pagsamba. Pansinin po natin ang sinasabi ni Daniel sa kanyang hula. Nagkaroon siya ng pangitain tungkol dito. Daniel 7:15. Tungkol sa akin, akong si Daniel, ang aking espiritu ay nabalisa sa loob ko at binagabag ako ng aking mga pangitain sa aking pag-iisip. Sa mga panahong ito ng pagkompromiso sa pananampalataya, pinalitan ng tradisyon at ideya ng tao ang salita ng Diyos. Nakatala po sa kasaysayan na ang unang emperador na Kristiyanong Romano, si Constantine, ay nagpatupad ng isang batas noong AD 321 na dapat ipangilin ng mga Kristiyano ang popular na lingguhang piyesta ng mga pagano, walang iba kung hindi ang araw ng Linggo, sa halip na panatilihin ang araw ng Sabat sangayon sa Biblia. Sa paglipas po ng panahon, ang pagbabago sa araw ng pagsamba ay tuluyan ng tinanggap ng simbahan at ito pa nga ay ipinapakilala hanggang ngayon. Sangayon po dito sa newsletter of St. Catherine's Catholic Church, May 21, 1995. Ganito po ang sinasabi. Marahil ang isa sa pinakahayagang bagay, pinakamapanghimagsik na pagbabagong ginawa ng Iglesia, kailanman, ay ang nangyari noong unang siglo. Ang banal na araw ng Sabat ay pinalitan mula Sabado tungo sa Linggo. Hindi dahil sa anumang direktiba na isinasaad ng mga kasulatan, kung hindi mula sa pagkadama ng Iglesia sa sarili nitong kapangyarihan. Ang mga taong nag-iisip na dapat kunin ang mga kasulatan bilang pangunahing otoridad ay lohikal na dapat maging mga Seventh-day Adventist at ingatan ang Sabado bilang banal. St. Catherine's Catholic Church Sentinel,
1: May 21, 1995.
0: Milyong-milyon ang nag-iingat ng Linggo nang hindi nalalaman ang anumang mas mabuti. Subalit ngayon, naharap po tayo sa isang pagpipilian sa pagitan ng pagsunod sa tradisyon o pagsunod sa utos ng Diyos. Sa Exodo po 20:11, ang sabi po ay ganito. Sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng naroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Kung pinagpala ng Diyos ang isang araw, kung ginawa niya itong banal ang isang araw sa pito, kung gayon, wala tayong karapatan at kapangyarihan na baguhin ang kanyang ginawa. Ito po ay naging isang isyu ng pagsamba, isang isyu ng pagsunod. Ang tanong po sa atin ngayon ay, susundin ba natin ang mga tradisyon ng tao or gagawin natin ang iniuutos ng Diyos? Ito po kung gayon ang panahon na nakompromiso na pananampalataya. Ang itim na kabayo ay kumakatawan sa iglesia sa panahon na pagitan ng AD 323 at AD 538. Ngayon po ay dumako tayo doon sa pang-apat na period ng Christian Church. Ibaling po natin ang ating mga paningin sa ika-apat na panahon ng Kristiyanong Iglesia na kinakatawanan ng isang mapusyaw o maputlang kabayo. Sa Apokalipsis, Kapitulo 6, Versikulo 7 at 8. Nang buksan niya ang ika-apat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ika-apat na nilalang na buhay at nagsasabi, "Halika!" Tumingin ako at naroon ang isang kabayong maputla at nakasakay roon ay may pangalang Kamatayan at ang Hades ay sumusunod sa kanya. Sila ay pinagkalooban ng kapangyarihan sa ika-apat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng taggutom ng salot at ng mababangis na hayop sa lupa. Isang patay na pananampalataya ang kinakatawanan po ng ika-apat na tatak. Ito po ay isang panahon kung kailan ang iglesia ay patay sa spiritual na umaasa sa kapangyarihan ng gobyerno para kumuha ng impluensya at kapangyarihan. Ang simbahan ay naging parehong relihiyoso at pampolitikang kapangyarihan. Nagkaisa ang simbahan at ang estado o ang gobyerno. Pansinin ang pagpansin na ito na isinulat sa Church History, Century 2, Chapter 2, Section 7. Ang Kristyanismo ay naging isang matatag na relihiyon sa imperyo ng Roma at pumalit sa lugar ng paganismo. Ang Kristyanismo, tulad ng pag-iral nito sa Dark Ages, ay maaaring masabing nabautismuhang paganismo. Tandaan na sa panahon pong ito, wala pong access ang mga tao sa Biblia o salita ng Diyos. Dahil ito po'y labag sa batas ng lupa. At tulad ng mga nabanggit na natin, hindi pa po naimbento ang printing press. Dahil wala pong access sa Biblia, sinusunod ng mga tao ang tradisyon kung saan sila naging komportable. Ito po ay panahon ng pagkompromiso. At ang mga nagsikap na sumunod sa mga aral at kasanayan ni Jesus ay madalas na inuusig. At inuusig pa nga ng mismong iglesia. Ito po ang dahilan kung bakit ang panahong ito ay minsang tinatawag na The Dark Ages. Tinatayang mahigit sa 50 milyong mananampalataya ang pinatay dahil lamang sa matapang na pag-iisip ng iba tungkol sa relihiyon kaysa sa sinasabi ng opisyal na simbahan na dapat nilang isipin. Ang spiritual ay madilim dahil ang liwanag po ng salita ng Diyos ay natakpan ng mga tradisyon ng tao. Ang pagpili ng kapatawaran para sa kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi at mga indulhensya ay pumalit sa libreng kaligtasang inalok ng biyaya ni Jesucristo. Ang mga teoryang pagano ng kabilang buhay, kabilang ang ideya ng purgatorio, ay tinanggap bilang isang katotohanan. Wala pong paglalarawan ng purgatorio sa Biblia. Ngunit ito'y naging isang doktrina ng simbahan. Ang katotohanan ba ng Diyos ay makakalimutan magpakailanman? Hindi po ito mangyayari dahil mahal po tayo ng Diyos. At siya ay Diyos ng pag-ibig. Kaya patuloy niyang pinananatili ang kanyang mga tapat na mananampalataya kahit na sila'y nakakalat at nagtatago. Ang liwanag ng katotohanan ay muling tatagos sa kadiliman. Ang ningas ng katotohanan na iyon ay pinanatiling buhay ng mga mananampalatayang tinatawag na Waldensians sa Cotian Alps ng Hilagang Italia. Sa mga unang siglo ng pananampalatayang Kristiyano, ang mga taong ito ay nagtataglay ng banal na kasulatan sa kanilang sariling wika. Bagaman ang pagdadala ng isang Biblia ay maaaring parusahan ng kamatayan, ang mga Waldenses po na ito ay nagsusulat ng mga bahagi ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng kanilang kamay at tinatahi ito sa kanilang mga kasuotan. Kapag ka meron silang nakatakbo na isang tao na sa tingin nila ay nagugutom sa spiritual na bagay, ibinabahagi po nila ang maliit na sipi ng Biblia na nasa kanila. Dinala ng kanilang mga anak ang salita ng Diyos sa mga pamantasan sa Europe. At ang mga ilegal na sipi ng Biblia na ito ang nagbago ng kanilang buhay at puso. Marami sa mga misyonero ang nahuli. Sila'y pinatay. Ngunit, itinuturing ng mga Waldenses na isang pribileyong isakripisyo ang kanilang sarili para kay Kristo. Ang banal na kasulatan, ibinahagi nila ay ang mga binhi na isang araw ay mamumulaklak sa tinatawag nating Protestant Reformation. Matapos po ang mga Waldenses, dumating ang isang reformador na nagngangalang si John Huss. Kasama ang kanyang kaibigan na si Jerome. Natuklasan ni Huss na may mahalaga, na mas mahalaga ang pagsunod sa Diyos kaysa sa pagsunod sa tradisyon ng tao, maging sa mga itinuro ng simbahan. Dahil po sa kanilang paninindigan sa salita ng Diyos at sa kanilang pagtanggi na sundin ang mga tradisyon ng simbahan, sila'y sinunog sa tulos doon sa lugar ng Prague. Ang kanila pong mga abo ay itinapon sa ilog na dumadaloy sa Mediterranean Sea. At ang kanilang mga abo ay tulad ng mga binhi. Subalit, ang reformasyon ay patuloy na lumago. Pagkatapos nina John Huss at Jerome, isang German na monghe ang na nagngangalang Martin Luther ang nakatuklas ng katotohanan sa Biblia na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya. May ilang mga tao ang nagtatanong, bakit hindi natuklasan nila Huss at Jerome at Luther ang lahat ng mga katotohanang nawala noong Dark Ages? Hindi dahil minsan ang pagbabago ay unti-unti. Mahirap pong kilalanin ang mga pagkakamali sa iyong sariling pag-iisip, kahit na ang mga alagad ni Jesus ay hindi naintindihan ng lahat ng sabay-sabay. Sabi sa kanila ni Jesus sa Juan 16:12, "Mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi ninyo kayang dalhin sa ngayon." Ang pagtuklas muli ng mga nawalang katotohanan sa Biblia ay isang proseso. Tumagal ng daan-daang taon para mawala ang pananampalataya ni Jesus sa panahon ng Dark Ages. Tatagal din ang ilang taon bago muling matuklasan ng mga katotohanan ito. Nang mamatay po si Martin Luther, kinuha ng kanyang mga tagasunod ang sinabi niya at nabuo ang tinatawag nating Lutheran Church. Para sa kanila, ang Reformasyon ay tumigil sa pagkamatay ni Luther. Malayo sa Germany ni Martin Luther, sa Geneva, Switzerland, si John Calvin ay isang kamangha-manghang scholar ng Biblia na natuklasan sa kanyang sarili ang marami sa parehong mga katotohanan na natutuhan ni Luther mula sa salita ng Diyos. Sinimulan niyang ipangaral ang mga katotohanan sa Biblia sa mga nagsasalita ng French sa kanyang rehiyon. Nang siya'y mamatay, kinuha ng kanyang mga tagasunod ang itinuro niya at binuo nila ang tinatawag na Presbyterian Church at iba pang mga Calvinist o Reformed na simbahan. Para sa kanila, ang Reformation po ay tumigil sa mga turo ni John Calvin. Ilang taon lamang ang nakalilipas, may mga taong nakakalat sa buong hilagang Europa na nag-conclude mula po sa kanilang pag-aaral ng Biblia na ang Kristiyano ay dapat na mabinyagan sa paglulubog sa tubig na may mga sapat na gulang. Sa halip na iwisik ng mga pari sa mga bata, tinawanan sila ng tinawag na Anabaptist. Ang bautismo sa pamamagitan ng paglulubog sa ilalim ng tubig tulad ng kay Jesus ay isa pang aral ni Jesus na nawala sa panahon noong Dark Ages. Ito po ay sumisimbolo na ang ating dating pamumuhay ay patay na at inililibing. At isang bagong tao ang bumabangon upang mabuhay kasama ng Diyos. Sa Roma 6:3-4, O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. At kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Siyempre po, ang bautismo lang ang tanging panlabas na tanda ng isang panloob na relasyon kay Jesus. Ang mga Anabaptist ay sumusunod lamang sa turo ng ating tagapagligtas. Sa Mateo 28:18-19, lumapit si Jesus, sinabi sa kanila, "Lahat ng otoridad sa langit, sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Ibinigay po ng ating Panginoong Jesus ang dakilang komisyon sa kanyang iglesia upang humayo, magturo, magbautismo. At ito ang ginawa ng mga alagad. Ang mga Anabaptist po ay sumusunod at tumutupad sa komisyong ito tulad ng ginagawa natin ngayon. Marami po sa kanila ang nawala ang buhay dahil tumanggi silang wisikan ang kanilang mga sanggol. At dahil ang mga nabautismuhan sa pagwiwisik sa sanggol ay pinili na muling mabinyagan ng paglulubog nang magkaroon ng sapat na gulang. Gayunman, mula po sa tapat na simulang ito, nabuo ang iba't ibang mga denomination na tinatawag natin ngayong Baptist. Kung makikita po natin ang bawat isa sa mga reformador, ay muling nakakatuklas ng mga katotohanang nawala sa panahon ng Dark Ages. Subalit sa tuwing namamatay ang kanilang reformador, ang mga tagasunod ay tumitigil na sa pagdiskubre pa ng mga katotohanan. Kanilang kinodified ang kanilang mga paniniwala at nagtayo agad ng isang bagong simbahan o denomination. Katulad po ni John Wesley sa England, nasimulang mag-aral si John Wesley ng Biblia. Natuklasan niya ang katuruan sa Biblia tungkol sa pagpapakabanal o yung tinatawag nating sanctification. Na ang mga mananampalatayang malayang naligtas sa biyaya ni Jesus Sa pamamagitan ng parehong biyaya at kapangyarihang iyon, dapat mabuhay ng bagong buhay. Si John Wesley ay isang mahusay na reformador. At nang siya'y mamatay, ang kanyang tagasunod ay bumuo ng tinatawag natin ngayong Methodist Church. Bakit iniwan ng mga kalalakihan at kababaihan ang kanilang dating tradisyon at komportabling mga iglesia upang makapag-pioneer ng mga bagong iglesia na nagtuturo ng katotohanan ng kanilang nadiskubre? Dahil mahal nila si Jesus. Bilang mga tagasunod ni Jesus, nais nilang maniwala sa pinaniniwalaan at itinuturo ni Jesus. Ang pagmamahal ni Jesus sa kanila ay nagwagi sa kanilang mga puso. Ninais nilang sumunod sa kanya at sa kanyang mga salita, saan man sila dalhin ng katotohanan. Ngayon ay nais kong introduce kayo sa isang bagong kilusan na nagsimulang kumalat sa buong mundo, sa South America, Europa at North America, at nagsimulang mag-aral ang mga tao sa mga propesiya ni Daniel at ng Apokalipsis. Isa pong magsasakang Baptist sa Estados Unidos na nangangalang William Miller, nagsimula na maniwala na malapit nang dumating si Jesus. Naniniwala po si Miller sa Biblia bilang salita ng Diyos tulad ng mga Waldenses. Naniniwala rin siya sa pagsunod tulad ni John Hus, sa kaligtasan ng biyaya tulad ni Martin Luther, at sa pagbibinyag ng mga nasa hustong gulang sa pamamagitan ng paglubog tulad ng mga Anabaptist at sa katuruan ng pagpapakabanal tulad ni John Wesley. At sa magagaling na pagtuklas na ginagawa ng mga reformador na ito, nagdagdag po si William Miller ng isa pang mahalagang aral na Biblia, sa Biblia na kanyang natuklasan. Walang iba kung hindi ang malapit na ikalawang pagparito ni Jesus. Pagkatapos ni Miller, ang Great Second Advent Movement na kanyang itinatag ay patuloy sa pagtuklas ng mga katotohanan mula po sa salita ng Diyos. Natuklasan ng kanyang mga kaibigan ang matagal nang nakalimutang katotohanan na kapag ka namatay ang mga tao, natutulog sila kay Jesus at naghihintay sa muling pagkabuhay. Mula po dito, sumibol ang mga unang Adventist na nagtuturo na ang kamatayan ay isang pagtulog, na si Jesus ay malapit nang dumating, at bubuhaying muli ni Kristo ang mga matuwid na nangamatay sa kanyang ikalawang pagparito. Sumasangayon po ito sa itinuturo ni Pablo sa 1 Tesalonica kapitulo 4 versikulo 16. Ganito po ang sabi ng Biblia. Sapagkat ang Panginoon din mismo, ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Natuklasan ng mga Seventh-day Adventist na ang araw na ipinangingilin ng mundo ng Kristiyano ay batay sa tradisyon ng tao kaysa sa salita ng Diyos. Ang pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos sa ikapitong araw ay hindi kailanman na ililipat sa isa pa. Dahil mahal nila si Jesus, nais ng mga Adventist na sundin ang lahat ng kanyang mga utos. Sapagkat ang sabi ni Jesus sa Mateo 15:9, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alituntunin ng mga tao. Napakadali pong sundin ang tradisyon at kalimutan ang mga tagubilin ng Diyos. Ngunit, hindi po tayo tinawagan ni Jesus upang mamuhay ng madaling buhay. Tinatawagan niya tayo para maging tapat. Ang talagang mahalaga ay kung ano ang sinasabi ng Diyos. At pagdating po sa pagsamba, dapat nating sambahin ng Diyos sa araw ng Sabat na inilaan niya para sa atin. Ang Sabat ay isa pong magandang regalo ng pamamahinga at ng relasyon. Habang pong ang natatanging katotohanan ng ito ay natuklasan mula sa Biblia, ang mga taong nag-aaral ng mga katotohanan ng ito ay kalaunang bumuo ng tinatawag natin ngayong Seventh-day Adventist Church. Sinusunod nila ang ika-apat na utos, sinasamba nila ang Diyos sa ika-pitong araw na araw ng Sabat. Mga kaibigan, binigyan po tayo ng Diyos ng regalo sa ika-pitong araw na Sabat. Kasama ang pinagpalang mga oras. Pinangunahan ni Satanas ang tao na gumawa ng isang huwad na araw ng pagsamba, ang Linggo. Sinasabi sa atin ng Diyos na kapag tayo ay mamatay, tayo ay natutulog lamang sa libingan. At ito po ang katotohanan ng Biblia. Subalit, ang huwad ay nagtuturo na kapag tayo'y namatay, kad tayong pupunta sa langit, sa purgatorio, or sa impyerno. Binigyan tayo ni Jesus ng halimbawa ng pagbibinyag na may sapat na gulang sa pamamagitan ng paglubog. Ngunit ano ang sabi ng tradisyon? Okay lang na iwisik sa mga sanggol. Nakita po ninyo? Para sa bawat katotohanan, mayroon pong isang huwad. At lahat ng mga huwad na ito ay lumilikha po ng pagkalito ng mga tao. Tumutukoy ang Apokalipsis tungkol sa pagkalito sa reliyon na mayroon ngayon na maaari nating makita ang lahat sa paligid-ligid lamang natin. Sa Apokalipsis 18:2, ganito po ang sinasabi. Sila'y sumigaw ng may malakas na tinig na nagsasabi, Bumagsak ang dakilang Babilonya. Ito'y naging tirahan ng mga demonyo, pugad ng bawat espiritong karumaldumal, at pugad ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Ang ugat po ng salitang Babilonya ay may kahulugan na pagkalito. At kung gaano katumpak na inilalarawan nito ang Kristyanismo sa huling panahon, kasama ang maraming magkakaibang denominasyon. Ngunit, ayaw po ng Diyos na manatili tayo sa pagkalito. Kaya tinatawag niya ang kanyang bayan sa labas ng Babilonya. Apokalipsis, Kapitulo 18:4. At narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Hindi po ba tayo matutuwa na mahal tayo ng Diyos? Tinatawag niya tayo na lumabas sa kalituhan ng reliyon tungo sa katotohanan ng kanyang salita. Kaibigan, nais mo bang maging isang tagasunod ni Jesus ngayon? Ngayon na ang panahon para lumapit ka sa kanya at tanggapin ng buong puso ang mga katotohanan ito na nasa kanyang mga salita.

Kaibigan, mahal ka ni Jesus. At siya ay tumatawag sa iyo ngayon. Ngayon na ang panahon para manindigan ka para sa Kanya. Tayo'y manalangin. Makapangyarihan po naming Diyos. Maraming salamat po, Ama. Na dahilan sa iyong pag-ibig po sa amin, ipinakita mong maliwanag ang katotohanan mula sa iyong banal na salita. Kung ano ang tunay na aral at kung ano ang tunay na iglesia. Akin pong idinadalangin ngayon, dakila naming Ama, ang aking mga kaibigan na nakinig ng mga pag-aaral na ito. Saan man sila naroroon. Ano man ang kanilang ginagawa ngayon, patuloy ka pong tumawag sa kanila upang sila'y magpasya na maging kaanib ng iyong tunay na iglesia at tanggapin ka bilang kanilang tagapagligtas. At kung magkagayon, ang iyong pag-ibig tataglayin po namin ngayon hanggang sa langit na bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: awa ng Diyos, Igwa, napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, busy-busy sa trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugulong talaga kami.
0: Guwan nung ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay, hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay, di pumayag na kami sa gayon. Ay, di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nadisal po yung EBS-CBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DJ-CHA-CHA-CHA-TED pylon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos nung makailang buwan ako nagkikis sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita-kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasuran ko yung pakaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nung nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ika ang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ay yung aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist doon sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay di pinuntahan namin sa simbahan ng Adventist na sa Rosario. Napagpasok namin ay gawang pala, Biyernes ka, wala namang tao, tutuloy kami, pasok namin sa loob ng eskwelahan. Wala namang kami, nakita namin isang batang maliit na elementary pa yata yun. Nagtanong kami, sabi namin, dito gayon makausap kami ito sa simbahan. Ako ay wala po. Ay di, yun naman si, nahabang na ako sa yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi. Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin po muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi namin, sabi na aking asawa, katagad naman. Eh, ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpon kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong anim na po, ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at nagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

0982 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na relihiyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahanga-hangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalatay ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saan man. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
3: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

sa loob nga po ng 50 taon ay ako napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala ka pala, pag noon talaga, walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadyahan ko may Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman niyo, hindi nga kamananampalataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aaway dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho, pag wala ka pala, pag noon talaga, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo, sa pagkumbayaan. Parang nagtatanong ako, di ang sabi ko ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap sa aking sarili na lang ako. Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anho niyang mga UCCP. Parang ako ho, nainganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw si Sipe. Sabi ko, di ga ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Kako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, yung inyong mga programa. Nung marinig ko ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ika nga sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon.

ko sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa, parang damandama ko yung ano ng mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga kantoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ho talaga, Pastor, tunay ko na. Talagang wala na akong masabi sa, binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talagang sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako eh, hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan, at talagang pinabalik niyo ako sa inyo, sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako eh, basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po ako. Dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses po kami nakasimba ng aking asawa. Ay, edi magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po, at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talagang alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321.
2: Mrs. Martinez, kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
3: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay pialit ko ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang kwa ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalong ito kung sa kung daw hahanapin dun sa radyo. Hinahanap naman nga itong ahim mga bata. Ay, dinaktangan nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon sa ngayon hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, ibig sabihin yung aming reunion. Pero napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ng mga akal, yun ay nabasa ko rin sa Biblia at talagang yun nga talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng lumusang parang sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulwa na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais sa Diyos na siya ay kamiligtuan na salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong napakaagang pag-tune in. Ngayon po ay August 31, ang huling araw ng buwan ng August, at atin pong ipinagdiriwang ang National Heroes Day. Sa mga walang pasok, pwede pang bumalik sa higaan, ngunit atin pong balikan ang ating pagbabasa ng Biblia mula sa aklat ng Galacia sa umagang ito. Sa Galacia, Kabanatang 2, Talatang 20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Kaibigan, ang sabihin ni Apostol Pablo na ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, ang tinutukoy niya ay ang pagkamatay ng lumang pagkatao, ng lumang sarili. Ang buhay na dating umaasa sa sariling kabutihan, sariling lakas, at sariling paraan upang maligtas o maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ngayon, sabi niya, si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ibig sabihin, si Jesus na ang nasusunod sa kanyang buhay, hindi na sariling kagustuhan, kundi ang kalooban ni Kristo. Ngunit hindi ibig sabihin na wala ng sariling personalidad o desisyon si Apostol Pablo o ang sino man na tinatanggap ang ating Panginoong Yesus bilang kanyang personal na tagapagligtas. Sa halip, ang kanyang bagong buhay ay sa pananampalataya sa Anak ng Diyos. Araw-araw siyang umaasa kay Kristo, nagtitiwala sa Kanya at hinahayaan siyang mamuno sa kanyang buhay. Bago siya gumawa ng isang bagay, ang kanyang mga desisyon ay kanyang ipinapanalangin. Yan ang buhay na nakasentro sa ating Panginoong Jesus. Ang huling bahagi ay napaka-personal. Ang sabi ni Apostol Pablo na umiibig sa akin at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Hindi lamang sinabi ni Apostol Pablo na mahal ni Jesus ang mga tao, kundi sinabi niya umibig sa akin. Ang pag-ibig ni Kristo, kaibigan, ay personal. Mahal ka ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa iyo, siya ay napako sa krus. Ang krus ay hindi lamang tungkol sa sangkatauhan. Tungkol ito sa iyo at sa akin. Ang talatang ito ay hindi lamang tungkol sa pagbabago ng relihiyon. Ito ay tungkol sa pagbabago ng buhay. Mamatay sa sarili, mabuhay sa pananampalataya, at mabuhay para kay Kristo. Ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio, 89.1 FM, at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia, at pananalangin. Kaibigan, kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin, o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinabibigay, o kaya ay nais mong magkaroon ng personal na Bible study mula dito sa ating tanggapan, maaari kang makipag-ugnayan sa ating mga numero, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 2, Talatang 17 hanggang 21 ng Aklat ng Galacia. Pero kung sa pag-i-effort naming matanggap ng Diyos dahil sa pagtitiwala namin kay Christ, magmumukha kaming makasalanan. Ibig sabihin ba noon si Christ ang promotor ng kasalanan? Siyempre hindi. Kung itatayo ko ulit yung mga bagay na winasa ko na, ibig sabihin mali talaga yung ginawa ko nung una. Kung law lang ang pag-uusapan, di na ako nabubuhay para doon. Wala nang epekto yon sa

Naalala ko ang sinabi ng aming professor sa college noon na mayroong mga biblical principles na kailangan mong itap o katukuyin ng pulpito sa pagdidiin. Sa bahaging ito, parang malakas na tinatapik o kinakatok ni Apostol Pablo ang pulpito upang ipahayag ang isang fundamental na katotohanan. Tayo ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, hindi sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa o pagsunod sa kautusan. Muli, sasabihin ko o sinasabi ko na ang kautusan ay mahalaga at hindi iyon binabaliwala ni Apostol Pablo. Ipinagpatuloy ni Apostol Pablo ang kanyang pagtutuwid kay Pedro tungkol sa kanyang pakikitungo sa mga Hintil. Dahil sa kamatayan ni Kristo, ang sabi niya, ang parehong Hudyo at Hintil ay maaaring maging matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya hindi tama na ituring na mas mababa ang mga Hintil o iparamdam na kailangan nilang maging Hudyo muna upang tanggapin ng Diyos. Para kay Apostol Pablo, napakahalaga ng pagkakaisa ng pananampalataya. At ang katotohanan ang Diyos ay hindi tumitingin sa kung anong lahi ng tao. Lahat sa kaligtasan ay pantay-pantay. Anumang uri ng tao ka, anumang uri ng balat meron ka, anumang kalagayan mo sa buhay, mayaman, mahirap sa kaligtasan ay pantay-pantay. Sa pananampalataya lamang kay Kristo, sa biyaya ng Panginoong Diyos, tayo ay naligtas. Kung muli nilang itatayo ang mga pader ng pagkakahati-hati na winasak ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, nawawala ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo. Ang krus ay nag-aalis ng mga hadlang at nagdadala sa atin kay Kristo at sa isa't isa sa kapwa mananampalataya. Ulitin ko, ang pinag-uusapan dito ay ang mga ritual o mga alituntunin, hindi ang sampung utos. At hindi lamang pagkakaisa ang epekto ng justification o pag-aaring ganap o pagwawalang sala. Binabago nito ang buong paraan ng ating pamumuhay. Ang pagkamatay sa kautusan ay nangangahulugan ng pagtalikod sa buhay na umaasa sa sariling kakayahan upang maging matuwid sa harap ng Diyos, o umaasa sa pagsunod sa utos, sa mga ritual upang maging matuwid sa Diyos. Ang pagkapako sa krus kasama ni Kristo ay nangangahulugan ng pagkamatay sa kasalanan, pride at lumang pagkatao. Sa bahaging ito, idinidiin ni Apostol Pablo ang tatlong mahalagang katotohanan. Una, Christ justifies. Si Kristo ang nagpapawalang sala, nag-aaring ganap, hindi ang ating pagsunod sa mga ritual. Hindi tayo nagiging matuwid dahil sapat ang ating mga gawa o pagsunod. Si Kristo ang ating katuwiran. Ang kaligtasan ay biyayang tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Pangalawa, self needs to die. Kailangang mamatay ang ating mga sarili, ang ating lumang mga pagkatao. Ang buhay na nakasentro sa sarili ay kailangang isuko. Ang pride, kasalanan at pag-asa sa sariling kakayahan ay kailangang dalhin sa paanan ng krus sa ating Panginoong Yesus. At pangatlo, Christ needs to live. Kailangang mabuhay si Kristo sa ating mga buhay bilang mananampalataya. Ang Kristiyanong buhay ay hindi lamang pagsisikap na maging mabuti, ito ay pagpapahintulot kay Kristo na mabuhay sa atin mismo upang ang kanyang pag-ibig, character at kapangyarihan ay makita sa ating mga buhay. Kaibigan, may mga taong minsan ay nagsisikap na maging mabuti upang maging katanggap-tanggap o karapat-dapat sa Diyos. Ngunit ang ating binasang mga talata ngayon ay nagbibigay ng mas magandang option. Hindi mo kailangang iligtas o pagsikapang maging mabuti. Kailangan mo lamang tanggapin ang ating Panginoong Yesus, ang ating Panginoong Hesukristo na nagligtas sa iyo, tumubos sa iyo, sa iyong kasalanan, sa ating pagiging makasalanan.

Ang kailangan natin ay hindi lamang try harder, kundi trust Christ. Si Kristo ang nagpapawalang sala. Ang sarili ay dapat mamatay at si Kristo ay dapat mabuhay sa buhay ng isang Kristiyano. Kaibigan, may mga bahagi ba sa iyong buhay na pilit pa rin kumukontrol o nagmamalaki sa halip na sumuko kay Kristo at hayaan siyang mabuhay sa iyong buhay? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na samahan kami sa paglapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Ama naming banal, dakila naming Diyos, maraming salamat pong muli sa buhay at kalakasan na inyong ipinagkaloob sa amin sa umagang ito. Salamat po sa pag-iingat sa amin sa buong magdamag. At salamat dahil hindi namin kailangang iligtas ang aming mga sarili sapagkat ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang nagbigay ng iyong buhay para tubusin kami sa aming kasalanan, sa kabayaran ng kasalanan. Tulungan mo po kaming isuko sa iyo ang aming mga sarili, ang aming pride at mga bagay na ayaw naming bitawan. Sa bawat araw, Panginoon, turuan mo kaming mamuhay sa pananampalataya at hayaan kang manguna sa aming mga desisyon. Naway hindi na ang aming sarili ang makita sa aming buhay, kundi ang aming Panginoong Hesus. Alalahanin niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig na mayroon pong mga kahilingan at mga pasanin. Kayo po, Panginoon, ang maging katugunan sa kanila pong mga pangangailangan. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin. Sapagkat ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, maraming salamat pong muli sa inyong napakaagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM. Kahit po ngayon ay holiday at walang pasok ang iba marahil, ay gumising pa rin kayo ng maaga. Maraming salamat po sa maagang pag-tune in at aking patuloy na ini-offer ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. At ang atin pong booklet na 10 Commandments Twice Removed, mapapasa inyo ang mga babasahing ito ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address at contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At sa inyo naman po na sumusubaybay o nakikinig sa atin pong Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address and contact numbers upang mapadalhan po namin kayo ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza. Pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na Within at ang programang May Nagmamahal Sa'yo. Bukas pong muli.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong maganda at mapalad na araw na muli sa inyong lahat, mga ginigilig ko, mga kaibigan at mga kapatid. Kamusta na po kayo? Purihin natin ang Diyos dahil sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kagandahang loob at pag-iingat sa atin. Pasalamatan natin Siya na muli Niya tayong binigyan ng napakagandang umaga at isang napakagandang pagkakataon para tayo makapag-aral ng Kanyang banal na salita. Lagi ko nga sinasabi, tayo ay binigyan ng pagtulog ng Diyos, iningatan Niya at muli Niya tayong ginising. Kaya walang dahilan na hindi natin Siya pasalamatan. Kaya nga, sa araw na ito, napakagandang pasimulan natin ang atin hong buhay sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang salita. Kaya ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin hong programa. Oo, talagang sakripisyo yung magising ng umaga. Subalit, kapag napakinggan mo yung nagmamahal sa iyo, ito yung nagbibigay inspirasyon naman sa atin hong mga buhay. Akin hong gustong batiin ang ilan sa ating mga taga-subaybay bago po tayo dumako sa ating pag-aaral. Tulad po ni Penny Domingo Ronas, yan, magandang umaga sa iyo, Penny. At ganun din si Joy Remigel, si Angelina Carion. At si, siyempre, yan, si Sister Mercy Paco at si Melos Sigera Nobal. Yan ang ating palaging taga-subaybay sa atin ng programa. At hindi lang taga-subaybay, kundi nakikita ko ay nagbabahagi ng atin ng programa. Ganun din binabati natin si Sister Gloria Arellano Iñano. Yan, maraming salamat po mga kapatid sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa atin ng programa. At sa lahat ng mga hindi ko man nabanggit, tanggapin niyo po ang aming mainit na pagbati at pasasalamat sa inyo pong lahat. Sana'y patuloy nating ibahagi ang atin ng programa. Ako'y naniniwala na ang banal na Espiritu'y gagawa sa buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng mga katotohanan na kanilang napapakinggan. At ito ang aakay sa kanila para lalong magsaliksik ng mga salita ng Diyos sa banal na kasulatan upang lalong maging matibay ang kanilang magiging paniniwala sa ating Panginoon. Ngayon kayo po na patuloy naman sumusubaybay kung kayo po ay nagkakaroon ng mga katanungan o kaya ay mga kahilingan. Maaari nyo pong isulat dyan sa comment section o gamitin ang aming numerong 0918-944-7891. Yan. Alam nyo, gusto kong sabihin sa inyong lahat na kayo ay kasama namin sa aming mga panalangin. Kaya, mga kapatid, patuloy po nating pag-aralan ang mga salita ng Diyos. Tayo ay nag-aaral ng propesiya na nasusumpungan sa Daniel Kapitulo 11. Isang napakagandang pag-aaral o pag-aralan itong aklat ng Daniel. Sapagkat ito ang tinuro sa atin ng propetisa na pag-aralan ang Daniel at ang Apokalipsis dahil ito ang siyang mapagkukuhanan natin ng mga pamamaraan upang tayo maging handa sa pagparito ng Panginoong Hesus. Ngayon, bago po tayo mag-aral, tayo muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa lahat ng inyong kabutihan. Sa pagkakataong pinagkaloob nyo sa amin para mag-aral ng inyong banal na salita. Nawa ang banal na Espiritu'y pangunahan kami, na habang binubuksan namin ang aming puso't isipan, ang inyong mga salita'y nagahari sa buhay namin. Bigyan nyo kami ng karunungan at kaalaman upang maging maliwanag ang aming pong tinatalakay. At lagi inyong gabayan ang bawat isa sa araw-araw. Patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan, bigyan ng kalusugan ang bawat isa at sa pag-aaral nawang ito, makasumpong kami ng biyaya at ng inyong katwiran. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang katanungan po na bibigyan natin ng kasagutan ay nagsasabi, ano ang magiging reaksyon ng kapapahan, ang huling hari sa hilaga sa mga ulat na narinig niya mula sa silanganan at hilaga? Kung paanong ito yung
atin hong binigyan ng kasagutan nung nakaraang araw, ngayon, titingnan naman natin kung yung pagpapatuloy nitong ulat na ito na kanya pong tinanggap na nagsasabing paano naitala sa Daniel 11 ang huling pagtatangka sa pandaigdigang pangingibabaw at ang pinakahuling kapalaran ng hari ng hilaga. Basahin po natin ang Daniel kapitulo 11 ang talata 45. Ito ang huling talata dito sa Daniel 11. Ang sabi dito, kanyang itatayo ang mga tolda ng kanyang palasyo sa pagitan ng dagat at ng malwalhating banal na bundok. Gayon may darating siya sa kanyang wakas at walang tutulong sa kanya. Ngayon, atin pong alamin, ano ba ang ibig sabihin ng terminong mga maharlikang tolda? Ito po ay isang termino ng digmaan. Ito'y tumutukoy sa isang pansamantalang palasyo ng tolda na itinayo ng Northern King, na ang layunin ay pakikipaglaban sa isang digmaan. Ito po yung tinatawag na command center o isang command na lugar o kaya ay at control center o na nagsisilbing base para sa pagsulong sa digmaan. Ang katotohanan na siya ay nagtatayo ng naturang field base ay nagpapahiwatig na siya po ay nasa kalagitnaan ng pakikipaglaban sa huling digmaan. Ngayon ang mga kaaway na kanyang kinakalaban ay iyon yung mga naghahatid ng mensahe sa buong mundo ng nalalapit na ikalawang pagdating ng pagparito ng Panginoong Hesus, kasama po yung mensahe ng makapangyarihang anghel ng Apokalipsis 18:1. So sana'y nakukuha po ninyo na habang umiigting ang pagdadala ng mensahe ng pagparito ng Panginoong Hesus ng grupo ng mga tao na nagdadala ng tatlong pabalitang anghel, ito namang Northern King, siya naman ay nagtatangka na labanan itong mga taong ito. Makita ninyo mga kaibigan kung saan ang sabing ganoon, sa Apokalipsis 18:1 na ang Babylonia ay bumagsak at ang Babylonia ay naging isang masamang lugar, karim-marim-marim, at nawala ng dapat manatili pa doon dahil ipinahayag nila ng may kapangyarihan na ang kanyang paghahari ay malapit nang matapos. Kaya nga yung hari ng hilaga, ang sabi magtatayo ng isang pansamantalang kampo ng digmaan at lalabas ng personal upang mamuno sa hukbo. Ngayon sa madaling salita, magpapasya siyang labanan ang tunay na mensahero ng Diyos sa mundong ito na pawang kasama ang kanyang galit, na taglay. Ngayon, mga kaibigan, yung pong pagpapasya ng kapapahan na magtatag ng palasyo ng tolda ng digmaan ay ginawa para sa malinaw na layunin na sirain at lipulin ang kasindami ng mga tao ng Diyos sa abot ng kanyang makakaya. Yung mga hakbang na may kaugnayan sa utos ng kamatayan na binanggit sa Apokalipsis 11:17 ay nakagugulat na tiyak at detalyado. Basahin po natin, Apokalipsis 13, ang talata po ay 11 hanggang 17. Ang sabi po dito, at nakita ko ang isa pang halimaw na umaahon sa lupa at ito'y may dalawang sungay na katulad ng isang kordero at siya'y nagsasalita na parang dragon. Kanyang ginagamit ang buong kapangyarihan ng unang halimaw na nasa kanyang paningin at pinasasamba niya ang lupa at mga naninirahan dito sa unang halimaw na ang sugat ni kamamatay ay gumaling na. At ito'y gumawa ng mga dakilang tanda, pati na ang pagbababa ng apoy sa lupa mula sa langit at sa paningin ng mga tao. At nadadaya nito ang mga naninirahan sa lupa
dahil sa mga tanda na pinahintulutang gawin ito sa paningin ng halimaw na sinasabi sa mga naninirahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng halimaw na sinugatan ng tabak ngunit nabuhay. At ito'y pinahintulutang makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita at may papatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng halimaw. At ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mga mayayaman at mga dukha, ang mga malaya at ang mga alipin ay pinalagyan ito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo upang walang sino mang makabili o makapagbili maliban ang may tanda sa makatwid ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Kailangan ditong karunungan ang may pangunaway bilangin ang bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang nito'y 666. Ito po ay tiyak at detalyado na ito'y dadaanan natin kapag pinag-aralan na natin ang aklat ng Apokalipsis. Gayunpaman, ang ikalawang dalawang may sungay na hayop na lumilitaw, ito po'y kumakatawan sa kapangyarihang Protestante ng Estados Unidos na pawang nagtatag ng isang imahin sa pagpapasya at naghangad na pilitin ang buong mundo na sambahin ang unang hayop na may sugat na nakamamatay na pawang gumaling at tumanggap ng marka nito. So ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpilit sa mga tao na sundin ang unang halimaw at sa pamamagitan ng paggawang imposibleng bumili o magbenta maliban kung gagawin nila. Kaya ang lahat ng magkasanib na hakbang na ito ay lumilitaw na ginagawa ng magkakasama sa pagitan ng Estados Unidos at ng kapapahan. So kaya mga ginigiliw ko, inyuhong na ating napag-aralan yung alliance na pawang nangyayari na sa darating na panahon, maaaring ang Estados Unidos ang siyang tinutukoy ng propesiyang ito na magbibigay ng kapangyarihan upang gawin ang nais ng hayop na tinutukoy dito, na kung saan ang lahat ng tao ay susunod sa kanya. Sabi nga ho ng propetisa, idideklara ang Sunday Law upang ang lahat ng mga tao ay sumunod sa kanya, hindi doon sa tunay na araw ng Sabat na Pangilin. So kaya, dito ay detalyadong tinalakay ng propesiya na dapat tayo ay magkaroon ng karunungan. Kaya nga sabing ganoon, ang may karunungan, ang sabing ganoon ng banal na kasulatan na pawang napakaliwanag na sinabi doon sa huling talata na kailangan ang mayroong karunungan upang maunawaan natin ito. Bakit ko o bakit natin pinag-aaralan ito? Sapagkat gusto ho natin ma-expose ang gawain ni Satanas. Dahil sinusuportahan ng dragon ang unang hayop na nagkaroon ng nakamamatay na sugat, na gumaling at ang pangalawa ay dalawang may sungay na hayop sa kanilang pagsisikap na gawin ang mga bagay na ating pong nabanggit. Ngayon, ang paglalarawan sa Daniel 11:45 ng pagtatayo ng gayong palasyo ng tolda ng digmaan para sa layunin ng pakikidigma laban sa mga tunay na tagasunod ng Diyos ay pawang eksaktong kahanay sa paglalarawan ng Apokalipsis 12:7 tungkol sa dragon na nakatayo sa buhangin ng dagat na handang makipaglaban sa bayan ng Diyos. Ano ang sabi ganoon? Apokalipsis 12, ang talata po ay 17. Ganito po ang siyang sinasabi. Nagalit ang dragon sa babae at tumalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo ni Jesus.
So mga kaibigan, napakaliwanag ng propesiya na kung saan ay tumutukoy sa mga gagamitin ng kaaway ng Diyos upang ang kanyang bayan ay labanan at magkaroon ng maglagay ng impluwensya sa buong mundo na maakit ang mga tao na sumunod doon sa hayop. Kaya nga, ang isyo sa mga huling araw, walang iba kundi ang pagsamba. Kung kanino ka sasamba, kung sa hayop o sa Diyos. At sa pagsamba, nakasentro ito sa pagkilala tungkol sa manlalalang. Ang monumento ng pag-alala sa manlalalang ay ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng araw ng Sabat. Kung papaano natin ito ipapangilin. Subalit ito'y hinuwad ni Satanas na lumikha din ng araw na pangilin upang akayin ng mga tao na hindi sa Diyos sumamba, na hindi kilalanin ng Diyos bilang manlalalang, kundi kilalanin ang kaaway, kilalanin yung mga bagay na ginawa ng Diyos na doon nagtatago itong si Satanas. Nais niyang mga tao ay akayin na huwag sumamba sa Diyos, kundi doon sa larawan ng hayop. Kaya sa darating na huling araw, ang isyu ho ay pagsamba. Kung ikaw ay susunod doon sa Sunday law o mananatili ka na panghahawakan mo ang katapatan sa kautusan ng Diyos sa pangingilin ng araw ng Sabat, kahit may malaking pag-uusig, ang napakagandang balita dito, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tatayo siya sa ating kalagitnaan at tayo'y magtatagumpay. Kaya nga, sa kabuuan, hinuhulaan ng Daniel 11 na ang huling hari sa hilaga na magtatayo ng palasyo ng tolda ng digmaan at sasalakay ng bayan ng Diyos, napakaganda ng pangako ang sabing ganoon, hindi siya magtatagumpay. Siya'y matatalo at siya'y magwawakas. Walang kasamaan ng magtatagumpay sa mundong ito. Ang Diyos pa rin ng katwiran ang maghahari. Kaya napakahalaga na siya yung nasa puso natin upang hindi tayo maakay ng kaaway ng Diyos. Ito tuloy po natin yan. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit, maraming salamat sa revelasyong ito. Na sana ihanda niyo kami, samahan niyo kami at gabayan niyo kami sa aming pagbagtas. Sa mga hamon na ilalagay ng inyong kaaway. Panginoon, huwag siyang magtagumpay sa aming buhay. Kundi manatili kayo at ang banal na Espiritu. Inyong i-bless ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito. Nawa sana, Panginoon, sa mga salitang napapakinggan nila, lalong nagiging matibay ang kanilang pananalig na sa pagparito ng Panginoong Hesus, kung kami sumusunod sa inyo, nag-iingat ng inyong mga pinag-uutos, nananampalataya sa inyo, kami ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Nawa sana, Panginoon, ang mga pangakong ito'y mapanghawakan ng bawat isa, na hindi sila maakay sa anumang kahinaan, kundi lalong maging matatag sa pananampalataya habang nalalapit ang inyong pagparito ng Panginoong Hesus. Tanggapin niyo po ang aming pagtatalaga. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen.

Good morning sa pagpalang umaga ng aking pagbati sa inyong lahat, mga gilin namin mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na lagi nag-aamang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo ay madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Mayroong malusog na pangatawan at dikit sa lahat, mayroong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal. Patuloy na ipinagkaloob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin sa mga oras na ito. Ngayong araw ng Lunes, August 31. Opa. Ito na yung huling araw ng buwan ng Agosto. Ano po mga binamahal? At bukas ay bear month na. Kaya talagang ang panahon ay napakabilis. Ano po? Naka-live tayo sa ating po ang AWR 9.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat po ng ating mga listeners sa mga sandaling ito. Kayo pa na nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga paglalakbay o nasa inyong mga trabaho. Subalit kayo nakikinig sa programang ito ang pagpapala ng ating Panginoon ang inyo po ang patuloy na maranasan. At of course, sa ating po ang main platform, the Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube, sa lahat ng mga viewers natin, pinapati natin sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang tao ng mundo, anumang oras kinadatnan ng ating programa, mga minamahal, binabati namin kayo at welcome kayo sa atin pong pag-aaral ngayong umaga. Muli niyo makasama ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Human Arsenal, sa inyo ay bumabati at of course, samahan niyo ako sa isang oras na pag-aaral ng atin pong leksyon sa tuwing Lunes, mga minamahal. Ano po? At huwag niyong kalimutan na i-share po ang ating live ngayong umaga para marami din po ang makinabang, marami makapanood at maging blessing din sa kanilang atin pong paglilingkod. Share niyo po sa inyong mga kaibigan, mga kapuso, mga kapamilya, mga kapatid, ano po. Maging sa inyong mga katrabaho. Dahil sharing is caring, sharing is loving, sharing is supporting. Ayan. Kaya share-share na tayo, mga minamahal. At pwede nyo rin po na i-mention sila dito po sa atin po comment section sa Gospel and Music Ministry. Inyo silang i-mention ang kanilang mga pangalan o di kayo mag-at followers or mag-at highlights po kayo para sila'y ma-notify din. Ano po. At ganoon din sa mga first-timer sa ating programa, kayo po'y nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, programa ng South Central Luzon Conference. Ang programang ito ay inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Ano po. At para lagi ninyo mas bibiyahan ang ating program at ma-notify kayo sa about live natin, maaari niyong i-follow ang ating Facebook page at subscribe ang ating YouTube channel para laging updated at ma-notify kayo mga minamahal. Ano po? At samantalang kayo ay nagsishare ng ating live ngayong umaga, kayo tayo dudulog sa mahal, ating mahal na Panginoon. Excuse me po. Sa atin po ang pambungad na panalangin. Let us pray. Mahal naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa mga sandaling ito, Panginoon, ang aming mga puso ay nagagalak na Ikaw ay aming purihin, sambahin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Muli kaming nagpapasalamat sa lahat ng biyayang inyong ipinagkaloob, Panginoon, sa inyong pag-iingat sa amin, ganun din sa buong magdamag na aming pagpapahinga, naranasan namin ang inyong pagkalinga at ang biyaya ng buhay at kalakasan sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy din naming pinasasalamatan sapagkat patuloy niyo po kaming pinahihiram ng biyayang hindi namin kayang bayaran. Subalit, Panginoon,
Kayo ay laging tapat at ang inyong biyaya ay laging sagana sa bawat isa sa amin. Kung kaya, Panginoon, patuloy ka naming pinupuri at pinasasalamatan. Salamat din po, O Diyos, sa pagkakataong patuloy na makapagbahagi ng inyong mga salita sa aming kapwa, lalo na sa mga huling araw na ito na pasama ng pasamaang panahon. Aming hiling, Panginoon, na ang bawat isa ay lalo magkaroon ng malalim na relasyon sa inyo. Sa pag-aaral namin ito, Panginoon, ang aming hiling, ang patuloy na pahangasiwa ng Banal na Espiritu ay maranasan namin. Upang kung magkagayon, Panginoon, pagkaiba man ang karanasan at kalagayan namin sa buhay, Ikaw, O Diyos, ang siyang maitanyag sa bawat puso at sa bawat buhay ng mga taong nakapakinig sa programang ito at nakapanood. Salamat, Panginoon, sapagkat ang inyong banal na presensya ay amin po ang patuloy na naranasan. Hiling po namin ang inyong blessing sa bawat isa sa amin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alright, so good morning ulit no, sa ating mga taga-subaybay, kakayong kakatune in pa lamang sa radio at kakabukas ng kanilang Facebook at YouTube. Dahil ngayon Lunes, mga minamahal, tayo po ay mag-aaral ng ating leksyon, kaya inyo po ang i-share-share na ang ating live, ano po, at para sila ay makasama natin sa pag-aaral. Ang pamagat po ng ating leksyon sa ating pong leksyon 10 ay tunay na Kristiyanong paglilingkod. Sa English niyan ay authentic Christian ministry. Ang ganda, no? Mga minamahal, nung nakaraan ay last Monday ang ating leksyon ay love-driven ministry. Ngayon naman ay authentic Christian ministry. O di kaya ay tunay na Kristiyanong paglilingkod. At napakahalaga nito, makita natin ang paano ba malaman ang tunay ng mga paglilingkod. Ano ho? Ang atin pong leksyon ay napakaganda ang kanya pong key text, yung kanya pong talatang sa uluhin. Ano po? Sa aklat po ng ikalawang Korinto, ang kapitulo ay 4, ang versikulo ay 8 hanggang 10, ay meron po tayong ganito pong mababasa. Sabi diyan, sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi nadudurog. Nililito, subalit hindi nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinapabayaan. Inilulugmok, subalit hindi napupuksa. Na laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. Ayun. Sa atin pong mga talatang binasa, mga kaibigan, nakita natin ang karanasan ni Apostol Pablo at ganun din sa kanyang ilang mga kasamahan. Ano ho? Sapagkat ang kanyang pagiging misyonero ay talagang hindi matatawaran. Dumaranas siya ng iba't ibang mga pagsubok din. Kung tayo ay may mga pagsubok at mga suliranin, ay akala natin ang mga unang mga alagad at mga apostol ay excuse. Abay hindi, mga minamahal, talagang malupit din ang kanilang mga karanasan. Ano? At isa dito sa binanggit ni Apostol Pablo sa ating binasa, na sabi niya sa bawat panig, may mga lugar talaga na nakaranas sila ng matinding mga pagmamalupit. Ano ho? Sapagat ang sabi ay pinagmamalupitan, pero hindi nadudurog. Ang ganda, no? Ipinakita ni Apostol Pablo, despite of the hardships, ano ho, yung difficulties na kanilang naranasan. Isa na rito yung pinagmamalupitan sila, pero hindi nadudurog. Nililito, subalit hindi nawawala ng pag-asa. Yun ang maganda, no? Pinag-uusig, subalit hindi pinabayaan. Ang ganda, mga minamahal. At ang sabi, laging taglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus. Alam naman natin na yung kamatayan ng ating Panginoong Jesus, yung sufferings niya before His death ay talagang matindi rin. Pero nakita natin, mga minamahal, doon na-inspire si Apostol Pablo. Kaya pala, doon sa isang sulat niya, sa isang epistle niya, ay ang sabi, ako'y napakong kasama ni Kristo sa cross. At hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. What an inspiring words from Apostle Paul, na kung saan ay naging inspirasyon niya ng malalim ang ating Panginoong Jesus, ang sakripisyo ni Kristo, ang kanyang kamatayan,
ang kanyang buhay, mga giling ko, mga taga-subaybay. Ano po? Kaya ang sabi niya eh, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din naman sa aming katawan. Ang ganda, no? Kaya sa ating pag-aaral na ito na may kinalaman sa tunay na Kristiyanong paglilingkod, ipinaalala sa atin mga minamahal na kung saan ay binigyan ng Diyos ang bawat manampalataya ng gawain na dapat gampanan. Di ba maganda, no? At ang ating gawain na hindi lamang ang magkaroon, hindi natin sa panimula natin, ng posisyon o mangaral ng mga sermon o mga iba't pang mga pagbabahagi o magsagawa ng mga gawaing tungkol sa relihiyon. Ang ating gawain ay ihayag si Jesus. Yun ang napakaganda, no? Ihayag. Ipangaral ang kanyang ebanghelyo at tulungan ng mga tao na manumbalik sa Diyos. So merong mas malalim na misyon ng tao. Pero sa pagkabila ng ganitong gawain ipinaalala at ibinigay sa ng Panginoon sa atin, ito meron ngang tinatawag na Great Commission sa Matthew.

Inilarawan ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya bilang mga liham na buhay ni Kristo. Ang ating buhay ay magiging patutuo kung ano ang ginawa ni Jesus sa atin. Kaya dapat tayo ay mga living testimony. Yung mga may mananampalataya sa ating Panginoon, yung nagkaroon at mayroong relasyon sa ating Panginoon ay dapat may maging isang mabuting patutuo tungkol sa ating Panginoong Jesus. At gusto kong sabihin sa inyo, tulad ng karanasan nila Apostol Pablo, ibig sabihin kapag makikita tayo sa Panginoon, ay magiging hayahay ang ating buhay sa mundong ito. Hindi ho yan ang pangako ng ating Panginoong Jesus, mga minamahal. Ang sinabi ni Jesus, meron sa ipinahayag, no? Isisingit lamang natin ang talata. Sa Juan 16:33, meron pong nabi dito ang ating Panginoong Jesus. O, tingnan ninyo mga minamahal. Sabi niya, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Tinaig ko na ang sanlibutan. Mga kaibigan, pinaalala sa atin ng mga salita ng ating Panginoong Jesus. Ano ho? Na kung saan ay meron na kaagad siya na reminder at paalala noong paunang basabi na sabi niya mga bagay nito sinabi ko sa inyo sapagkat sa akin para magkaroon kayo ng kapayapaan. Pinaalala sa atin mga pinamahal, ang tunay na kapayapaan kay Kristo natin magsusumbungan. Ano ho? Kaya sabi ni Jesus, no, upang sa akin magkaroon kayo ng kapayapaan. Bakit po? Sapagkat ang wika niya ay sa sanlibutan ay meron kayo, maharap kayo sa mga pag-uusi. Ang ilang ibang salin ay haharap kayo sa kapighatian. Maharap kayo sa ating mga suliranin. Ano po? So, hindi na nga ako ang Panginoon Jesus na magiging, magiging exempted tayo. Walang ganun mga pinabakan. Ano po? Kaya kung pagkikailan na lang sa Panginoon, the Lord, alisin dito mga pagsupok doon na sana hindi na ako makaranas ng mga suliranin. Hindi ho mangyayari yun dahil nandito tayo sa mundo na ating titignan ang ating palikot, pasama ng pasama, mga minamahal. Ano ho? Kaya ang ating idalangin sa Panginoon, tulungan tayo na mapagtagumpayan natin ang mga bagay na ito. Ano ho? Kaya sila Apostol Pablo, sa kanilang karanasang matinding mga paghihirap, pinapisis na hulog si Apostol Pablo sa kanyang pagministeryo. Ano ho? Pero, sabi niya, hindi kami nawawala ng pag-asa. Hindi kami natutulog. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Wow! Kaya sa kanilang paglilingkod, makita natin ang tunay at sincerity nito, mga kaibigan. Kaya sa umagang ito, meron tayong tatlong punto na dapat matutunan sa ating leksyon. Ano ho? Ang unang punto natin ay may pakita, no, si Jesus sa mga tao sa pagitan ng ating buhay. Ibig sabihin, makita si Jesus sa buhay natin. Ikalawa, magdiis para Jesus. At ang ikatlo ay mag-akay ng tao tungo kay Jesus, mga minamahal. No, ang ganda ng ating mga puntos na ito. Simulan natin ang unang punto, makita si Jesus sa ating buhay. Alam nyo, mga minamahal na mga kaibigan, isa sa napakagandang sermon ay ang hindi ang salita, kundi ang buhay ng isang tao sumampalataya sa ating mahal na Panginoon. Ano, tandaan po natin yan. Ang unang idea na gusto ko i-share sa inyo ay meron yung gusto nating makita sa Jesus sa ating buhay ay may kabaguhan. Ano, newness of life, mga minamahal. Isang binagong buhay. Bakit po? Sapagkat kung ating mapapansin diyan, ang unang ministeryo natin ay ang buhay na ating ipinapakita. Bago pakinggan ng mga tao ang ating mensahe, madalas ay tinitingnan muna nila ang ating karakter, ang ating pagkatao, the way tayo magsalita, the way tayo, no, kumilos, the way tayo, di ba, magbihis para na may, ano ho, ay madali ho nilang makita yun. Ano po mga minamahal na mga kaibigan. At tulad nung isang karanasan na sa kanyang buhay ay nagtuturo siya tungkol sa mga bata, pero hindi siya nagsasalita ng mga salitang mga pagmumura, etc. Napakabait niya. Pero hindi siya nagsishare tungkol kay Jesus. Hindi siya nagsishare tungkol sa kanyang pananampalataya. Hanggang sa mga taong kanya nakasalamuha ay nagtanong, ano po ang inyong church? Ano po ang inyong pananampalataya?

dahil nagkaroon ng tinatawag natin na curiosity yung mga tao na nakilala sa kanya mga minamahal. Ano? Kaya ang isa sa pinakamagandang ministeryo ay ang buhay natin, ano ho, maging reflection. Kaya pala sinabi ng ating Panginoong Jesus ay magliwanag ng gayon, no? Ang di ba? Let your light so shine ang inyong mga ilaw. Ano po? Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama sa langit, mga minamahal. So ipinaalala sa atin, yung mabubuting gawa ay isang liwanag, no, isang ministeryo, ano po? Sapagkat ang sabi rito ay ang pinakamalakas na katibayan na gumagawa si Kristo sa atin ay ang pagbabago ng ating buhay. Kaya tiyak mga kaibigan, kapag na kay Kristo tayo, merong bagong buhay. Kapag may Kristo tayo, merong bagong pagkatao. Ano ho mga kaibigan? Kaya pag ipinasasakop natin ang ating buhay sa Panginoon, makita dapat ang kabaguhan, transformation, the newness of life. Sapagkat ang sabi ng talata, mga minamahal, ang sino mang na kay Kristo, aba, ay di ang nakalagay, siya'y bagong nilalang. Ano ho, mga minamahal na mga kaibigan? Ibig sabihin, makita sa ating buhay o sa mga mananampalataya ang karakter ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ho, yan ay magandang balita, mga minamahal na mga kaibigan. Ang Kristyanismo ay hindi tungkol, hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa doktrina o tungkol sa mga aral ng Panginoong Hesus. Ito ay tungkol sa pagpapahintulot kay Hesus na baguhin ang ating puso, pag-uugali, prioridad at ang ating pamumuhay. Kaya makita natin kapag isang tao na kay Kristo, meron talagang complete turnaround. Ano? Meron talagang tunay na pagbabago, tunay na kabaguhan sa kanyang sarili. Ano ho, mga kaibigan? Binibigyang diin ang aralin natin sa mga sandaling ito na mga nabagong buhay na mga taong naakay kay Kristo ay isang katibayan na ginagamit ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Ano ho? Kaya isa sa nakaka-inspire yung mga tao na mga tunay na naglilingkod sa ating Panginoon. Ano po mga minamahal? At ang isa sa ebidensya na isang tao ay naakay Kristo ay siya'y bagong buhay, bagong nilalang, bagong pagkatao. At doon sa kanyang buhay na ito, hindi pa man niya may babahagi at may share si Kristo, mga kaibigan, ay sa kanyang gawa, sa kanyang pamumuhay, ay nakikita na si Jesus, mga minamahal na mga kaibigan. Ano? Yan ay magandang balita. Kaya nga ang sabi ay, kayo mismo ang aming liham na nakikilala at nababasa isang liham ni Kristo. Diba? Ang ganda, no? Yun ang napakagandang balita. Yung buhay pa lang, parang sulat na. Ano ho, na mula sa ating Panginoon. Dahil mag-reflect yun eh. Yung karakter ni Kristo, pag nasa atin, makikita si Jesus, hindi tayo, mga kaibigan. At isa sa napakagandang paalala sa atin ng talata, pag na kay Kristo, sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, lahat ay naging bago. Amen. Mga kaibigan, ang ganda po ng kapahayagan ng talatang ito. Ang ebidensya pag na kay Kristo, bagong nilalang, bagong pagkatao, mga minamahal na mga kaibigan. Purihin ang ating Panginoon. Ano ho? Ang sumunod ay pinaalala dito sa atin yung kalinisan. Ano ho? Mga minamahal, kalinisan. Sapagkat ang sabi sa 2 Corinto 7:1, ay ang sabi dito, linisin natin ang ating sarili. No? Sabi dyan sa talata, mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangako ito. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Ipinaalala po sa atin ni Apostol Pablo, mahalaga po yung kalinisan. Ano ho mga minamahal? Paglilinis sa sarili mula sa karumihan ng laman, sa karumihan ng sanlibutan at magiging sakdal tayo sa kabanalan sa takot sa Diyos. Yun ang magandang balita, mga minamahal. Ano? Bakit po? Sapagkat ang taong na kay Kristo ay ang nais ng Panginoon ay mamuhay tayo ng banal ang kanyang mga
mga manggagawa, ang kanyang mga mananampalataya, ang kanyang mga tagasunod, ang mga taong sumasampalataya sa kanya. Pinamumuhay niya, nais niyang mamuhay sa kabanalan, nais niyang mamuhay na may takot sa kanya. Alam niyo, ang pagkatakot sa Diyos, ang ebidensya noon, nagiging masunurin ang mga taong nasa kanya na mga minamahal. Hindi lamang nakita ang kabaguhan ng buhay, kundi ang kalinisan mo sa kabanalan. Ano, mga kaibigan, ano? Isang malinis na buhay, isang buhay na namumuhay sa kabanalan. Kaya, tinuruan ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya na ihiwalay ang kanilang sarili sa mga bagay na naglalayo sa kanila sa Diyos. Ibig sabihin, yung palang mga bagay na nasa karumihan, yung mga bagay sa salimutan na nandoon yung mga sa gawa ng laman, mga kasakiman, kalayawan, kaalayan, etc., ang sabi ni Apostol Pablo, layuan ninyo, mga kaibigan. Layuan, iwasan, humiwalay kayo. Ano po? Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Sapagkat yung mga bagay na ito, kapag ginagawa ng mga tao, ay tunay na napapalayo sa Diyos. At alam natin na sa ating mga pag-aaral dito sa ating programa, mga minamahal, na ang naging daan kung bakit ang mga tao ay nalayo at naiwalay sa Diyos dahil sa pag-ibig sa kasalanan. Ano? Dahil sa pag-ibig sa karumihan. Kaya dito, itinuro at ipinaalala ni Apostol Pablo na halagang ihiwalay ang sarili sa anumang bagay na marurumi, na karumihan, mga kalayawan at kaalayan na siyang nagpapalayo sa atin sa Panginoong Diyos. Kaya ang kabanalan ay hindi isang bagay na kaya natin gawin sa ating sarili. Ano ho? Sarili nating lakas. Ito ay gawain ng Banal na Espiritu sa ating puso. Kaya kailangan natin ng Holy Spirit. Ano ho? Ngunit inaasahan din ng Diyos na gagawin natin ang ating pahagi at tumanggi sa kasalanan. Ano ho mga minamahal? Napakahalaga nito. At para matanggihan natin ang ating ang kasalanan sa sanlibutan, ang ikatlong bahagi mga minamahal sa unang punto, dapat si Kristo ang sentro. Ano ho? Si Kristo ang sentro sa ating buhay. Nandiyan na yung pagbabago, nandiyan na yung sa kabanalan, ang pinakasentro ma dapat ng buhay natin, si Kristo mga minamahal. Ano? Para makita si Jesus sa ating buhay, dapat may pagbabago, no? May kabaguhan, may transformation, may holiness, ano ho? May kabanalan, at dapat si Kristo ang sentro. Ano? Isang buhay na nakatuon sa ating Panginoong Jesus. Sa ating panahon ngayon, mga minamahal, ang mga tao ay kung saan-saan nakatuon. Ano ho? Nakita natin ang iba't ibang mga trahedya, mga panganib, mga kalamidad na nangyayari sa ating palibot. Mga kaibigan, minsan ay pinaintulot ng Panginoon yung mga bagay na yan para makita natin ang ating pangangailangan na si Jesus pala ang dapat nating sundan, siyang ating tutukan, siyang ating tingnan, sapagkat nagmumula sa kanyang ating pag-asa. Ang gawain ni Apostol Pablo, mga kaibigan, ay tungkol kay Jesus, hindi tungkol sa kanyang sarili. Kaya ang wika niya sa kanyang mga sulat sa Pilipos, inaring kalubihan ko na ang mga bagay na ito, makamtan ko lamang si Kristo. Ano ho? Ang problema sa mga tao ngayon, ayaw malugi sa negosyo. Kaya ang ginawa, tinanggihan si Kristo. Ay nakalimutan mga minamahal, sino ba si Jesus sa buhay natin? Sino si Jesus sa ating buhay mga minamahal? Ano ho? Si Apostol Pablo, napakaganda. Ang kaya nga sabi niya, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang kinabubuhay niya sa naman, ay kinabubuhay niya sa pananampalataya sa anak ng Diyos, mga minamahal. Ano ho? So, ipinaalala sa atin, nagiging mabisa at makapangyarihan ang ating ministeryo kapag mas kaunti ang nakikita sa atin. Ano ho? At mas marami ang nakikita nilang si Kristo sa ating buhay, mga minamahal. Ano ho? Pag si Kristo nakikita sa atin, nagiging buhay na patotoo at naging makapangyarihan ng patotoo tungkol kay Kristo, mga minamahal. Kaya hindi natin dapat hanapin ang sariling papuri o kalulatian. Sa halip, dapat nating ituro ang mga tao kay Jesus, mga minamahal. Ano ho? Kaya pagka isa sa itinuro sa akin ng isang retired na manggagawa na pastor, sabi kapag may mga nagpuri sa inyo, ang laging sagot ay purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos, ano ho, mga minamahal. Dahil nagagawa naman natin ang mga bagay na ito sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya dapat ang may sa buhay, ang makita sa buhay, walang iba ang Panginoong Yesus para sa
sila mga minamahal ay ma-inspire, makita ang karakter ni Kristo. Hindi ka pa nag-aaral, hindi ka pa nagbabahagi ng salita ni Kristo, ma-inspire na sila sa buhay ninyo. Ano? Kaya sabi nila, kaya pala ganun ang buhay niya sapagkat siya isang manampalataya. Di ba, naalala ko yung mga alagad eh. Nung sila'y pumunta sa Antioquia, nangaral sila, minamahal, ano po, at namuhay na sinusundan ng buhay ng Panginoong Yesus. Kaya ang tawag sa kanila ng mga tao na nakita ay Kristiyano sapagkat sila'y naging ang buhay nila'y tagasunod ni Kristo. The way sila namuhay sa kanilang paglilingkod ay tunay talaga sapagkat sila'y tinawag na Kristiyano. Ibig sabihin, tagasunod ni Kristo, mga minamahal na mga kaibigan. Ano? Kaya dapat ay mahalaga na may pakita natin, no, sa buong sanlibutan, ano po, na ang Diyos ay pagpatawad, no? Kaya, paano nila makita ang Diyos ang pagpatawad kapag ikaw mapagpatawad din? Ano? Naalala ko yung isang Israeli ay napunta dito sa Pilipinas at tinang. Aba, yung taxi na kanyang sinakyan ay niluko siya at yung pang mga karga niya sa likod ay dinala. Ano ho? Ang problema ay, di ko alam kung anong tawag doon, ay pagnanakaw siguro yun. Tapos siningilan pa siya ng pagkalaki-laki. At yung kanyang mga bagahe ay hindi binabat, tinakasan siya. Alam nyo, nagreklamo yung Israeli. At pagkatapos ay, ang problema ay may record yung taxi, ang Israeli sa taxi driver doon sa kanyang application. At tanandun yung pangalan, yung plate number ng taxi, ay di na-trace. Ay di nahuli ng pulis. Ay di iyak na iyak yung Pinoy. Ay isinauli yung... isinauli yung mga bagahe pagkatapos ay gusto niya ibalik ang pamasahe. Alam nyo, ay di tinanong ang isang Israeli na ang sabi ay, gusto mo bang ipakulong ito at ikukulong namin? Nung bumunta dito sa Pilipinas, ang sabi, hindi na. No, at least na dito na yung aking bagahe. Hindi ko na siya papakulong dahil pinatatawad ko na siya tulad ng papapatawad ng Diyos sa akin. Maganda na, nakaka-inspire yung sinabi niya mga minamahal. So, natuwa yung mga tao sa kanyang reaksyon, no? Dahil yung ilan dyan ay ipakulong yan, turuan ng leksyon. Di ba? Ganun yan pag mga Pinoy eh. Usually, yung mga nakita ko na ganyan, turuan ng leksyon. Pero alam niyo yung Israeli na yun, sabi niya, hindi ko na siya ipakulong. Naibalik naman niya yung aking mga gamit. Pinatawad ako ng Diyos, patatawarin ko rin siya. Ang ganda, no? So, sa buhay, pagka ikaw naging mapagpatawad, makita nila ng Diyos mapagpatawad. Dapat natin ipakita na tayo iniibig ng Diyos. Ano ho? Tayo ay pinabalik niya sa kanyang sarili sa magitan ng kanyang pag-ibig. At dahil nadama natin ang pag-ibig ng Diyos, may padama din natin sa kapwa. Yun ay karakter ni Kristo na dapat makita sa atin mga minamahal. At doon, makikita lamang yung pagkanantun tayo sa tunay na pagmiministeryo at paglilingkod mga minamahal. Ano ho? Ang ikalawang punto ng ating pag-aaral. Ang una ay makita si Jesus sa ating buhay. Ang ikalawa, magtiis para kay Jesus. Ayan, ang ganda, no? Magtiis para kay Jesus. Bakit po? Bakit binanggit magtiis para kay Jesus? Gayon ang binanggit ko sa inyo kanina. Sinabi ng Panginoong Jesus, in this world, you will have tribulation. Hindi sinabi ng Panginoong Jesus na sa sanlibutang ito, magiging hayahay kayo. Hindi ho. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, maraming mga taong magagalit. Maraming mga tao na magkaroon ng tinatawag nating pangungutya, panlalangit, panunubok, ano ho, mga minamahal. Sa unang bahagi ng tungkol sa pagtitiis para kay Jesus, ay merong kahinaan. Ano ho? Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, tayo ay mga sisid ng luwad. Ano ho? Ang sabi niyan, parang palayo. Ano ho? Palayo ang ibang sali niyan eh. Ano ho, mga minamahal. Ang paggawa para sa Diyos ay hindi nangangahulugang wala tayong mararanas ang problema. Ano ho? Minsan nga iniisip na pagka tayo maglilingkod po kami sa distrito, pag nagdadala sa akin, parang si pastor walang problema. Pag nagdala sa mga kapatid, naka-smile, nag-offer ng prayer, ano, nag-open ng salita ng Diyos, ano po mga minamahal, na iniisip ay walang problema. Walang siliranin. Meron din. Ano? Dahil sa ating leksyon, ipinakita dito na ang paggawa para sa Diyos ay hindi nangangulang wala tayong mararanasang problema. Marami din. Pero mga minamahal,
Bagaman tayo ay may problema, alam natin na ito'y malalampasan natin dahil ang Panginoon ay kasama natin, mga minamahal. Yun ay magandang balita. Ano? Tayo ay parang mga sisidlang luwad, sabi ni Apostol Pablo, marupok, mahilmento tayo. Pagkakataon upang may pakita ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit po? Sapagkat dapat tayo, mga minamahal, dahil tayo mahina, anong kataon upang may pakita

Ano? Bakit? Kasi yung mga pagsubok at mga suliranin, maging daan yun, imbis na manghina tayo, na ikaw dapat ay maging malakas. Sapagkat ang sabi riyan, pinahinyang ano ho? Nangyari yun para tayo ay kumapit lalo sa Kanya. Na hindi tayo nabubuhay sa ating sariling lakas, hindi tayo nabubuhay sa ating sariling buhay, sa ating sarili mismo, sa kalakasan natin, ipinaalala sa atin na wala tayo.

ng ating Panginoon, ang kalakasan. Ikalawang bahagi, kasakitan. Ano ho? Kasakitan. Bagaman may mga masakit na karanasan ng mga alagad, ng mga apostol, ng mga unang mananampalataya. Pero ang pinanghahawakan nila ay hindi sila kailanman iniwan ng Diyos. Alam niyo, mayroon kanta na ano eh. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kanta nung kanta na yon. Kailan mo naranasan na siya ay wala? Ganda, no? Ang mga karanasan na masakit sa panahon ng mga unang mananampalataya ay hindi naging hadlang upang sila lumayo sa Panginoon, sapagkat alam nila na hindi sila iniwan ng Diyos, mga minamahal. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, sa lahat ng panik ay napapagabag kami, ngunit hindi natudurog. Amen. Naguguluhan kami, ngunit hindi nawawala ng pag-asa. Purihin ng Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, kung ang buhay natin ngayon ay litong-lito, gulong-gulo, hindi malaman kung paano, sabi sa awit. Dahil sa nangyari sa ating palibot, mga minamahal, can you imagine, sa Pilipinas, ay halos buong Luzon ay binaha, mga minamahal, na pumasok sa bahay ang tubig. At alam nyo, meron pa akong napanood, mga minamahal, na dahil ang tubig ay marami, pumasok na sa mga bahay-bahay, pati yung mga isda, pumasok na rin sa mga bahay-bahay. Ano, kaya yung ilang napasukan ng isda ay nagkaulam pa. Ano, talagang binaha ng binaha. Nakakalungkot, mga minamahal. Ano po? At meron pa nga doon sa kalsada, nung masyadong malaki ang baha, mataas ang tubig, ay may napakalaking sawa na dumaan doon, mga minamahal. Ano po? Talagang matindi. Pero sa kabila ng nakikita nating kaguluhan, nakikita natin, mga minamahal, ng mga kalamidad na nagdadala sa atin na minsan ay manghihina. Dapat hindi tayo manghina. Hindi tayo mawawala ng pag-asa dahil minsan ay maging daan ito upang tayo ay lalong kumapit sa Panginoon. Alam niyo, nung nagkaroon ng malakas na, naalala niyo ba, I don't know kung itong year na yun o last year, nagkaroon ng malakas na mga bagyo at pagkatapos mga lindol, sabay-sabay yun, mga minamahal. At talagang may sunog pa, no? Naalala niyo yun? Alam niyo, nakita ko sa mga tao yung kanilang post sa social media, puro tungkol sa Panginoon. Puro, Lord, help us, Lord. Mayroon pa nga nakalagay, Diyos ko, Lord. Bah, Diyos ko na, may Lord pa. Matindi. Nagiging malapit ang tao sa Panginoon, mga minamahal, sa panahon ng sakuna, sa panahon ng mga kalamidad at mga problema. Sila Apostol Pablo, mga kaibigan, ay nakaranas din ng iba't ibang mga matinding pagsubok. Subalit ang sabi niya, hindi kami nawawala ng pag-asa. Ipinakita sa aralin na si Pablo ay nasaktan at binagsak, ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Dahil hindi siya pinabayaan ng Diyos. Amen. Bakit siya hindi nawala ng pag-asa? Dahil hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ganon din tayo, mga minamahal. Maaring masugatan ang magagawa, ngunit hindi tumitigil ang gawain ng Diyos, mga minamahal. Ano? Tuloy-tuloy ang gawain. Kaya ang sabi niya sa 2 Corinto 4:9, inuusig kami, ngunit hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit tituluyang napapatay. Ano, mga minamahal? At ang ikatlong bahagi ng atin pong ikalawang punto, katyagaan, nakulang tuloy. Tumingin na walang hanggan. Nandoon yung pagtitiis, mga minamahal. Pagtsatsaga, dapat yan pagtsatsaga. Ang aming magaan na kapighatian, ang sabi ni Apostle Pablo, na panandalian lamang ay gumagawa para sa amin ng lalong higit at walang hanggang kaluwalhatian. Ang tinitingnan ni Apostle Pablo ay hindi yung karanasang masasakit dito, kundi yung sa walang hanggan, yung sa unahan, mga minamahal na mga kaibigan. Minsan ay pinanghinaan tayo sa loob, unang loob, dahil nakatuon tayo sa mga problema. Diba? Pagka nakatingin ka sa palibot natin, matinding mga suliranin, nakatingin ka sa iyong mga pinagdaanan, panghinaan ka. Ngunit may paalala si Apostol Pablo, mga minamahal, na tumingin tayong lampas sa kasalukuyang problemang ito. At ito ang ating mga mata sa walang hanggang pangako ng Diyos, mga minamahal. Ano? Dahil ang sabi nito, ang ating paghihirap ay pansamantala lamang, mga minamahal. Ang gantimpala ng Diyos ay walang hanggan. Ibig sabihin, ang lahat ng ating mga karanasan dito sa lupa ay may katapusan. Ano? Maiksi lamang yan.
kumpara doon sa ipinakanta ng Panginoon sa mga tao na tungo sa walang hanggan. Kaya sabi ni Apostol Santiago, kaya nga maging matyaga kayo, sa Santiago 5:7, maging matyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Amen, mga minamahal. Ano, ang ganda, maging matyaga pala, dahil may mga sinaranin, pero ang Panginoon hindi nagpapabaya. Ano ho? Kaya sa tunay na paglilingkod, mga minamahal, na bilang mga mananampalataya, dapat makita sa Jesus sa ating buhay. Ikalawa, ay magtiis tayo sa pangalan ng Panginoon. Kahit may mga suliranin, huwag tayong bibitaw. Kahit may mga problema at may mga pagsubok, may mga pagdurus at kapighatian, huwag tayong hihiwalay sa Panginoon. Huwag tayong tatalikod sapagkat sa ating pag-asa at kailanman ay hindi niya tayo pababayaan, mga minamahal. At sa ating paglilingkod ay merong misyon. Ikatlo, mga minamahal, mag-akay ng mga tao tungo kay Jesus. Amen. Kaya napansin ninyo, sa panimula ng ating programa, ay meron akong ibinabanggit na share. Ano, share po ninyo ang ating line. Dahil sharing is caring, loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Bakit ko nabanggit ito? Dahil napakahalaga pala na maakay ang mga tao kay Jesus. Dahil yung mga taong hindi maakay sa Panginoon, yung mga taong hindi mailalapit sa Panginoon, mabilis mawalan ng pag-asa. No, kung mayroon ng taong nawalan ng pag-asa, na kay Kristo na. Lalo na yung mga taong una sa ating Panginoon. Hindi nakakaalam sa nangyayari. Bakit nangyayari ito? Na nakatala sa banal na kasulatan. Ano ho, mga minamahal? Kaya sa unang bahagi ng ating ikatlong punto, kumbinsihin natin ang tao. Akayin ang mga tao pabalik sa Diyos, mga minamahal. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, kami mga sugo ni Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Ganda, no? Ipinababalik ang tao, mga minamahal, sa Panginoon. Ano po? Ang isang ambasador o sugo ay kumakatawan sa isang tao o pamahalaan. At bilang mga Kristiyano, dapat ang mga Kristiyano ay kumakatawan kay Kristo. Ano ho? Kaya ako po yung nangangaral, ang inyong lingkod ay nangangaral sa pangalan ng ating Panginoon. Dahil gusto ko po matanyag si Kristo ang kanyang pagliligtas, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, sa buong sanlibutan. At makakarating ito sa magitan ng pakikibahagi ninyong pagsishare, mga minamahal. Ang ating gawain ay hindi lamang panatiling aktibo ang ating buhay sa iglesia, kundi akayin ang mga tao tungo kay Jesus. At yan, kung inyong napapansin, meron tayong programa sa One Voice 27. Ano, ang tao'y talagang akayin sila sa ating Panginoong Jesus with urgency. Dahil ang ating mensahe, nakalagay dyan, manumbalik kayo sa Diyos. Ano ko, mga minamahal? Pinababalik, mga minamahal na mga kaibigan, ang tao sa Diyos. Sa Kanya kasi mayroong kaligtasan eh, mga minamahal. Ibinigay ng Diyos sa atin ang mensaheng ito upang ibahagi sa lahat ng tao sa mundo. Manumbalik kayo sa Diyos. Binibigyan tayo ng Diyos ng lakas upang tulungan ang ibang tao na manumbalik sa Kanya, mga minamahal. So napakahalaga na kumbinsihin, akayin ang mga tao palapit sa Panginoon. At pagkatapos silang akayin, ay nandoon yung pagkalinga. Ano ho? Kaya may nurturing, kalingahin sila. Ano po? Ako'y may malaking pagtitiwala sa inyo. May malaking pagmamalaki tungkol sa inyo o pagmamalasakit, mga minamahal, tulad ni Apostol Pablo. Ang ministeryo ni Pablo ay hindi lamang pangaral mula sa malayo. Mahal niya ang mga taong kanyang pinaglilingkuran. Ano ho? Yun ang napakaganda, mga minamahal. Hindi niya nakakalimutan. Kanya sinusulatan, kinakamusta, ipinapanalangin, at laging inilalapit sa Panginoon. Naging bahagi ng kanyang puso ang kanilang kaligtasan. Nang manumbalik ang mga taga-Korinto sa Diyos, na sinulatan niya dito sa ating leksyon, nakaranas si Pablo ng pag-asa at kagalakan. Di ba, napakasarap kapag makita mo yung mga taong naakay papatungo sa Panginoon ay nagpapatuloy sa gawain at paglilingkod. Ano ho? Kaya ang tunay na manggagawa ng Diyos ay hindi lamang nagbibilang ng mga tao, kundi inaalagaan niya ito, ano ho, mga minamahal, para kay Jesus. Kaya nais ni Apostol Pablo na tulungan ang mga bagong Kristiyano sa Korinto na lumago sa pananampalataya at magiging matatag. Ipinaalala niya na may mga pagsubok pero dapat maging matatag tayo. Nais niyang magkaroon sila ng malalim na pag-ibig sa kanilang puso para sa Panginoon. Ano ho, hindi lamang para sa panahon na hayahay ang buhay, kundi maging sa panahon ng mahirap. Ano po, tulad ng karanasan, Apostol Pablo nang sabi niya, the more na ako'y inusig,
hindi imbis na ako'y manghina, lalo akong lumalakas sa Panginoon. Dahil malalim, rooted ang kanyang faith sa ating Panginoon, mga minamahal na mga kaibigan. At ang pangatlo, sa pag-akay ng mga tao kay Jesus, kumilos, magpatuloy sa gawain. Habang hindi pa dumarating ang ating Panginoong Jesus, mga minamahal, patuloy na ating ihayag ang pabalita tulad ng ginawa ni Apostol Pablo nung siya nabubuhay pa. Sabi niya, sa lahat ng panig, nababagabag kami, ngunit hindi na duduro. Sa kalaunan, sa ating leksyon, ipinaalala, mga minamahal, nung aking binasa ang leksyon, ay merong dalawang taong nagsimula mag-aral ng Biblia noong mayroong isang tao na ang pangalan ay si Jake, ano po, na kung saan ay sa kanyang pagpapasimula ng kanyang gawain, mayroong nagtao na nais na patuloy na mag-aral ng Biblia at higit sa lahat, nagnanais na mabautismuhan. Ano ho, hindi siya tumigil sa kanyang gawain. Ito'y kwento doon sa ating leksyon, mga minamahal. Kaya huwag tayong huminto dahil mahirap ang gawain. Ibinigay ng Diyos sa atin ang mensaheng ito upang ibahagi sa lahat sa buong mundo na sila'y manupalik sa Panginoon. Ano ho? Kaya sa ating paglilingkod, sa ating ministeryo, mga minamahal, lalo na itong ating online ministry, napakasarap sa pakiramdam na may mga tao na dahil hindi tayo tumitigil sa ating pangangaral, paglilingkod, may mga taong tumutugon sa panawagan ng Panginoon. Ano ho? At nagme-message dito, Pastor, ako po ay nais pabautismo at pagpasakop ng aking buhay sa Panginoon. Pinapakasarap sa pakiramdam. Pagulat ka na lang na mag-text. Yung nasa Abra de Ilog na ano na, halos 2 years nang tumatawag sa atin na gusto nilang magpabautismo, sila yung mga Baptist ang sabi, ay pinuntahan na. Nakita kami ng district pastor. Ang sabi, pinuntahan ko na, Pastor. At nangaral kami doon. At meron 20 na nabautismuhan doon. Purihin ng Panginoon, mga minamahal. Sa pangalan ng Panginoon, nagkaroon ng mga pulutong sa lugar na yon. Mga taong naakay sa ating Panginoon. Sa ating buod, mga minamahal, ang oras natin napakabilis, tayo tinawag na maging mga buhay na liham ni Kristo. Sa pamamagitan ng ating karakter, pamumuhay, at pagbabago, dapat makita ng iba ang pag-ibig at kapangyarihan ni Jesus sa atin. Tayo rin ay parang mga sisilang luwad, tulad ng ating nabanggit kanina, mahina at marupok, at maaaring makaranas ng paghihirap at problema sa paglilingkod. Ngunit huwag tayo dapat sumuko, sapagkat sa ating kahinaan ay mas may pakita ang kapangyarihan ng Diyos. Bilang mga sugo ni Kristo, tungkulin nating ipahayag ang mabuting balita at anyayahan ng mga tao na manumbalik sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa lahat ng ating ginagawa, hindi tayo umaasa sa sariling lakas natin, talento o kakayanan man. Ang tunay na tagumpay ng ating gawain ay nagmumula sa Diyos, sapagkat ang gawain ay sa Kanya, ang kapangyarihan ay sa Kanya, at ang kalotian ay para sa Kanya. Purihin ang Panginoon, mga minamahal. At sa ating tanong ng pabulay-bulay, napakaganda nito. Sa aking karakter ba o pananalita at pamumuhay ay tunay na nakikita ng mga tao sa Jesus sa akin. No? At ang ikalawa, kapag dumaranas ba ako ng pagsubok, mga rejection o pagtanggi, o paghihirap sa paglilingkod, magpatuloy ba ako ng pagtitiwala at manatiling tapat sa Panginoon? Ito yung mga tanong para sa ating mga sarili. Sino ang maaari kong abutin, tulungan o anyayahan upang makilala sa Jesus at manumbalik sa Kanya? Mga binamahal, kayo na mga nanonood at nakikinig sa programa, meron din kayong assignment. I-share ninyo ito. Sino ang inyong sisiyaran? Sino ang inyong akayin sa Panginoon? Ang pinakamaganda, unahin ng pamilya. Ano ho? Mga kamag-anakan, kapitbahay, kabarangay, inyong mga friends, ilapit ninyo sa Panginoon. Ang ating Panginoong Jesus ay malapit na dumating. Magkaroon tayo ng paglilingkod na tunay, ministeryong tunay na kinalulugdan ng Panginoon, na makita sa Jesus sa ating buhay. At sa ating buhay na may mga pagsubok, magtiis tayo alang-alang sa ating Panginoon at patuloy tayong mag-akay ng mga tao patungo sa paanan ni Kristo. Para sa pagdating ni Jesus, marami ang maliligtas at maraming sasalubo sa Kanya sa Kanyang pagdating. Mga minamahal, walang tayong oras. Bago tayo nanako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. Panginoon, natatadaan ang isang magandang awitin, aking dalangin, ang ating leksyon, nagbigay sa atin ng inspirasyon upang magpatuloy sa buhay paglilingkod sa pangalan ng ating Panginoon. Narito po ang isang magandang awitin.

Salamat po sa awitin. Sa kanya mo lang ialay. Paghirap ng kalooban, siya lamang ang ating tawagan. Tayo manalangin, mga minamahal. Dakila naming Diyos, purihin ka sa mga oras na ito. Napakabuti ninyo sa amin. Salamat po sa inyong paggabay sa aming pag-aaral. Ipinalala niyo sa aming Panginoon ang kahalagahan, ang tunay na paglilingkod bilang mananampalataya. Na sa aming buhay, dapat makita ang aming Panginoong Yesus, ang kanyang karakter, mag-reflect sa amin. At sa aming pananampalataya, makaranas kami ng iba't ibang mga pagsubok at suliranin. Tulungan kami at bigyan kami ng kalakasang maging matyaga at maging matiisin hanggang sa dumating ang aming Panginoong Yesus. At habang kami naghihintay sa kanyang malapit na pagdating, patuloy kaming gamitin mag-akay ng mga tao patungo sa paanan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang programang ito, Panginoon, ay patuloy niyo pong gamitin na maghayag ng inyong magandang balita at ng pagliligtas sa buong sanlibutan. At ganun din sa bawat paglilingkod namin sa field, Panginoon. Aming dalangin na inyong patuloy na pagpalain ang lahat ng aming mga taga-subaybay. Ganun din ang may mga karamdaman patuloy na magkaroon ng kagalingan. Ang may mga suliranin magkaroon ng kalutasan at tulungan magtiwala sa inyo, Panginoon. Aming hiling sa bumaghapon maranasan namin ang inyong pagaling at pag-iingat. Basbasan po kami at ang aming mga pamilyang malayo sa amin maranasan ang inyong paggaling nga, Panginoon. Patuloy namin binabalik ang paborit pa salamat sa inyo at ang patuloy nawa na paungan at paggabay ng banal na Espiritu ay aming maranasan. Salamat, Panginoon, sa pagtugon sa aming mga dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Mga giling namin mga taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pag-subaybay at panunood ang aking dalangin kayo naging makabuluhan ng ating pag-aaral at naging inspirasyon sa inyo. Sa pangalan ng ating programang Salita ng Buhay sa Imbit ng Gospel and Music Ministry, programa ng South Central Luzon Conference, ang ating technician sa AWR dyan sa Pasay ngayon, kapatid Leo Bolaños, of course, ang aking pamaybahay dito sa ating munting studio sa ating tahanan. Ito naman po niya, Balikot kay Cristo, Pastor D. Bishop Jumar, ang channel na nagsasabi, ang patuloy na magpapalat pag-ingat ng Panginoon, ang salagin natin maranasan at laging tatandaan kung si Cristo ang ating sandigan, buhay natin, may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalin si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama pa mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakay ng mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, happy Monday po sa inyong lahat. Today is a holiday, kaya naman po i-enjoy natin itong araw na ito, no? At magpasalamat po tayo sa Panginoon sa mga blessings na patuloy po nating natatanggap at sa pag-iingat po sa atin sa araw-araw. Kaya naman mga kaibigan, kung kayo po ay nagnanais sa mga libreng aklat aralin sa Biblia, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa hakbang sa kalusugan, ang atin pong paksa ay ang paksa din natin kahapon, no, patungkol sa love and comfort. Sa pangunguna pa rin po ni Doc Blessy Varona. Kaya naman po, ibigay natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
1: Happiness is medicine. Ang Biblia, merong napakagandang verse na magbibigay sa atin ng mas malalim pang kahulugan ng kaligayahan. Ang sabi sa Jeremiah 31 verse 3, minamahal kita ng walang hanggang pag-ibig. Sino nagsasalita dito? Si Lord kaya para sa atin. Kaya't patuloy kitang minamahal ng may katapatan. Yung English, ang ganda din. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. So, yung mga tao hindi na naniniwala sa forever, lalo pa yung mga sweetheart relationship kasi nagkakahiwalay ang karamihan. Pero alam nyo ba, may forever. Si Lord ang magbibigay sa atin ng forever. Pagmamahal na may everlasting, no? So, ito ay patunay na kahit ano pa man ang mangyari sa buhay natin, may tunay na magmamahal sa atin. At yan ay pangangailangan ng isang tao. Alam nyo ba, yung mahalin ka ay talagang need iyan ng isang tao. Sabi nga ng study, yung love is vital for healthy human development. No, hindi lang to sa pangmatanda, kahit bata nag-uumpisa na yung pag-ibig na yan. Ito nakita nila, akala kasi noong unang panahon, 1950s, 1960s, akala ng mga expert sa child development, yung pag-ibig ay parang optional lang, luxury lang siya. Pero ngayon sinasabi na ng science na ang pag-ibig ay necessity sa ating paglago, sa ating paglaki, sa ating pagkakaroon ng malusog na buhay, sa ating maligayang buhay. Yung pag-ibig, very, very important. Very, very necessity siya. Kailangan. Yun nga ang pag-aaral na ginawa nila sa rhesus monkeys. Okay, yung mga babies, inihiwalay sa nanay. At ginawa nila ng artificial na nanay. Yung isa, bakal, wire, na merong pagkain, may milk. Yung isa naman, walang pagkain, pero malambot na nanay, cloth, no? Malambot na tela na comforting sa mga monkeys. Alam niyo, ang pag-aaral na to napaka-importanting maintindihan natin ngayon. Kasi magkakaroon tayo ng panibagong pananaw sa mga pangangailangan ng tao. Okay, yung mga rhesus infant o baby monkeys, nagpupunta sila doon sa wire mom, yung bakal na nanay na may gatas, isang oras hanggang dalawang oras lang sa isang araw. Pero ang nakita nila, yung malambot na nanay pinupuntahan ng monkey 17 hours to 18 hours. So ibig sabihin, talagang doon sila nagpupunta sa malambot na monkey, sa nanay na magbibigay sa kanila ng comfort. Okay, ano tong study na to? Ito magbibigay sa atin ng mas malinaw na kaalaman na yung mga anak natin, mga musmus yan, akala natin hindi nakakaramdam, hindi nakakapag-isip, marami ng ano yan, marami ng nasesense sa atin. Okay? So, yung gatas, yung pagkain, importante yan. Pero mas mahaba ang oras na kailangan nila ng comfort, ng pag-ibig, ng pag-aaruga sa kanila. Eh ngayon, tingnan mo yung community, anong nangyayari? Gadgets yung binibigay na tagapag-alaga para hindi lang maglikot yung bata, bibigyan ng mga cellphone, mga gadgets, okay, o kaya iba laruan. Importanteng maintindihan natin ngayon, ano ba ang magbibigay ng tunay na kalusugan, tunay na kaligayahan at pag-ibig sa ating mga anak. Walang iba kundi pag-ibig na galing sa mga magulang. Okay? Yung comfort na galing sa mga magulang. Alam nyo, yung monkey nga eh, hindi naman yan talaga tayo katulad ng monkey. Mas magaling tayo kaysa sa monkey. When it comes to emotional health, when it comes to EQ natin, emotional quotient ng tao mas mataas kaysa sa mga monkey. Kaya yung pag-ibig na ibibigay natin sa ating mga anak, ating mga apo, o sa ating mga mahal sa buhay, sobrang powerful yan. And this is actually considered medicine. Yung pag-ibig, medicine yan eh. Yung comfort, yung safe place nga, medicine yan eh. O, diba, gamot nga yan. Kaya tayo, pwede pala tayong maging gamot, no? Sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga kamag-anak. Kaya ang sabi nila, yung love and affection are vital for healthy human development. Napaka-importanteng maintindihan na importante, hindi natin to pababayaan, hindi natin to babaliwalain. Yung Harlow's experiments show that affection drives the need for closeness. Okay, kailangan nating mag-invest sa closeness, sa relationship. May mga kakilala ako, nag-invest sa profession, sa material things. Tapos na naglakihan yung mga anak nila, nagsisisi. Bakit? Sabi na, sana kung alam lang namin na maibabalik ang panahon, alam sana namin dati na kailangan nag-invest na kami sa relationship dati pa. Bakit? Kasi nakaligtaan nilang mag-invest sa relationship nila, sa mga anak nila. Naglakihan ang mga anak na pabayaan. Nung lumaki, wala na eh. Baka mahirap na silang bumawi. Yumaman nga, pero yung relationship nasira at yung future ng mga anak nila hindi umayos. So again, habang may pagkakataon, pwede pa, nananawagan ako sa mga may anak na maliliit pa, mga bata pang anak, mga lola kaya, pwede tayong magtulungan para ang mga apo natin, mga anak natin, ay mabigyan natin ng tamang-tamang kalusugan, kaligayahan. Kasi gamot ito, no? Yung ating paghawak, yung ating pagyakap. These are all medicine. Hindi lang happiness ang itataas ito, kundi magbibigay ng tamang hormone sa katawan, tamang neural pathway sa ating mga isip, tamang mga signal sa ating mga genes, at ito ay talagang medicine. No? Alam niyo, merong ano eh, yung gamot na yan, pagka nag-experiment yung mga doctors at saka scientists, gumagamit sila ng placebo. Ang tawag nila sa placebo, andito gamot talaga. Yung placebo, ang tawag nila dyan, yung fake treatment such as sugar pill or salt water injection, that has no active medicine. Walang gamot na nakalagay. Tubig lang, o kaya distilled water lang sa iba. Yung iba, sugar pill, candy lang na may pill, pero candy yung nasa loob. Sugar lang yung nasa loob, o kaya saline water na i-inject nila. Tapos, para to talagang medicine. Pero ito, ginagamit ng mga doctors nga, tsaka ng mga scientists, para i-test yung bagong drug. Okay? So ito, talagang very common yung placebo sa medicine. Pero alam nyo ba, walang gamot siya, no? Pero itong magandang study. Itong study ni Ted Kapchuk. Okay? Randomized trial involving 80 people na merong irritable bowel syndrome. Ang ginawa nila, binigyan ng placebo pero may nakasulat doon na hindi naman talaga gamot. Okay? Yung original na study, sabi doon, ito ang tawag nila OLP, Open Label Placebo, na ito nagsasabing walang gamot sa loob, walang active pill sa loob. At ito ay binigay nila nga dito sa 18 na mga taong may irritable bowel syndrome. Alam nyo, kahit sinabi nilang walang ingredient na gamot sa loob, kundi placebo lang siya. Alam nyo kung anong nangyari? Yung mga tumanggap nito na 18, itong placebo na to, nagkaroon sila ng tamang improvement, mind and body processes, no? Kahit walang gamot. At according sa study, after 3 weeks, alam nyo kung anong nangyari? Yung OPL group, yung tumanggap nitong placebo na to, reported a greater overall improvement than non-treatment group. Okay, they also had improvements in symptoms, severity, and adequate relief. Na-relief sila, gumaling sila, umayos sila. Importantly, participants generally understood that they were just taking placebo. Kaya sabi nila, akala nila nung study na yon, yung mga placebo,

Kahit fake yung gamot, may nag-aargo. Kaya alam mo, napaka-importanting maintindihan na yung mind and body processes natin talagang nakalink sa pag-ibig, sa pag-aaruga. Yung meron tayong inaasahan na pupuntahan na nag-care sa atin, okay? Yung meron kayong pinagkakatiwalaan na taong tumitingin sa atin. Ito placebo nga, yung mga doctors placebo yung binigay. Pero nagtitiwala sila na may mas magaling na taong nagtumitingin sa kanila. So again, the mind, the brain can heal itself. Sabi nga, yung the body has the ability to heal itself given the best environment. Yung environment, kasali dyan, yung mga nag-aaruga, yung mga nag-aalaga, nagmamahal sa atin. Okay? So again, so kung maintindihan sana natin tong lahat, yung mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay na may sakit, the moment alagaan mo, arugain mo, intindihin mo, and we become medicine sa kanila. Dito sa study ni sa study ng placebo nga na to ni Ted Kupchoak, no? Nakita nila na hindi pala yung hindi pala yung placebo o yung gamot kundi yung doctor yung gamot. So this placebo has no medicine in it. So it won't do anything. Pero again, hindi yung gamot. Ang nakita nga nila, yung nag-aala, yung nag-concern, no? Kaya yung study na to will teach us, no? Will teach us na again, hindi ko sinasabing hindi importante yung gamot. Importante lahat yan, lalo pa sa doctor na pinagkakatiwalaan nyo na talagang sobrang concerned sa inyo. Magtiwala kayo sa gamot na binigay nila. Pero ang sinasabi ko dito, yung kaya ng bawat isa sa atin. Ang kaya ng bawat isa sa atin, yung magmahal, yung mag-alaga, yung mag-aruga, yung yumakap, yung mag-intindi, no? Kaya natin tong lahat, lalong-lalo pa kung ang aalagaan mo yung pinakamahal mo sa buhay, di ba? So again, ang sinasabi natin dito ay i-maximize natin yung potential natin for healing. So, lahat pala tayo pwedeng maging medicine sa mahal natin sa buhay, at pag ginawa natin yon, magiging mas maganda ang magiging effect sa ating lahat. Alam nyo yung mga salita natin, medicine yan. Yung words natin, sabi, yung words, yung mga salita, sabi nga, your words are not just describing you. Hindi lang ito nagdi-describe sa atin, kundi itong words na to, ito yung mag-a-assign sa atin. Halimbawa, pag sinabi mong, negative yung sinabi mo, yun din ang mag-a-assign sa'yo, negative. Pag sinabi mo positive, positive din yung mangyayari, magiging result sa buhay mo. Kaya nga po, ang sinasabi ko dito, pagka sinabi natin sa mga anak natin yung mga positive words, medicine sa kanila yun. Okay? Yung words na sinasabi natin, hindi lang nagdi-describe sa kanila, kundi mag-a-assign sa future nila. Mag-a-assign sa kanilang kinabukasan. Kaya iayos natin ang ating pananalita sa kanila. Kasi kasama na ng inyong pag-aaruga, pag-yakap, no, pag-iingat sa kanila, kasama na rin yung mga words na naririnig nila, yung lahat na yan ay magkakaroon ng powerful contribution sa kanilang paglaki. Kaya nga po, ang sabi ko nga, patuloy nating iayos ang ating mga sarili para umayo sa ating mga sarili, at hindi lang yon para maging pagpapala sa ibang tao. At ang unang makikinabang nito, pamilya natin, yung mahal na mahal natin sa buhay. Kaya ang sabi ni Lord nga, sabi ko nga, itong sinabi ni Lord sa Jeremiah 31 verse 3, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Ito, pwede din nating salitain to sa ating mga anak na kunwari, tayo yung nangangako sa kanila, sa amin ako, ang mga anak, mga asawa, mga anak, mga kapatid, magulang, minamahal kita ng may forever sa tulong ng Panginoon, okay? And maging faithful, maging tapat yung pag-ibig na yan. Marupok tayong tao, pero alam nyo kung ano, sa tulong ng Panginoon, magkakaroon din tayo ng pag-ibig na pwede nating ibigay sa kanila na merong forever. And then, sabi ko nga, yung unfailing kindness, yung faithfulness natin,
pwedeng-pwede din nilang matamo. At pag pinagsama-sama natin tong lahat na to, ay nako, these are all powerful

0: ingredients for happiness, no? Ito yung mga sangkap ng kaligayahan na hindi lamang ito yung basta ka lang humahalak ha, kundi kaligayahan na matatamo mo talaga yung kapayapaan sa puso, yung paggaling ng iyong spiritual, physical, mental, psychological issues mo. And I believe na ito, lahat to, pagsamasamahin, pag-ibig na ilalabas natin mula sa Panginoon, may pangunawa, may katapatan, at merong sanang genuine, no? Sa tulong ng Panginoon, kaya nating ibigay ito sa ating mahal sa buhay. So, pagpalainawa po tayo at pag-try tayo habang tinina-try natin to, nagiging maayos na maayos sa ating kaisipan, at pag umayos ang kaisipan natin, naging neural pathway, hindi na mahirap magmahal, hindi na mahirap magbigay ng happiness din sa ibang tao. So, God bless po sa ating lahat.
1: Thank you so much, Doc Blessy, sa inyong na-share sa amin this morning. Mga kaibigan, hindi ang gamot ang nakakapagpagaling, pero disclaimer lang po, no, importante pa rin po ang gamot. Pero more than the gamot itself, talagang yung mga body po natin ay nakalink sa pag-ibig at pag-aaruga. Yung meron po tayong pagkakatiwalaan, yung feel talaga natin na may nagmamahal, may nagkikare sa atin. Napakagaling po, no? Ang pag-ibig ang isa sa nakakapagpagaling sa atin. At ang sabi nga po, no, the mind can heal itself given the best environment. Kaya napakabuti po ng Panginoon dahil yung mga simpleng bagay po ay pinoprovide po niya sa atin para magkaroon po tayo ng malusog na pangangatawan at maging maligaya po tayo sa ating pamumuhay. Kung kayo po may mga katanungan o nagnanais magpadala ng inyong mga refleksyon, ay isend lamang po yan sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-607. O di kaya naman i-comment sa ating comment section sa ating mga social media platforms katulad ng Facebook and YouTube. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila at maaari rin po kayo magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magtungo o dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. Nawa po ito yung naging inspirasyon sa ating mga listeners this morning. Mga kaibigan, tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia at ang atin nga pong pag-uusapan ay patungkol kay Sarah, the mother of a nation. Si Sarah po ay isa sa pinakamahalagang babae sa Biblia. Siya po ang asawa ni Abraham at ina ni Isaac. Ngunit bago siya naging mother of a nation, dumaan muna siya sa mahabang panahon ng paghihintay, kabiguan, pagdududa at pagkatuto na magtiwala sa pangako ng Diyos. Nangako po ang Diyos na magkakaroon sila ni Abraham ng anak. Ngunit lumipas ang maraming taon at nanatiling walang anak si Sarah. Sa pananaw po ng tao, lalo ito naging imposible dahil tumanda na sila. Gayunman, ang plano ng Diyos ay hindi po nakasalalay sa kakayahan ng tao. Ang buhay po ni Sarah ay nagtuturo ng mga pangako ng Diyos ay maaaring maantala sa ating paningin. Ngunit hindi nangangahulugang nakalimutan ito ng Diyos. Kaya naman po sa pagtalakay nitong paksang ito, atin pong ibigyan panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Henesis. Ito yung unang aklat ng banal na kasulatan na sulat ni Santo Moises. Kaibigan, ang banal na kasulatan ay naguulat ng mga karanasan ng mga tao noong sinauna upang magbigay ng aral sa atin na bilang mga mananampalataya. Maraming mga natalang mga karanasan ng iba't ibang mga naging banal ng ating Panginoon upang sa kanilang karanasan tayo ay makapulot ngayon ng aral. Halimbawa, sa banal na kasulatan, hindi gumagawa ang Diyos na hiwalay sa tao. Halimbawa, noong pinangako ng ating Diyos na merong tutubos sa atin sapagkat ang tao ay nagkasala, pinanganak ang Mesiyas sa kanyang pagkakatawan tao ng isang birhen na si Virgin Mary. At gayon din, yung alagad ng Panginoon na si San Juan Bautista na siya ang forerunner o siyang naghanda sa daan ng Panginoon ay ginamit ang isang mother upang ipanganak ang lingkod ng ating Diyos. Gayon din si Moises, ginamit si Jochebed upang magkakaroon ng isang leader sa bayan ng Diyos upang sila ay alisin sa pagkaalipin. At ang ating bigyan ngayon ng pansin, Sarah, the mother of a nation. Si Sarah bilang ina ng bansa. Kaibigan, ang Diyos ang siyang pumipili. Pinili si Abraham na siya ang ama ng mga mananampalataya. Subalit si Abraham ay meron siyang asawa na ibinigay ng Diyos sa kanya. At ang kanyang asawa, ang kanyang karanasan na si Sarah, na noon ang pangalan ay Sarai, ay kapulutan ng aral upang matupad ang panukala ng Diyos sa kaligtasan at sa pamumuhay ng kanyang mga anak. Nanupat ang ating Diyos ay pumipili ng mga godly women na katulad ni Sarah na nagiging halimbawa sa pamumuhay ng mga babae, mga asawang babae na natala sa banal na kasulatan upang kapulutang aral ang kanilang karanasan. Kaibigan, narito ang sinasabi ni Apostol Pedro sa kanyang unang aklat, 1 Pedro 3:1-6, upang ikintala sa isip sa puso ng mga nag-aaral sa Biblia, meron tayong halimbawa at ang mga halimbawang ito ay nagbibigay aral kung papaano ngayon mamuhay ang mga lingkod ng ating Panginoon. Ayon sa 1 Pedro 3:1-6, ganito ang ating mababasa. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, kahit na ang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita, upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikanlang asawang babae. Kapag nakikita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-uugali, ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas na pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng ginto o pagibihis ng maringal na damit. Sa halip ay ang panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas ng isang mainhin at maamong espiritu na napakahalaga sa paningin ng Diyos. 5. Sapagkat ng unang panahon, tinutukoy yung unang panahon na nagbigay ng aral sa kanlang pamumuhay, ang sabi, sapagkat ng unang panahon ay ganito ginayakan ang mga banal na babae na umaasa sa Diyos ang kanilang sarili at sila'y nagpasakop sa kanikanyang mga asawa. Kaya ngayon, nagsasabi ngayon tungkol sa kagayakan ng isang babae nagpapasakop sa kanyang asawa, yun ang likas na nais ng Diyos makita sa mga asawang babae at gayon din sa mga lingkod ng ating Diyos na kanyang tinawagan. 6. Tulad ng pagsunod ni Sarah kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon at kayo ngayon ay mga anak niya, kung gumagawa kayo ng mabuti at hindi kayo natatakot sa anumang pananakot. Kaya nga, ang ginamit na halimbawa ni Apostol Pedro na kinikilala ng lahat ng mga Israelita na kasama sa bayan ng Diyos ang ina ng bansa. Sapagkat binabanggit din sa ating Biblia ang sinumang tumanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas maging binhi ni Abraham, tagapagmana ng pangako. Sa makatuwid, ngayon, yung pangako ng Diyos kay Abraham, pagka tinanggap mo si Kristo, ikaw ay kabilang sa mga tatanggap ng pangako, kaibigan. At yung gawain at ang programa ng Diyos, hindi niya ginawa lamang kay Abraham, kundi pa naman kasama rito yung asawa ni Abraham. Katunayan, sapagkat tumagal ang hindi pagkakaroon ng anak ni Sarah, binigay ni Sarah si Hagar at pinasiping sa kanyang asawa at naging asawa din. At hindi ito yung panukala ng Diyos. Ang panukala ng Diyos na ang ina ng bansa na kinikilala ng Diyos, walang iba kundi si Sarah. Kaya nga, kaibigan, yung panukala ng Diyos ay gustong ganapin ng Diyos kasama rito yung tao na kanyang nilikha upang matupad ang panukala ng ating Panginoon. At meron pa ring sinasabi sapagkat kinikilala ng mga Hebrews writers na yung mga sumulat sa Biblia kung ano ang pananampalataya at ginampanan ng babaeng ito na lingkod ng ating Diyos. Ito yung sinasabi sa Hebreo 11 at 12. Basahin natin. Sa pananampalataya, maging si Sarah na isang baog ay tumanggap ng kakayahang magkaanak, bagaman lipas na sa tamang gulang, palibhasa'y itinuring niyang tapat ang pangako. Ang Diyos ang siyang nangako, bibigyan ng anak. Subalit kaibigan, sa panahon na pinangako ng Diyos, nagtagal pa sapagkat nais ng Diyos sa kanyang tamang panahon ay matupad yung kanyang pangako. At nagkaanak si Sarah, mamaya sa ating pag-aaral, ating bigyan pa ng pansin. 12. Kaya't mula naman sa isang lalaki na parang patay na ay isinilang ang mga inapo na kasindami ng mga bituin sa langit at gaya ng di mabilang na mga buhangin sa tabi ng dagat. Anong binabanggit sa atin? Pananampalataya. Nakasama si Sara sa heroes of faith, sapagkat siya'y nanampalataya sa pangako ng ating Panginoon. Kaya nga, kaibigan, sa ating pag-aaral na ito, ang unang punto na ating bigyan ng pansin, the promise given to Sara. Ang pangako ay ibinigay kay Sara. Una, kinausap ng Diyos si Abraham, at pagkatapos ngayon, kasama si Sara sa pangako ng Diyos. Kaya makita natin na kapag ka ang Diyos ay merong panukala, kanyang tutuparin yung kanyang panukala na hindi hiwalay sa tao na kanyang tinawag, kundi kasama ang tao. Ganito ang sabi ng ating Biblia sa aklat ng Henesis pa rin, Kapitulo 17-19. Ganito ang sabi ng Biblia. At sinabi ng Diyos kay Abraham, tungkol kay Sarai na iyong asawa, huwag siyang tatawaging Sarai, kundi Sara ang magiging pangalan niya. Nagkataon, kaibigan, ang pangalang Sara, ayon sa footnote sa ating Bibliang Tagalog, na ang ibig sabihin nito ay ang wika, prinsesa. Kaya nga, ang sabi ng Diyos kay Abraham, hindi na tatawaging Sarai ang kanyang pangalan, kundi ang tawag sa kanya ngayon ay Sara. Siya'y aking pagpapalain at bibigyan kita ng anak sa pamamagitan niya. Sa mga tuwid, si Abraham ay magkakaroon ng anak, hindi sa kanino pamang babae, kundi pa naman ang panukala ng Diyos ay kay Sara magkakaroon ng anak upang ngayong tuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Yan sabi, siya'y aking pagpapalain at bibigyan kita ng anak sa pamamagitan niya. Siya'y aking pagpapalain at siya'y magiging ina ng mga bansa, ang mga hari at mga bayan ay magmumula sa kanya. Ito yung pangako ng Diyos. At ang sabi sa 17, nang magkagayoy, nagpatira pa at tumawa si Abraham at sinabi sa kanyang sarili, magkakaanak pa kaya ang isang tao na 100 taong gulang na, at manganak pa kaya si Sara na 90 taong gulang na? Kaya sabi, magkakanak pa kaya? Sabalit, kaibigan, kapag ka ang Diyos ay nangako at merong panukala ang Diyos, kaibigan, ang Diyos sa anumang paraan na ibig niya ay kanyang tutuparin ang pangako ng ating Panginoon. Kaya ang sabi pa sa ating banal na kasulatan, dito sa 18 ng Kapitulo 17 ang ganito. At sinabi ni Abraham sa Diyos, bakit hindi lang si Ismael ang magmamana ng mga ipinangako ninyo sa akin? Sinabi ng Diyos, hindi. Ang iyong asawa si Sara ay tiyak na magkakaanak sa iyo. At tatawagin mo siya sa pangalang Isaak. Itatatag ko ang aking tipan sa kanya bilang isang walang hanggang tipan at sa kanyang lahi pagkamatay niya. Sabi ngayon ni Abraham, Panginoon, bakit hindi na lang si Ismael? Total, anak ko naman si Ismael. Sabi ng Panginoon, hindi. Hindi ng aking panukala, kundi ikaw ay magkakaroon ng anak kay Sara, hindi kay Agar na aking kikilalanin. Kaya, kaibigan, mapansin natin nung una, sapagkat nainip si Abraham, ibinigay si Agar, pagkatapos nagkaanak ang pangalan ay Ismael, at sabi ng Panginoon, hindi ito yung aking panukala. Bagamat gagawin kong malaking bansa si Ismael. At kaibigan, si Ismael, siya ang ama ng mga Arabs. Pero ang kanyang pinakaama ay si Abraham. At si Abraham, siya rin ang ama ni Isaac na pinangako ng ating Diyos na ito ang naging lahi ni Abraham, ang bansang Israel. Kaya nga, itong mga Arabs at saka mga Israelita, magkapatid ang pinanggalingan sapagkat iisa ang kanilang ama. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, hindi ko yan ang panukala. Ang aking panukala ngayon ay magkakaroon ng anak ang iyong asawa, para bagang imposible sa isip ng isang tao, para bagang imposible na magkaanak pa ang isang babae na isa ng lola at pagkatapos ngayon ay hindi nagkakaroon ng monthly visit, kaibigan. Subalit sa ating Diyos, kaibigan, walang mahirap kung papaano ang Diyos ninika ang lahat ng bagay at ang ating daigdig nakabitin sa wala. Dahilan sa kapangyarihan ng ating Diyos, gagawin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya nga, ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, the providing miracle to Sarah. Nanupat ang Diyos ay gagawa ng isang himala na ang tao ay kanyang mamasdan ang himalang ito sapagkat walang imposible sa Diyos. Sabi nga ng Genesis Kapitulo 18:9-15 ang ganito. Sinabi nila sa kanya, nasaan si Sarah na iyong asawa? Ang pangyayaring ito nung dumalaw ang mga anghel ng ating Panginoon kay Abraham at kayo din kay Sarah. At ang sabi niya, naroon siya sa tolda. At sinabi ng isa, ako ay tiyak na babalik sa iyo sa tamang panahon at si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki. Si Sarah noon ay nakikinig sa may pintuan ng tolda na nasa likuran niya. 11. Sina Abraham at Sarah ay kapwa matanda na at lipas na ng panahon, si Sarah ay hindi na dinadatnan ng tulad ng likas sa mga babae. So, paano magkakaanak ang isang matanda na lipas na yung panahon sa kanya? Nang sabi, hindi na dinadatnan ng tulad ng likas sa mga babae. 12. Nagtawa si Sarah sa kanyang sarili na sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda at matanda na rin ang asawa ko, magkakaroon pa ako ng kasiyahan? Kaya kung iyong lalagay ngayon sa panahon na ito, sino ngayon ang maniniwala? Ang isang lola, napakatanda na ngayon, malapit nang mawakas ang kanyang buhay sa mundong ito, subalit magkakaroon pa ng anak. Parang imposible. Pero kaibigan, sa Diyos ay walang imposible. 13. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah? Kung ikaw ang bibigyan ng Diyos ng pangako, at ito ay ang pangako, magkakaroon ka ng anak, pero ikaw ay matanda na. Ano ang iyong magiging attitude? Ano ang iyong magiging ngayong sabihin sa pinangako ng Diyos? Katulad ni Sarah, siya nagtawa. At ang sabi ng ating Biblia, bakit tumawa si Sarah na sinasabi, tunay kaya ako'y manganganak kahit matanda na ako? 14. Meron bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Sa dakdang panahon ay babalik ako sa iyo sa tamang panahon at si Sarah ay magkakanak ng isang lalaki. Kaya nga, walang imposible sa Diyos, kaibigan. Na kapagka ang Diyos ay nangako, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya sabi sa 15, subalit nagkaila si Sarah na sinasabi, hindi ako tumawa sapagkat siya'y natakot. Ngunit sinabi ng Panginoon, hindi. Sa makatwid, wala kang mahilim sa Diyos. Ikaw ay talagang tumawa. Kaibigan, kapag ka ang Diyos ay nangako, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Maaring sa tingin natin ito ay imposible, pero walang mahirap sa Diyos. Meron bang mahirap sa Diyos? Meron bang bagay na hindi magagawa ng Diyos? Kaya ang sabi sa Tito, Kapitulo 1, versikulo 2, ganito ang ating mababasa. Ito'y sulat ni Apostol Pablo. 1:2, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Kapag ka ang Diyos ay nangako, kanyang tutuparin ang kanyang pangako at ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kaya nga, marahil sa isip ni Sarah, paano ba mangyayari ito? Ako'y humihiling sa Diyos, bigyan ako ng anak. Bakit nangailangan pa ng maraming taon? At simula nung ang Diyos ay nangako, nangailangan pa ng 25 years. Ganun katagal, kaibigan. Kaya nga, nainip si Sarah at saka si Abraham, ibinigay ni Sarah ang kanyang alila na si Hagar pagkatapos pinasiping, pero hindi ito yung panukala ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, magkakaanak ka, hindi kanino pa mang babae, kundi ang sabi kay Sarah na iyong asawa. Kaibigan, ang bagay na ito ay nagbibigay lang ng patotoo sa Diyos ay walang mahirap na bagay. Na kapag ka ang Diyos ay nangako, ito ay kanyang tinutupad. Gusto kong basahin, kaibigan, na muli itong binabanggit sa 13, ang sabi, sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah na sinasabi, tunay kaya akong magkakanak kahit matanda na ako? Meron bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Kaya nga, kapag ka ang Diyos, kaibigan, ay nangako, tutuparin ng Diyos. Ang kailangan lang kung minsan ay oo o kaya maghintay ka o ang Diyos ay merong ibibigay na mas higit kaysa ating inihiling sa Kanya. Ganito, kaibigan, ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Epeso 3:20. Ang wika, napakaganda ng sinasabi ito ni Apostol. Ang wika, ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihan gumagawa sa atin. Kung minsan, kaibigan, meron tayong inihingi, pero sabi ng Diyos, higit diyan ang aking pagkakalob sa iyo. Nanupat higit sa ating inihiling ang binibigay ng Diyos, yung pinakamabuti ang ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang sabi nga sa atin ay, diligently, ang Diyos ay nangangako. Gusto kong basahin ang wika na muli, ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating inihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Kaya, kaibigan, ang Diyos ay nagbibigay ng mga bagay na higit sa ating inihingi. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, the promise fulfilled to Sarah. Ang pangako ng Diyos ay naganap at natupad kay Sarah, sapagkat ito ang pangako ng ating Diyos. Ang sabi sa atin sa Hebreo 11:11 at 12 ang ganito, sa pananampalataya, maging si Sarah na isang baog ay tumanggap ng kakayahang magkaanak, bagamat lipas na sa tamang gulang, palibhasay itinuring niyang tapat ang nangako. Kaya't mula naman sa isang lalaki na parang patay na, ay isinilang ang mga inapo na kasindami ng mga bituin sa langit at gaya ng di mabilang na mga buhangin sa tabi ng dagat. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaibigan, ang Diyos ay may pangako sa iyo at tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Ang kailangan lang tayo'y manampalataya. Ang sabi nga sa Hebreo 11:1, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Tunay na sa pamamagitan nito, ang mga tao nooy una ay tumanggap ng patotoo. Versikulo 6, anong sabi pa? At kung walang pananampalataya ay hindi maaling kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na umahanap sa Kanya. Kaibigan, pagka ang Diyos ay nangako, tutuparin ng Diyos ang Kanyang pangako. Kaibigan, ang kailangan lang tayo'y manampalataya, sapagkat sa Diyos walang imposible. Lumapit tayo sa Panginoon na may pananampalataya At anuman ang ating hinihiling sa ating Panginoon, ang Diyos ay nagbibigay ng higit kaysa ating inaasahan. Ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Bago tayo manalangin, nais kong basahin ang pinangako ng Panginoon. Sa aklat ng Marcos 11:22-24, at sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo." Anong kailangan natin, kapatid at kay mahal na kaibigan? Tayo ay manampalataya sa Diyos. Kapag ka ang Diyos kanyang pinangako, ito ay kanyang gagawin. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos. Marami pong salamat na sa aming Diyos na pinaglilingkuran ay walang imposible. Lahat ay posible kung ibig ng aming Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa aming napag-aralan sa buhay ni Sarah. Nanampalataya siya. Panginoon, bigyan po kami ng pananampalataya. Magtiwala sa inyong mga pangako. Pagpalain ang aking kaibigan, ang kanyang buong sambayan, ang kanyang mga pananim, ang kanyang hanap buhay. Pagpalain din po ang aming bansa at ang mga namumuno sa aming bansa, O Diyos, upang mga siwa at manguna sa aming bayan na merong katatagan at merong katapatan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain kanawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging inspirasyon, naging pagpapala sa ating mga listeners this morning. Mga kaibigan, bago naging mother of a nation si Sarah, siya po muna ay naging isang babaeng naghihintay. Nagkaroon siya ng mga sandali ng pananampalataya at mga sandali rin ng pagdududa. Nagkamali siya nang subukan niyang unahan ang Diyos. Tumawa siya nang marinig ang tila imposibleng pangako. Ngunit hindi nagtapos doon ang kanyang kwento. Ayon sa Hebrews 11:11, "She judged him faithful who had promised." Sa huli, hindi ang kahinaan ni Sarah ang naging sentro ng kwento, kundi ang katapatan ng Diyos. Ang babaeng dating walang anak ay naging ina ni Isaac. Ang babaeng tumawa dahil tila imposible ang pangako ay tumawa muli dahil ginawa ng Diyos ang imposible. At ang babaeng matagal na naghintay ay naging bahagi ng isang pangakong umabot sa mga susunod na henerasyon. Kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Binabati ko po kayong lahat na nakatutok sa atin sa AWR 89.1 FM, pati na rin po sa ating mga social media platforms katulad ng Facebook and YouTube. Magandang umaga po sa inyong lahat at sana po marami kayong natutunan. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, humandakan siya sa lubunin.

Magandang umaga po ang patuloy na ipinapaabot ng inyong lingkod sa bawat isa, opo, sa ating lahat, sa atin pong muling pakikinig sa atin pong morning mana. Na alam kong tayong lahat araw-araw ay pinapagpala at nakakatanggap tayo lagi ng sariwang pangako. Ito ho ang madalas kong banggit-banggitin sa inyo. Nang araw-araw ay laging sariwang laan ang ating tinatanggap sa Panginoon. Bagaman naririnig na ho natin madalas ang mga pabalitang ito, subalit iba pa rin ang tayo ay nakikinig at umuupo sa paanan ng Panginoon sapagkat lagi pong meron siyang inilaan para sa iyo at para sa akin na siyang magiging dahilan upang tayo ay patuloy na akayin sa paglakad natin sa matuwid na landasin ng kanyang katuwiran. Ngayon pong umaga, bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Amin pong nakita at naranasan at patuloy na nararanasan ang inyong patnubay at gabay sa amin pong morning mana na kung saan kaming lahat ay inyong kinakasangkapan, kaming lahat ay nakakatanggap ng inyong laan at sa mga sariwang mga pangako na siyang nagsisilbing gabay sa amin pong buhay araw-araw. Patuloy po kaming samahan lalong higit sa umagang ito, Panginoon, sa amin pong pakikinig muli ng inyong banal na salita. Salamat po sa inyong pagtugon, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam mo ba ninyo kung ano ang nakatala sa talatang ito na dalawa? Ang talatang 22 at 23, ang nakatala po dito ay walang iba kundi ang bunga ng banal na Espiritu. Akin pong basahin sa inyo, talatang 22, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law." Ang siyam na bungang ito ng banal na Espiritu, ito ho ay palatandaan ng isang buhay ng isang mananampalataya na lumalago sa Espiritu. Ito ho ay ebidensya ng isang buhay na nakikita sa kanya ang likas ng Panginoon. Ito ho yung tinatawag po natin signs of spiritual maturity. Alam po ninyo, ang mabuting balita patungkol sa bunga ng banal na Espiritu ay sapagkat ito ho ay available sa lahat ng Kristiyano. I would like to say it again. The good news about the fruits of the Holy Spirit is that they are all available to all Christians. Salamat at purihin ang Panginoon sapagkat ikaw at ako na kaanib ng iglesia, ikaw at ako na tumanggap sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas ay inaasahan ng Panginoon na tayo ay kakitaan ng bunga ng banal na Espiritu. Subalit nalulungkot po tayo mga minamahal kong mga kapatid sapagkat merong ilan na mga kaanib ng iglesia ang kanilang pakiramdam ay wala silang kaloob katulad ng ibang mga kaanib ng iglesia. Kaya nga sa aklat po ng Galacia ay idiniin at ipinaliwanag po ni Apostol Pablo na nobody is a second-class Christian, lalong-lalo na kapag may kinalaman sa bunga ng banal na Espiritu. Alam po ba ninyo ang mga kaloob na ibinigay ng Panginoon sa mga Kristiyano ay katulad lamang po ng body parts o bahagi ng ating katawan? Ang mata na ibinigay sa atin ng Panginoon ay ating gagamitin para tayo makakita. Ang tenga ay ganun din para ito'y gamitin natin sa pakikinig. Ang ating mga paa ay kaloob ng langit upang gamitin po natin sa paglakad, and so on. So ganun din po ang bawat kaanib ng iglesia na tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng mga kaloob. Ang ilan merong isa, ang ilan merong tatlo, ang ilan naman ay merong ano po? Merong lima. Ibig sabihin, bawat bahagi ng ating katawan ay meron pong kani-kaniyang special na tungkulin at gampanin. Ganon din po ang bawat kaanib ng iglesia. Ibig sabihin, walang dahilan
para ang bawat kaanib ng iglesia ay magpaligsahan sa kanilang mga kaloob, walang dahilan para tayo ay magmataas sa isa't isa, kundi tayong lahat na pinagkatiwalaan ng Panginoon ng kaloob ay gamitin natin para sa ikatitibay ng iglesia at para ang iglesyang ito na ating kinalulugdan, iglesyang pinili ng Panginoon sa huling kapanahunan, ang siyang magdadala ng biyaya at magiging ahensya ng Panginoon para sa kaligtasan ng maraming mga tao. Salamat at purihin ang ating Panginoon, mga minamahal kong maapatid. Alam po ba ninyo na ang bunga ng banal na Espiritu ay para sa lahat ng kaanib ng katawan? Na ang katawan ay walang iba kundi ang iglesia at ang ulo ay walang iba kundi ang Panginoon. So ibig sabihin, ang bunga ng banal na Espiritu ay inaasahan ng langit ng Panginoon na makita sa bawat kaanib ng iglesia. Opo ikaw, anuman ang ating kalalagayan, katatayuan, may pinag-aralan man o wala, mayaman man o dukha, bata man o matanda, lahat tayo ay inaasahan ng Panginoon bilang mga kaanib na kakitaan ng bunga ng banal na Espiritu. Ang bunga ng banal na Espiritu, mga kapatid, ay hindi dumarating sa atin kusa. Ang bunga ng banal na Espiritu ay kapag tayo ay laging naglalaan ng mahalagang panahon sa ating pag-upo sa paanan ng Panginoon, sa ating pagbabasa, pag-aaral, pag-meditate ng salita ng Panginoon, the Holy Spirit will come into your heart and my heart para lamang ikaw at ako ay makadama, makaranas ng pagbabago at patuloy na pagbabago sa atin pong buhay para maging tayo ay daluyan ng pagpapala ng kapangyarihan ng Panginoon sa loob at sa labas ng atin pong iglesia. God has given each one equally. Ikaw ay isa, siya ay tatlo, siya ay lima. Ibig sabihin, lahat tayo ay meron na kung gaano man, kung iisa man lang yung ating kaloob, kapag ito po ay ating ginamit, kapag tayo ay nakisangkot, kapag tayo ay nagpagamit sa langit sa atin pong Panginoon, ay matutuklasan pa natin yung ibang ipinagkatiwalang kaloob sa atin ng Panginoon. Kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, hindi po natin matutuklasan ang kaloob ng Panginoon sa atin na ang bawat isa ay kanyang pinagkatiwalaan maliban na tayo po ay makisangkot sa pagsaksi at sa gawain ng Panginoon. Pag atin pong natuklasan, na-discovery ang kaloob na yan ng Panginoon sa atin, dadagdagan pa ng Panginoon yan. Bakit? Kasi nagpapagamit tayo, dadagdagan pa yan ng Panginoon. Bakit? Kasi nagpapakasangkapan tayo sa iglesia at sa sanlibutan para may pakilala natin ang kaluwalhatian ng Panginoon sa kanila. God has given each one equally the gift of the Holy Spirit. Wala pong Kristiyano ang pupwedeng magsabi sa kanyang sarili na wala siyang kapasidad para magmahal. Wala siyang kapasidad para maging masaya. Wala siyang kapasidad para maging panatag at payapa ang kanyang buhay sa kabila ng atin pong pinagdadaanan. Kaibigan, kapag tayo ay laging nakaupo sa paanan ng Panginoon, kapag tayo ay laging nagme-meditate ng kanyang banal na salita, ang sabi po dito, tayo ay bibigyan ng Panginoon ng kapasidad para magmahal at mahalin ng iba, para maging masaya at magbigay ng kasiyahan sa iba, para maranasan natin ang kapanatagan at panatag ang ating ibibigay na naman po sa ibang mga tao. This is what God is wanting to see, my dear friends. Kaya nga't, bagaman wala tayong kaloob katulad ng ibang mga kaanib ng atin pong iglesia, but I would like to tell you na ang lahat, ang bawat kaanib,
ay meron pong equal access to the fruit of the Holy Spirit. Hindi po ito exclusive sa iilan lamang nakaanib ng atin pong iglesia. Hallelujah to the name of God. Maging anuman ang atin pong estado, kalalagayan sa atin pong iglesia, tayo ay mahal ng Panginoon. Tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Tayo ay kakasangkapanin ng Panginoon. Maging handa lamang tayong paggamit sa kanyang gawain, mga kapatid, at makikita natin ang himala na kanyang gagawin sa atin pong buhay. Alam po ninyo, ang puno ng mansanas ay nakikilala sa kanyang bunga na mansanas. Kapag ang puno, ang kanyang bunga ay santol, ang ibig sabihin, ang kanyang puno ay ano ho? Punong santol. Ganun din po ang buhay ng isang Kristiyano. We are being identified by the fruit we bear. Tayo ay nakikilala sa bunga na atin pong daladala. Kaibigan, ang tanong ko sa iyo ngayon umaga ay, kumusta ang buhay mo? Ano ang bunga na nakikita sa iyo? Bunga ba na kinagigiliwan makita ng mga tao? Bunga ba na gustong laging mapakinggan, na laging sariwa meron ang iyong buhay? Bunga ba na gustong tikman ng mga tao? O isang buhay na ang bunga na atin pong ipinapakita ay galit, puot, o di kaya ay pagpuna sa ating mga kapwa kapatid sa iglesia, o di kaya sa mga tao sa atin pong kapaligiran. Kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, ang pagkilala sa isang mananampalataya ay nakikita sa bunga na meron tayong daladala. Ang pangalan po natin ay Kristiyano, dala natin ang pangalan ng Panginoon. Kapag dala natin ang pangalan ng Panginoon, dapat makita sa atin ang likas ng Panginoon. Banal, sagrado ang pangalang ito, mga kapatid. Kaya nga't atin pong ingatan, huwag natin salawlain, huwag natin pabigatin sa mga tao sa kanilang pagtingin ay parabagang napakahirap ang maging Kristiyano dahilan sa ang bunga na nakikita sa atin ay hindi na ayon sa likas ng atin pong ipinapangaral sa na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Nakikilala tayo sa pamagitan ng atin pong bunga. By their fruits ye shall what? Know them. Kaya nga't ingatan po natin, mga kapatid, ang atin pong pangalan, sapagkat ang pangalan natin ang magbibigay ng katotohanan, katunayan sa kung sino ang atin pong pinaglilingkuran. Ang tanong sa atin ngayon umaga ay, paano natin malalaman ang isang Kristiyano na siya ay lumalago sa kanyang pananampalataya? Paano natin malalaman o di kaya makita ang isang kaanib ng iglesia, opo ang mananampalataya, na siya ay nagiging matured spiritually o di kaya nakikita sa kanya ang likas ng ating Panginoon? Yun hubang posisyon

by the fruit we bear. And we can tell other people, mga kapatid, sa kung anong bunga ang meron po tayo na dala-dala sa atin pong buhay sa araw-araw. Ikaw ba ay nakapagdaragdag ng tibay, tatag, kagalakan sa pananampalataya ng iglesia ng bawat kaanib? O ikaw ba yung kaanib ng iglesia na nagiging dahilan ng intriga? Ikaw ba yung kaanib ng iglesia na bagaman marami kang kaloob, subalit ikaw ang nagiging dahilan kung bakit nagkakawatak-watak ang iglesia? Kaibigan, kung maging ganito ang diwa ng atin pong pagiging kaanib ng iglesia, walang saysay maliban na makita sa atin ang tunay na likas ng ating Panginoon, ang bunga ng banal na Espiritu. Kumusta ka, kaibigan? Kumusta ka, kapatid? Matagal na tayo sa pananampalataya, tayo ba ay nagiging pagpapala? Matagal na tayo sa pananampalataya, tayo ba ay kinagigiliwan, samahan, pakinggan ng ating mga kaanib sa iglesia o di kaya ng ating mga kapitbahay? O sa tagal ng ating pananampalataya, tayo ba'y inaayawan? Tayo ba'y pinagkwekwentuhan nila na ang ating pagiging kaanib ng iglesia ay hindi totoo ang atin pong buhay? Huwag nawang mangyari, kaibigan at mga kapatid ko. Bagkus atin pong laging ilagay sa ating isipan na ang tanging primary goal ng langit at ng Panginoon sa atin pong buhay ay walang iba kundi ang alin, ang isang mananampalataya na nagbubunga ng pag-ibig, pananampalataya na nagbubunga ng kapayapaan, pananampalataya na nagbubunga ng kagalakan sa kanyang buhay, sa buhay ng iglesia at sa buhay ng lahat ng tao na kanyang nakakasalamuha. Kapag ang banal na Espiritu ay kumilos sa buhay ng mananampalataya, amazing things happen. My dear friends, kahanga-hangang mga bagay, mga himala ang mangyayari at ating mararanasan, hindi lamang sa atin pong buhay, maging sa iglesia at sa mga taong atin pong nakakasama araw-araw. Ang pinakadakilang bunga sa buhay ng isang mananampalataya ay walang iba kundi ang buhay na nagbibigay at tumatanggap ng tunay na pagmamahal. Kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Kung sakaling ang buhay mo bilang kaanib ng iglesia ay hindi buhay na patotoo, hindi isang magandang influensya, hindi pa naman huli ang lahat. Bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon at humingi ng tulong? Nabaguhin at patuloy tayong baguhin upang makita sa atin ang mga bungang ito, maging daluyan tayo ng kanyang biyaya at maging ahensya tayo para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Ang sabi ni Sister White, the best argument in favor of the gospel is a loving and a lovable Christian. Ang buhay na umiibig at ang isang buhay na kaibig-ibig, ito ho ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ito ho ang mensahe that is worth sharing sa lahat ng mga tao upang sila rin naman ay maligtas pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Upang sila rin naman ay magmana sa pangako ng Panginoon na langit na bayan. Mga minamahal ko, mga kapatid, napakaganda na sa loob po ng siyam na araw nito, lahat tayo ay sama-samang manalangin. Idalangin natin sa Panginoon, Panginoon, ipagkaloob po ninyo sa akin ang bunga ng banal na Espiritu. Aking ilalagak ang aking buhay sa inyo upang maging bukas naman ang aking buhay sa kapangyarihan ng Espiritu, mabago ako ayon sa inyong likas. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming maraming salamat po. Purihin ang inyong pangalan. Sapagkat ngayon umaga ay muli kaming nakatanggap ng paalala mula sa inyo. Isang bagong laan at sariwang pangako na kung merong mang dapat makita sa aming buhay ay walang iba kundi ang buhay na nagmamahal at isang buhay na

na minamahal. Sa ganitong paraan, Panginoon, magiging buhay kaming patutuo para sa kaligtasan ng maraming tao. Ingatan po ninyo ang bawat isa. Pagpalain po ninyo kaming sama-sama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Jesus.

0: ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 baka. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.